0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo ngayon? Sana ay maaliwalas at magaan ang simula po ng inyong araw. Ako po si Myra Jim Taniedo at lubos po ang aming kasiyahan na makasama kayo muli ngayong umaga.
1: At ako naman po si Jayush Madayag na bumabati po ng magandang araw. At welcome po sa isa na namang episode kung saan muli po tayong magsasama-sama para makinig ng mga awit ng pag-asa at papuri. Ito ang
0: Music and Praise. And syempre magandang araw din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin pong Facebook pages at sa atin pong YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang i-share ang atin pong live stream at mag-iwan ng inyo pong mga pagbati, panalangin o di kaya naman ng inyo pong mga pagpasasalamat sa ating Panginoon.
1: At syempre hindi po natin pwedeng kalimutang batiin ang ating mga listeners sa EWR 89.1 FM. Magandang umaga po sa inyong lahat. At kung gusto nyo pong magpadala ng mensahe o mga reflections, pwede po kayong mag-text sa mga numerong aking babanggitin. Sa Globe po ay 0917-5643-777 at sa Smart po ay 0919-0001-777. At lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng kababayan natin na nasa malalayong lugar, ngunit patuloy na nakikisama at sumusuporta dito sa atin. At ang ating pananampalataya ang nagsisilbing tulay na nag-uugnay sa atin kahit saan man tayo naroroon sa mundo. Bilang panimula po ay tayo po ay pangungunahan ni MJ sa isang panalangin.
0: Tayo po ay manalangin mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa araw na ito. Salamat din po sa paggabay sa amin sa buong magdamag. At kami po ay nakapagpahinga na ipatuloy po kaming iingatan at ganoon din po buksan ang aming puso at isipan at nang sa ganoon sa mga mensahe na awit na amin po mapapakinggan ay amin pong tanggapin ito ng buong puso Panginoon at makatulong ito sa amin pong pag-develop ng character at ganoon din po patuloy po nawa kami maging blessing sa ibang tao. Patawarin po kami sa aming mga nagawa po at pagkakasala. Salamat po sa pagdinig at pagsagot ng aming dalangin sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ayan, muli maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa atin sa oras na ito. Ano po, sa bawat pagsubok na dumadating, ang Diyos po ang nagiging gabay at yung di nagmamaliw sa ating bawat isa. Para po sa ating unang awitin, God Will Take Care of You, rendered by Rafa, Mo, and Denden Diaz.

0: Tunay po ano na anuman yung mangyari sa buhay natin, mga pagsubok, pagod o panganib, ang Diyos po ay laging naririyan para sa atin. Sa ilalim po ng kaniyang pag-ibig sa bawat isa, tayo po ay may katiyakan na hindi niya po tayo pababayaan. Ito po ay isang paanyaya na patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon sapagkat siya po ang kanlungan natin sa lahat ng oras.
1: At kapag tayo po ay nawawalan ng lakas o nahihirapan sa mga hamon ng buhay, ang Diyos lamang po ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Hindi man po natin agad makikita ang sagot, pero pinupuno niya ang ating mga puso ng pag-asa at kapayapaan. Sa Kanya may kapanatagan tayong masasandalan sa kahit anong pagsubok. At kung kayo po ay may mga reflections at pagbati, huwag po kayong mahihiyang mag-comment dyan po sa ating comment section. At para naman po sa ating mga listeners, ay mag-message lamang po kayo sa ating mga numbers. Sa Globe po ay 0917-5643-777 at para naman po sa Smart ay 0919-0001-777. At gusto rin po namin batiin lahat ng mga Facebook pages viewers po natin sa Hope Channel North Philippines, Northern Luzon Philippine Union Mission at AWR. At para po sa ating susunod na awitin, pakinggan po natin ang kantang I Am Willing Lord, rendered by Asher Salvan Jr.

0: Yan, MJ, tunay nga na dapat may willingness tayo na magbago. At minsan, sa gitna ng kalungkutan at pagdududa, hindi natin nakikita na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. At sa kabila po ng mga pagsubok, tinutulungan niya po tayong maging mas matatag at mas magiging mabuting tao. At ang pagkakaroon po ng bukas na puso at pagtanggap ng kanyang plano ay mahalaga upang tayo'y maging ganap na tulad ng nais niya.
1: At yung sa thought na, no, na willingness to change, na tayo din dapat sa sarili natin, magkakaroon tayo ng kagustuhan na magbago. No? And syempre, dahil tayo ay nagkaroon ng desisyon na ito, ibig sabihin lamang po ay nagtitiwala tayo sa plano ng Panginoon. And kapag tayo po ay nagtatanong ng bakit, tinuturuan po tayo ng Panginoon na umasa at magtiwala sa Kanya ng buong puso. Sa pagtitiwala po natin, unti-unti po natin nauunawaan ang lahat ng pagsubok ay may dahilan at nagdudulot ng lakas sa atin. Sa pagtitiwala po at pagiging handa, makakamit po natin ang layunin ng Panginoon sa atin pong buhay. Para naman po, pasalamatan natin ng buong puso ang Panginoon dahil sa biyaya niya ay talagang nararanasan natin ang walang hanggang pag-ibig at tunay na kapayapaan sa ating buhay. Kaya naman, pakinggan po natin ang Give Thanks, rendered by Kyler Isulat.

0: Minsan po sa buhay, dumadaan tayo sa mga sitwasyon na mahirap intindihin. Mga panalangin na parabang wala nang kasagutan at mga pangarap na hindi natutupad. Pero po sa kabila ng lahat ng ito, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapagpasalamat pa rin. Hindi po dahil sa madali ang sitwasyon, kundi dahil alam natin kasama natin ng Panginoon sa pinakamahirap na araw sa atin pong buhay. Kaya we don't forget to praise God at pasalamatan siya.
1: At tunay nga na kapag natutunan po nating magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok, mas lalo nating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ang pagiging grateful anyway ay tanda ng pusong nagtitiwala na may magandang layunin ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya naman po, we are thankful din dahil tayo po ay napapanood ngayon sa GSAT Channel 37 and Digital Receivers Channel 45. Hello po sa ating mga viewers dyan at naway ramdam na ramdam nyo po ang biyaya ng ating Panginoon. At gusto rin po nating batiin lahat ng mga nanonood dyan po sa ating Facebook at YouTube, sa Hope Channel North Philippines, sa Northern Luzon Philippine Union Mission at AWR. At sa ating pong susunod na awitin, atin pong pakinggan ang kantang Grateful Anyway, rendered by Samuel Lennon Saluba.

0: Minsan, MJ, napakahirap magpasalamat sa kapag nasa gitna ka ng pagsubok or marami kang pinagdadaanan sa buhay. Pero kapag natutunan nating maging grateful sa Panginoon, ay nakikita natin yung blessing na nasa likod ng mga problemang yun or mga pagsubok. At kapag dumating po ang mga unos, ang puso po nating may pananampalataya ay laging may dahilan upang magpasalamat. At sa gitna po ng ulan, sa panahon ng pagsubok, ang Diyos ay hindi kailanman nawawala. Nariyan siya, nagbibigay ng pag-asa at silungan. Kaya kahit ano pong mangyari, piliin po nating magpasalamat.
1: Totoo yun. Kasi kapag kahit na nakakaranas ng mga problema at patuloy pa rin tayo nagiging grateful, ito'y isang nagiging way para magkaroon din tayo ng growth individually. And syempre, nakikita rin ng ibang tao kung paano tayo talaga nagtitiwala sa Panginoon. And through this, nagkakaroon tayo ng strength para mas magtiwala pa sa ating Panginoon. And kapag po hindi malinaw yung direksyon na tinatahak natin dito sa mundong ito, yung tiwala natin sa plano ng Panginoon, ang atin pong nagiging sandigan sa kanya pong kamay, sa bawat pagkabigo ay mayroon pong purpose at bawat paghihirap na nararanasan natin dito ay hindi walang saysay, kundi ito po ay may kapalit na kalakasan. Hindi man po natin agad makita yung kabuuan ng plano ng Panginoon sa buhay natin, sapat na po na alam natin kasama natin ng Panginoon. Kaya po patuloy nating inaanyayahan ang bawat isa sa atin na maging grateful po tayo sa mga bagay na nararanasan po natin. And at the same time, tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon at maintindihan din naman natin bakit kumbaga inaalaw ng Panginoon na maranasan po natin ito. Ayan, para po sa ating huling awitin, pakinggan po naman natin ang awit na His Life for Mine, rendered by Ayla Maxie.

0: Yan. Amen, Jayesh, no? Ang awit po na ito, His Life for Mine, ay paalala po ng dakilang sakripisyo na ginawa ng Panginoon para po sa atin. Dala po niya yung kasalanan natin at ang kapalit po nito ay binigay niya yung kanya pong buhay para po tayo ay magkaroon pa ng chance sa buhay na tinatamasa po natin ngayon. At sa bawat sugat po na tinanggap ng Panginoon, tayo po ay gumaling. Sa bawat pako at sa kanya pong katawan, tayo po ay pinalaya sa atin pong kasalanan. At wala pong katumbas ang kanyang pagmamahal na ipinakita doon po sa cross ng Kalbaryo. Kaya naman itong awit nito, no, His Life for Mine, yung buhay ng Panginoon kapalit sa buhay natin.
1: Ayan, a love beyond measure, ika nga. Sa kanyang pagkamatay, tinanggap natin ang bagong buhay. Isang buhay po na may pag-asa, kagalakan at katuwiran. Tunay nga po na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos na handang ialay ang lahat para lamang tayo ay mailigtas.
0: Totoo, no, na sa lahat ng mga sacrifices ng Panginoon na ginawa niya, ito yung nagpapakita lamang ng pagmamahal niya para sa atin. Kaya naman po, sa lahat ng ating mga nakasama sa oras na ito, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig sa atin pong programa. Sana po ay napasaya at na-inspire po kayo ng mga awiting ating napakinggan. Hangad po namin patuloy kayo lumapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya araw-araw.
1: At napakabuti talaga ng Diyos sa atin, kaya dapat nating siyang pasalamatan sa kanyang pagmamahal at tulong. Kaya hanggang sa muli po nating pagkikita, sana ay laging mapuno po ang inyong mga puso ng kapayapaan, pag-asa at kaligayahan.
0: And maraming salamat po sa inyong pakikisa at pakikinig. Sana po ay makasama pa rin namin kayo sa susunod po nating mga programa hanggang sa hapon. Patuloy po tayong manalig at magpuri sa atin pong Diyos sa bawat araw ng atin pong buhay. Hanggang sa muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako po si Jayesh Madayag. Sama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: ay magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Pinabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at ang lahat nating mga taga-subaybay dyan sa Ibayong Dagat. Mula sa Chicago, USA, sa UAE, at dito sa Pilipinas, sa Puting Kahoy, Silang Cavite, sa Bacolod City, sa Tayabas, Quezon, sa Porac, Pampanga, sa Santo Niño, Cagayan Valley, sa Binangonan, Rizal, at ganun din sa British Columbia, Canada, sa Timonan, Quezon, sa Martires, Cavite, at sa Toronto, Canada. Sana ay pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoon at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Mabuti po, Pastor. At aking pong binabati lahat ng mga masugid na nanonood at nakikinig ito sa Hope Channel at saka sa AWR. Nawa ang Panginoon ay siyang makapiling natin sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita.
0: Amen. At siyempre, kasama din natin si Pastor Gaspar Rabang, ang Stewardship Director ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Gaspar?
2: Napakasayang panahon sa ating pag-aaral ngayon sa Oras ng Pag-aaral. Isang oportunidad na ako ay makilahok sa ating pag-aaral bilang isang katiwala ng ating Panginoong Diyos. Binabati ko kayo ng maganda at mapagpalang oras sa bawat isa sa atin.
0: Amen. Tayo ngayon ay nasa pangalawang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat, Lumalago sa Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tunay nga na kamangha-manghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon ay tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Gaspar na pangunahan tayo sa panalangin.
2: Tayo lahat ay manalangin at yumuko. Dakila naming Ama, isang mapagpalang oras na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa aming pagripaso sa leksyon itong isang linggong ito. Panginoon, inihiling po namin ang iyong patnubay ay iyong kapangyarihan na nawa ang aming leksyon ngayon tungkol sa pananampalataya ay mas lalo kaming lumago sa aming pananampalataya habang kami ay nabubuhay at naghihintay sa malapit niyo ng pagbabalik. Dahil ito aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay nasa pangwalo na bahagi ng ating leksyon sa trimestreng ito na may pamagat na pagkakaroon ng pananampalataya. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral abang sinusuri natin ang pangwalo na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Hebreo Kapitulo 11, ang talata ay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Kaibigan, alam mo ba na may nagsabi ang pananampalataya parang wifi? Hindi mo ito nakikita pero may kapangyarihan itong i-connect ka sa mga bagay na pinakakailangan mo. At sa ating spiritual na buhay, walang duda, kung walang pananampalataya, wala tayong koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Pero kumusta nga ba ang signal ng iyong pananampalataya ngayon? Nakakaranas ka ba ng pagkakataon na tila low connection o nanghihina ang iyong loob dahil sa hindi matindi o kaya matindi ang pagsubok na dumating sa iyo? O baka naman ang pananampalataya mo ay parang isang rosas mula sa pagiging munting usbong ay unti-unti nang namumukadkad at nagbibigay ng bango sa mga tao sa paligid mo? Ngayong oras na ito ay hihimayin natin ang paksang ito ng mas malalim at pag-usapan natin ang tatlong punto na atin pong papag-aralan ngayon. Ang una ay given faith, pangalawa ay growing faith, ang pangatlo ay Christ-like faith. So, yung una ay kung paano nga ba harapin ng pagdududa at kawalang pananalig. Ang pangalawa ay ang turo ni Jesus tungkol sa pagkakaroon ng malakas na pananampalataya. At yung ikatlo ay higit sa lahat yung ibig sabihin ng magkaroon ng mismong palalampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, isa-isahin po natin ito mga minamahal na mga kapatid. Ang una ay given faith. Pastor Marvin, ano itong pinapag-usapan natin tungkol sa punto na pagkakaroon ng pananampalataya mula sa unang punto natin na given faith?
1: Pastor Jules, palagi nating pinag-usapan ang pananampalataya.
0: Mm-hmm.
1: At ito, lalo na sa lesson natin ito, having pagkakaroon ng pananampalataya. Bago po tayo magpatuloy, ano bang pananampalataya?
0: Mm-hmm.
1: Ang pananampalataya ay confidence or trust. Yan ang ibig sabihin niyan. Pero paano iniisip ko ito? Paano ko ilarawan ito para maintindihan na itong pananampalataya? Para bang itong inupuan natin?
0: Mm-hmm.
1: Itong inupuan natin, Pastor Jules, nung umupo ka ba dyan, chinek mo na tama yung mga screw?
0: Hindi.
1: Tama yung mga tornilyo dyan?
0: Hindi naman.
1: O umupo ka na lang dyan?
0: Umupo na lang.
1: Umupo na lang. Yan. Yun yung pananampalataya. Na pag upo mo, may kumpiyansa ka na yung upuan ay hindi babagsak.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay bubuhating ka.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang pananampalataya. So ang pananampalataya ay hindi mo tinetest ang lahat. Magkakaroon ka lang ng pagtitiwala.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagtitiwala na yun ay sa Panginoon. Now, pag sabi natin given, nasa past tense na yun, di ba? Mm-hmm. Past tense ba yun? Given.
0: Given faith.
1: Naibigay
0: na.
1: Naibigay na yung pananampalataya.
0: Mm-hmm.
1: So, while having faith, yung ating outline may given faith na. Now, titingnan po natin, ang pananampalataya ay nagsisimula sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Faith begins not with what we receive, but with who God is.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Hindi ang pananampalataya ay hindi yung ano yung natanggap natin, kundi ang pananampalataya ay sino ang Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Ang pananampalataya ito ay nag-uumpisa sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung ating memory verse kanina ay ano, faith shows the reality we hope for. It is the evidence
0: things not seen.
1: Of things we cannot see. Mm-hmm. Yung gamit na translation niyan, yung New Living Translation. Mm-hmm. Diba, yung Living Translation. Maganda yung huling phrase niya. Ang sabi doon, it is the evidence of the things we cannot see.
0: Mm-hmm.
1: Oh, paano natin sampalatayanan yung isang bagay na hindi mo nakikita. Yan. Yun ang pananampalataya. Faith is trusting God's goodness, wisdom, and faithfulness.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung issue doon, hindi sa akin, hindi sa inyo. Ang issue doon ay sa Panginoon. Kaya yung pananampalataya yun ay naka-anchored sa ating Panginoong Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Kaya true faith grows out of knowing God personally. Mm-hmm. Yung pananampalataya pala yan, mga minamahal na kapatid, ay yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Mm-hmm. Kaya yung given faith, na ibigay yung pananampalatayan, ang equation niyan, yung pagkakilala natin kung sino ang
0: Panginoon.
1: Panginoon. Kasi kung sino yung Panginoon, kung sino ang Panginoon, then tayo ay nagtitiwala sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa Kanya. Para sa ganon, yung ating pananampalataya ay lalago yan, hindi lang yung feelings. Ano bang sabi doon sa 2 Corinthians 5 verse 7?
0: Sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.
1: Lumalakad tayo ayon sa pananampalataya.
0: Palataya.
1: Kaya yung one pala, Pastor Jules, Pastor Gaspar, yung pananampalataya ay we walk not by sight, we walk by
0: faith.
1: By faith. Sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya, dapat ito yung makultivate sa atin bilang isang mananampalataya. Na yung pananampalataya ko, pananampalataya nyo, it should be leaning, nakadepende yan kung sino ang Panginoon sa ating buhay.
0: Amen. Pastor Gaspar.
2: Kaya napakaganda na yung saluin, yung memory text natin, faith shows the reality of what we hope for.
0: Mm-hmm.
2: Kaya tinitignan ko yung salitang faith sa original version. Ang sabi niya ay pistis,
0: mm-hmm,
2: dito sa Greek word. Na ang ibig sabihin ay trust, belief, confidence, and reliance.
0: Mm-hmm.
2: Kaya mula dito, ibig sabihin, yung mga apat na ibig sabihin ng faith ay hindi nakukuha sa intellectual na bagay, kundi nakukuha ito sa trust and active dependence sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
2: Kaya sinasabi sa leksyon natin na having faith, na ipinag-remind sa atin sa lesson natin na kailangan tayong may anchored. In history, makikita natin yung mga patriarka ay nadidevelop ang kaninang pananampalataya. Kahit hindi nila nakikita ang bagay na yon, pero mayroon silang tinatanaw. Kaya nga, ang ganda dito sa leksyon natin sa Hebrew 11, dito yung mga pananampalataya ng mga patriarka,
0: mm-hmm,
2: ng mga tao na hindi pa din pa nila nakikita yung promise,
0: mm-hmm,
2: ng Panginoon. Kaya dito sa verse 13, Pastor, pakibasa. Punta ako in advance.
0: Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang pinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa.
2: Kaya sa buhay natin, patuloy tayo naglalakbay, sabi na, strangers and pilgrims, yung mga patriarka, na-develop nila yung pananampalataya. Bagamat yung napakinggan nila ng mga promise na ikapagkakaloob ng Diyos sa kanila, bagamat di pa nila nakikita, pero yung pananampalataya na ron ay nandoon na sa kanila. Yun yung hinahawakan nila. Kaya nga ang pananampalataya dito na ibig sabihin ng pistis, yung trust and confidence sa ating Panginoong Diyos, Pastor Jules, mm-hmm, Pastor Marvin.
0: Kaya napakaganda ating nakita na ang pananampalatayang ito ay ibinigay. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya pala ay it is a gift. Faith is a gift. Faith doesn't start with your own effort, but it starts with God. Ito ba yung sinasabi kanina, Pastor Marvin, mm-hmm, na yung ating pananampalataya ito ay nag-umpisa sa ating Panginoong Diyos. At ang pangalawa ay faith is anchored in truth. So faith is not blind. It is anchored in the reality of what God had done and what He will do. Yung ating pananampalataya na we have faith that God created the world. So if you, kung tayo ay nakatuon doon sa crisis, hindi doon sa Creator, ay yun ay hindi pananampalataya na nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pananampalataya sana ay anchored in the truth sa ating Panginoong Diyos. At yung ating pananampalataya is a choice, not a feeling. Yung sinasabi natin na misconception na faith is an emotion. Ito by emotion, Pastor Marvin at Pastor Gaspar, yung pananampalataya ba ay emotion? Or yung pananampalataya ay feeling?
1: Pag balikan natin doon sa memory verse natin, faith is the evidence. Ibig sabihin noon ay mayroong pinaniniwalaan mo na hindi yun based doon sa feeling, hindi yun based sa feelings, but it should be based on the person.
0: Sa Panginoon.
1: Sa Panginoon. Kasi yun, pag based doon sa feeling, based doon sa emotion, then sa equation, walang Panginoon. Dapat doon sa pananampalataya, nandun ang Panginoon. Kaya doon sa memory verse natin, yan yung chapter of heroes by faith. Pagtitingnan natin, pag isa-isahin mo yung mga tao na dyan, na mga karakter, it is based on who God is. Tingnan mo kay Abraham. Sabi na, Abraham, alis ka dyan, doon sa Ur. Kaya umalis siya doon, sino ang naka-base ba yun doon sa feeling niya at sa emotion niya? Or naka-base doon sa tumawag sa kanya?
0: Sa tumawag sa kanya.
1: So, kinakailangan na magkakaroon ka ng pananampalataya dahilan doon sa author ng pananampalataya. Na yun yung evidence sana na panghawakan natin na magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya.
2: Parang kahintulad yung karanasan ni Sarah. Diba nung sinabi ng propeta o ang Diyos na magkakaroon siya ng anak. Eh tumawa pa siya. Dahil ang alam niya, dahil matanda na, hindi na siya manganak. Pero dito, hinihintay ng Diyos yung response niya kung maniwala o manampalataya sa sinabi ng Diyos na magkakaroon ng anak. Kaya dito sa Romans chapter 4, meron pong binabanggit dito sa karanasan na yon kung gaano ka-importante ang may pananampalataya.
0: Pakibasa chapter 4, verse
2: 20 and 21.
0: Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako.
2: Kaya yung sinasabi niya doon, instead na ikaw ay magduda, instead na ikaw ay hindi magpatuloy sa pananampalataya mo, sabi niya, palakasin mo. Dahil yun lang yung sandata natin, kagaya ng karanasan ni Sarah. Kaya si Sarah pinalakas niya, na bagamat hindi yon na hindi imposible na, pero dahil nanampalataya siya sa sinabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos man ay tinugunan niya yung isang bagay na wala kay Sarah itong panahon yon. Kaya yung pananampalataya, yung imumug ka niya, parang ipinupos ka niya na dapat ay maging matatag ka sa pananampalataya, and God will make miracles after miracles sa buhay natin, Pastor Jonas, Pastor Marvin.
0: Okay. So meron akong take away na nakita rito, Pastor Marvin at Pastor Gaspar. Sabi ay, faith is choosing to rely on the measure God gave you, staying anchored in His history, and trusting His word more than your current feelings. So kagaya ng sinabi natin kanina, ito'y anchored doon sa Diyos na kung saan ay nagbigay sa iyo ng pananampalataya. Hindi nakatuon, nakabase doon sa iyong nararamdaman, kundi nakabase doon sa author, sa Diyos. Kanya't merong sinasabi rin sa Hebreo, look unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. Okay, tayo dadako na sa pangalawang punto, growing faith, Pastor Marvin?
1: Yung salitang growing, it is continuous. Mm-hmm. Nagtutuloy-tuloy yan eh. Kasi yung unang outline, given, already given, past tense yan eh. Itong growing ay continuous. Mm-hmm. Ibig sabihin yan ay yung pananampalataya, para bang muscle yan. Mm-hmm. Yung muscle, pag yun ay palagi mong ginagamit,
0: lumalaki,
1: nadidevelop. Mm-hmm. So, ibig sabihin noon ay ang pananampalataya ay nadidevelop yan sa pamamagitan ng ating karanasan sa ating Panginoon. Mm-hmm. Ngunit, paano yung unang dating ng pananampalataya? Sabi sa Roma 10, versikulo 17.
0: Roma anong sabi 10, dyan? 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo.
1: Yun. Yun pala, yung growing faith ay yan ay nagdidepende doon sa mga promises ng Panginoon.
0: Sa mga kanyang mga salita. Yan.
1: Sa kanyang mga salita. Kasi doon ang sabi doon, faith, saan manggagaling una? Ang pananampalataya.
0: Pakikinig.
1: Yung pakikinig. Yan. Kaya the moment na napakinggan mo yung Ebanghelyo, at after that, you embrace the truth, doon mag-uumpisa ang pananampalataya. At hindi lang yon, ang pananampalataya, ay ano, ito ay, ang foundation nito ay yung mga promises ng Panginoon that will give us hope and confidence. Mm-hmm. And not only that, yung pananampalataya, may shift yan eh. Ano yung shift? From self-reliance to God's dependence. Yan. Kasi minsan ang nangyayari, we rely on ourselves. Pero ang pananampalataya pala yan, kung gusto natin lumago yung ating pananampalataya, dapat yan nakatuon doon sa mga pangako ng Panginoon at yung ating pananampalataya ay niyan ay the more you practice yung pananampalataya, the more it will develop. Mm-hmm. At yun, yung pagde-develop na yan, yung growing process na yan, ay nakukuha yan doon sa ating karanasan sa ating Panginoong Jesus. Kaya kinakailangan ng isang mananampalataya, huwag po nating kalilimutan yung i-exercise yung ating pananampalataya. Mm-hmm. Kasi the more you exercise yung pananampalataya, the more yung pananampalataya mo ay lalago.
0: Amen.
2: Napakaganda. Dahil nais ng Diyos yung pananampalataya natin ay yung ma-please natin ang Panginoong Diyos. Mm-hmm. Mapasaya natin. Kaya He is the source of faith. Kaya dahil Siya ang source, gusto ng Diyos na pasayain natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya sabi niya dito na sa verse 6 ng Hebrews 11, Pastor.
0: At kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya.
2: Kaya ang main priority ng pananampalataya, yung masigasig tayo na maghanap sa Diyos. At kung yun kasi yung nagbibigay sa atin ng pagkaunawa, para yung totoong pananampalataya ma-develop sa atin na walang pagdududa, ang gawin natin, pasayain natin sa Diyos, ang Diyos sa buhay natin, sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa pamagitan ng ating paglapit sa Diyos, at sa pamagitan na yon ay tayo ay talagang magkakaroon ng totoong pananampalataya sa Diyos. Kaya kailangan mong paniwalaan. Kailangan mo talagang tanggapin na si ang ating Panginoong Diyos, Siya nang pinanggagalingan lahat. At doon, namomotivate tayo na tayo ay mas lalong sumasampalataya na Siya yung magbibigay sa lahat ang ating pangangailangan, Pastor Yoles, Pastor Robin.
1: Minsan, sa pambuhay natin, buhay Kristiyano, meron yung doubt.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung doubt yan yung pumapatay yung paglalago ng pananampalataya. Di ba? Kaya kinakailangan yan. Then, how can we overcome the doubt? Kasi yun, minsan, yun yung nagtitrigger na pag ikaw ay nag-doubt, then, ang susunod dyan, affected yung pananampalataya mo. Now, paano natin i-overcome yan? Maganda eh, may mga expression sa Bible na ito ang mga sabi. Na una, unahin natin, yung sa Lucas, Marcos 9:24.
0: Marcos
1: 9:24.
0: Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ko, tulungan mo ako, ang kawalan ko ng pananampalataya.
1: Oh, ito yung kwan eh. Nalalayo yung anak na nanamatay.
0: Mm-mm.
1: Then, ang sabi ng Panginoon, Lord, I believe. Naniniwala naman siya. Pero anong sabi niya? Help my
0: unbelief.
1: Ito minsan yung pumapatay doon sa pananampalataya eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung unbelief. Kaya ipanalangin po natin na yung ating doubt ay matanggal sa atin. Kagaya yung panalangin ng Father, Lord, help my unbelief. Now, another ay doon sa Lucas 17:5.
0: Mm-hmm.
1: The same expression pero iba rin yung pagkasabi niya. Luke
0: 17:5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin.
1: Kanina doon, sabi doon sama, help my unbelief. Ito naman, yung mga disciples, they have been with Jesus, nakita nila yung miracle, ano pa yung mga nakita nila doon, yung mga pangyayari na extraordinary. Pero anong nangyari sa kanila?
0: Increase our faith.
1: Ang hingin nila sa Panginoon ay increase our faith. So, for you to grow doon sa ating pananampalataya, natitignan po natin, una po doon na yan, ang una doon ay is hearing from the Word. Then, second, para lalong yung pananampalataya natin, ipanalangin natin na God will remove
0: my unbelief.
1: Our unbelief. Then, yung third, increase. Nakita yung process. Una doon, to grow our faith is kinakailangan na na magkaroon tayo ng the muscle of faith. Then, pangalawa doon, remove the unbelief. Then third, we increase our unbelief para yung pananampalataya po natin ay lalago po dyan. Kasi sabi ni Pastor Gaspar kanina, without faith, we cannot please God.
2: Kaya napakaganda, saya ibig sabihin yung pananampalataya natin, may kasamang pagsunod.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung pananampalataya na walang pagsunod, alam na natin. Patay. Pero sinasabi niya dito, dahil gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, gusto nating magkaroon ng Diyos na tapat sa atin. Kaya sabi niya sa Revelation chapter 14, verse 12, Pastor Joles, pakibasa, na kailangan yung may kaakibat na pagsunod sa ating pananampalataya para marating natin yung nais ng Diyos sa buhay natin.
0: Narito ang panawagan para sa pagtitis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at umahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus.
2: Kaya ito yung combination ng totoong manampalataya. Yung may espiritong pagsunod. Alam mo, naalala mo sa Lucas chapter 18, yung karanasan ng isang mayamang ruler.
0: Mm-hmm.
2: Nung nagsasabi, Panginoon, paano ako makakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa Luke chapter 18 yon, Pastor, verse 18, nagtatanong siya kung paano magkaroon ng kaligtasan. Ano ang tugon ng ating Panginoon Jesus? Bakit ka magtatanong sa akin? Isa lang ang mabuti kung gusto mong makarating. Kailangan mong sundin ang mga utos. At sabi ng binata, nasunod ko na lahat. Panginoon, mula pa kapag kabata, ano ang tugon ng ating Panginoon Jesus? Sabi niya, dahil nakita niya na maraming mga kayamanan, ano ang sabi niya? ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya ay umayo ka at ipagbili mo lahat ng mga iyong ari-arian at ibigay sa mga dukha. Then, sumunod ka sa akin. Yung salitang sumunod, yun ang pananampalataya. Ibig sabihin, kahit sumusunod ka na wala kang pananampalataya, ibig walang kabuluhan yun. Kaya sinasabi niya sa Revelation 14 verse 12, sino mang sumunod at may manampalataya, yun yung mga tinatawag nilang mga saints, yung mga na process of sanctified people of God. Kaya sinasabi dito sa lection natin na ang pananampalataya na may pagsunod ay ito yung nais ng Diyos na magkaroon ng bawat isa sa atin, Pastor, para lumago tayo, ma-process tayo sa ating Panginoong Diyos sa buhay natin bilang isang Kristiyano.
0: Okay. Mula doon sa narinig natin na inyong sinabi, nakita natin na ang pananampalataya, it is not static, kundi it is a growing journey. Ito ay parang lumalago, naglalakbay mula sa small seeds hanggang sa big trees. Ganito yung pananampalataya natin sa Panginoon. At mangyayari ito if you are stay connected with the words of God, yung sinabi natin kanina, na kailangan tayo ay grounded in the word of God upang lalago ang ating pananampalataya sa ating buhay. Okay, tayo'y dadako na sa panghuling bahagi ng atin pong pinapag-aralan. Christ-like faith, the highest expression. Pastor Marvin?
1: Pero bang mahirap i-describe ito.
0: Christ-like faith.
1: Christ-like faith. Ngunit, tingnan po natin na ano ba para ma-distinguish natin ito. Paano ba i-describe ni Pablo doon sa kanyang concept ng pananampalataya? At paano dinescribe naman ni Santiago yung kanyang concept doon sa pananampalataya? So magkaibang kaisipan ito. At doon po kay Pablo, yun ay faith alone. Faith alone. Pero kay James naman, faith is never alone.
0: Faith ano, without works is
1: dead. Ano bang pinagkaiba niyo? Now, ito ang masusumpungan doon sa Santiago 2:17.
0: Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay.
1: Kaya pag titignan natin, so ito yon. Si Pablo, sinasabi niya na yung pananampalataya is that we are saved. Pero kay James, yung pananampalataya naman ay pinapakita as evidence. Yeah, yun ay bunga. Then in the mind of Paul, faith is rooted in salvation. But in the eyes of James, faith is the fruit of salvation. So one ito eh, hindi sila nagkukontra. Kaya ang sabi ni James doon ay faith
0: without works is dead.
1: Kaya, ang pananampalataya pala na Christ-like faith, ayon ang buhay na pananampalataya. Pag sinabi natin na buhay na pananampalataya, ay ano, it is a demonstration.
0: Pakita mo dapat.
1: It is a demonstration. Dapat makita. Hindi mo itinatago yan. At yung pagpakita niyan is still we follow God's commandments. Kasi sabi mo, may pananampalataya ka, hindi ka naman sumusunod sa kautusan, dead pa rin yun. So, ang pananampalataya na tinuturo ni Kristo sa atin ay ano, ito yung nagliligtas, ngunit ito rin yung may bunga. That they complement each other na hindi sila nagkukontradict. Kaya kinakailangan yan na yung pananampalataya ay it will move us to act that we are in the side of God. Yeah, kaya kinakailangan yung mga minamahal kapatid na yung pananampalataya ay dapat makita na mayroong bunga. Na the moment na walang bunga, maliwanag yon ang sabi doon, patay.
2: Kaya napakaganda na yung pananampalataya pala ito. It crosses the barriers. Mm-hmm. Na kahit anong klase ang pananampalataya, anong klaseng tao, anumang bagay, dahil sa totoong pananampalataya, gigibayin pa lahat ng mga barriers. Dahil ang idudulot ng pananampalataya ito ay may bunga. Dahil dito sinasabi dito sa Matthew 15, sa leksyon natin, Pastor, Matthew 15, verse 21, dito sinasabi nitong karanasan ng ating Panong Jesus.
0: May isang babaeng kaniniya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin o Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo." Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at pinakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya at sumusunod sa ulihan natin."
2: Verse 28,
0: nang magkagayoy sumagot si Jesus at nagsabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari sa iyo ang sinasabi mo," at gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon.
2: Kaya na ibig sabihin yon, yung pananampalataya yung babaeng yon, bagamat yung hindi magkakaisa sa kultura, tradisyon, ito pala yung gagamitin ng Panginoong Diyos para gumawa ng mga miracles after miracles ng isang tao. Para sa ganoon ay mag-uumpisa din ang kanyang pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya it crosses barriers. Hindi limitado ang pananampalataya to cross culture or tradition or other background. Kaya dinidemonstrate niya dito na yung pananampalataya is an extraordinary faith na kailangan mag-response tayo. Kasi kung hindi tayo mag-response sa pamagitan ng pananampalataya, itong babaeng itong kaya ay magagamot kaya yung kanyang anak? Ang hinihintay lang ng Diyos, yung tugon niya, kung mananampalataya ka ba na kaya ang gawin ng isang bagay na milagro sa harapan ng Diyos. Kaya dito sinasabi niya, mga kaibigan, na ang ating pananampalataya, ito sana yung gawin natin to break any barriers para maibigay din natin sa iba tungkol sa ating Panginoon Jesus. Pastor Jules, Mr. Marvin.
1: May isang tanong sa Bible. At siguro ito ay relevant na hindi lang ako, hindi lang kayo, yung makinig ay pwede na lang sagutin.
0: Mm-hmm.
1: When it comes to faith, ito ay masubukan sa Luke 18 verse 8. Anong sabi doon?
0: Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayon man, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa?
1: Yan. Yun ang tanong na dapat na sagutin ng bawat isa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pinag-aralan natin ito, pananampalataya, having faith.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tanong dito ni Lucas ay, when the Son of Man will come, makakasumpong siya kaya ng
0: pananampalataya?
1: Anong klaseng pananampalataya yun? Yun ay pananampalataya na gaya
0: ng ating
1: Panginoong Jesus. It is a Christ-like faith. Kaya pagtitignan natin na yung tanong na ito ay very relevant ito eh. Kasi hindi naman sabihin na when the Son of Man will come, how many hectares of land?
0: Mm-hmm.
1: How many money you have in the bank? No? Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong dito ay pag ang anak ng tao ay darating, masusumpungan ba niya ang pananampalataya? Kaya yung pananampalataya na yan, ang pananampalataya na nagliligtas. Kaya relevant ito na sa araw-araw nating pamumuhay at para lalago yung ating relasyon sa ating Panginoong Hesus, dapat kinakailangan din natin na yung pananampalataya ay may reality check. Naalala nyo yung ating pinag-aralan ng una, yung first lesson? Mayroong reality check. Ano yung reality check? When the Son of Man will come, makakasumpong ba siya ng pananampalataya sa lupa? Check or not? Mm-hmm. Yan, yun ang reality check na ating makikita sa ating pag-aaral, Pastor Julius, Pastor Gaspar. Mm-hmm.
2: Kaya nga doon sa banal na kasulatan, na sa Proverbs 27 verse 1, sinasabi doon na huwag mong ipagyabang ang buhay mo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin sa isang araw. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin, kahit araw-araw, ang Diyos masusumpungan kaya ang buhay natin na tayo ay nanampalataya sa araw-araw. Dahil hindi naman natin alam ang buhay natin. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero ang tanong yun na idudugtong ko, sa araw-araw ng buhay natin, ay may masusumpungan kaya ng Diyos na mayroon tayong pananampalataya sa Kanya?
0: Okay. Dito sa bago yung binasa kanina na talata sa chapter 18, meron tayong binasa kanina dito sa chapter 17, verse 5, mm-hmm. na dagdagan mo ang pananampalataya namin. Ang nakita ko dito na background lahat ng mga tekstong ito, kung bakit ito yung karanasan na sinasabi ng mga alagad, ay yung atin sanang pananampalataya ay kagaya ng pananampalataya ng ating Panginoon. Kung ating pag-aralan itong chapter 17, binabanggit dito, yung pananampalataya na kayang magpatawad. Uh-huh. Yung pananampalataya that is always grateful, na sinasabi dito na kahit sa panahon ng sakit ay kaya mong magpasalamat sa Panginoong Diyos. At yung pananampalataya sa verses 26, 27, 28, 29, at 30, faith that prepares, yung panahon na kung saan sa antediluvian na hindi sila nakahanda, mm-hmm. dahil kulang sila ng pananampalataya kahit na 120 years na nangaral si Noe, ay hindi pa rin sila naniwala. Kanya, makakasumpong kaya ng Panginoong Diyos ng ganong pananampalataya. Yung ating goal is Christ-like faith. Ito yung ultimate goal ng bawat isa sa atin. So, at the scale of 10 being the highest and 1 is the lowest, nasan kaya yung ating pananampalataya ngayon? Para pagdating ng Panginoon, masusumpungan niya kaya yung pananampalataya na kagaya ng ating Panginoong Hesus?
1: Yan yung Juan Pastor Dulles, personal question, mm-hmm. na tayo, ako lang ang makasagot. Mm-hmm. Kayo lang ang makasagot. Kaya nga, maganda yung ating lesson. Pag ikinukunik mo yan, sabi ko kanina, mayroong reality check, mm-hmm. na yung pang aking pananampalataya ay pananampalataya ba na nagpapatawad? Mm-hmm. Pananampalataya ba na marunong magpasalamat anuman ang circumstance? Mm-hmm. Pananampalataya ba na naghahanda ng mga tao, mm-hmm. sa muling pagdating niya? So ito yung mga klaseng pananampalataya na sulat po diyan sa chapter 17 and 18 ng Luke. Mm-hmm. Then nung nagtapos siya, yun yung tanong niya, yung binasa natin kanina, mm-hmm. na when the Son of Man will come, makakasumpong pa siya ng pananampalataya. Kaya nga sa ating pong pag-aaral, yung una kanina, pag kinitingnan natin na Pastor Yunes, given faith, mm-hmm. ito ay pananampalataya na marunong magtiwala sa ating Panginoon. Mm-hmm. Then yung growing faith, ito rin ay pananampalataya na dependent doon sa mga promises, mm-hmm. ng ating Panginoong Hesus. Dapat yun, kinakailangan yun. Saan ba nakaapak yung pananampalataya ko? Mm-hmm. So dapat nakaapak yun doon sa mga pangako ng ating Panginoong Jesus. Kasi pag wala yung mga pangako niya yan, saan ko hugutin yung pananampalataya ko? O saan naka-base yun? So doon sa promises ng Panginoon na nandun yun. Kaya sabi niya, help my unbelief, increase my faith, then palaguin mo ang aking pananampalataya. Marami po dyan. Then, pagtitignan po natin yung pangatlo doon na Christ-like faith, yung ating pananampalataya, faith should act in obedience. Hindi yung, kaya sabi mo kanina, Pastor Julius, yung static, hindi yun. Dapat yung ating pong pananampalataya, dapat yun marunong sumunod. Kasi pag hindi yun marunong sumunod, sabi mo, kaila, mayroon akong pananampalataya sa Panginoon, eh lumalabag ka naman sa kanyang kautusan, eh paano magiging kwanyon? Genuine na pananampalataya. Kaya maganda po ito ating pinag-aralan na kinakailangan day after day in our Christian existence, yung pong muscle ng ating pananampalataya ay day to day na di-develop po natin yan sa pamamagitan sa ating karanasan, sa ating Panginoong Hesus.
0: Yan na yung binanggit kanina ni Pastor Gaspar sa Revelation 14:12. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus.
2: Kaya dahil yon, huwag tayong magmadali sa pating paglago, kundi ito sana ito ay matitikman natin ng masarap na bagay, masarap na pamumuhay natin na mayroong pananampalataya sa Diyos. Dahil habang tayo nabubuhay, yung ating pananampalataya ay tumitibay, lumalago, at talagang yung pananampalataya natin hanggang maabot natin, yung adhikain ng Diyos na gustong ipaabot ng Diyos sa atin, yung totoong katwiran niya at yung totoong pananampalataya natin, pananalig natin sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay.
0: Amen. Okay. Napakaganda yung atin pong naging pag-aaral mula sa ating tatlong punto na pinag-aralan. Given faith, growing faith, and Christ-like faith. Sana po ito'y magiging karanasan ng bawat isa sa atin habang tayo naglalakbay patungo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos ay makakakinig tayo ng isang awitin. At pagkatapos, silingin natin si Pastor Marvin Diaz na pangunahan tayo sa panghuling panalangin.

0: Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na kayo ang mayakda ng pananampalataya. At ang aming pananampalataya palagi pong nakatuon po sa inyo bilang aming tagapagligtas. At ang pananampalataya po ito, tulungan niyo pong lumago. At ipinapanalangin po din namin na tanggilin niyo po ang aming unbelief. Nawa, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya hanggang ito ay lumago at magkaroon po ito na bunga at dynamic relasyon po sa inyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mga minamahal, at muli amin po kayong inihikayat sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.

0: Sa panahon ngayon, parang mas madali nang pumasok sa isang relasyon. Pero, mas mahirap naman itong panindigan. Sa social media, makikita natin ang daming couple goals, ang daming sweet moments, ang daming perfect-looking relationships. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, bakit maraming relasyon ang hindi nagtatagal? Bakit may mga nagsisimula sa sobrang saya pero nauuwi sa misunderstanding, pagod o hiwalayan? At kung titingnan natin, ano nga ba talaga ang hinahanap ng kabataan sa isang relasyon sa ngayon? Kilig? Compatibility? Validation? O may kulang pa? Minsan, hindi dahil mali ang ating nararamdaman, kundi dahil hindi malinaw ang dahilan kung bakit tayo pumapasok sa isang relasyon. At kung hindi malinaw ang why, madaling mawala ang we. Kaya sa episode na ito, hindi muna natin sasagutin agad kung paano, kundi magsisimula tayo sa mahalagang tanong, bakit nga ba may we? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Welcome po sa What Do You Think? Binabati po namin ang ating mga taga-subaybay sa ating pong social media platforms na Hope Channel North Philippines sa Facebook at YouTube. No? At ganoon din ang mga nakatutok ngayon at nanonood sa ating pong television sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. At syempre, hindi natin kakalimutan ang mga nakikinig ngayon sa ating radio sa AWR 89.1 FM. At mamaya, kung meron po kayong mga katanungan or karagdagan na may kinalaman sa ating pag-uusapan sa ngayon, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya kontakin po ninyo ang mga numbers na naka-flash ngayon sa inyong mga screens sa Globe. Yan po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. So sa ating serye na ito na may temang There's More to Love, kung saan madidiscovery natin na higit pa sa kilig at emosyon, ay may mga sikreto pang dapat nating malaman para sa relasyong nagtatagal at lumalagong panghabang buhay. At para sa topic natin ngayon, ito ay may pamagat na The Why and the We. At muli, ako po ang inyong host, Wilmer Estrito. At para samahan tayo na maging relatable at meaningful ang ating usapan, makakasama natin ang isang couple na makakatulong sa atin na makita ang love at courtship hindi lamang bilang ideya, kundi sa aktual na buhay kasama ang Diyos bilang sentro nito. So makakasama natin si Iris Alves at ganun din si Pastor Andre or Sam Andre Pagao. So para mas pakilala natin sila, panoorin natin ang video ito.
1: Si Pastor Sam Andre Pagao ay isang batang pastor at digital missionary na may pagnanais na ipakilala ang mabuting balita ng Diyos at bumuo ng mga disipulo para kay Kristo. Siya ay nakapagtapos ng kursong AB Theology sa Nagaview Adventist College noong 2022. Pagkatapos nito, naglingkod siya sa loob ng 2 taon sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism, kung saan naging aktibo siya sa pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng online platforms. Sa kasalukuyan, siya ay nagsisilbi bilang church planter sa ilalim ng Cavite Mission at naka-assign sa Kaong Silang Cavite. Sa pamamagitan ng pangangaral at discipleship, committed siya sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga kabataan, na magkaroon ng mas malalim na relasyon kay Kristo at maging aktibo sa pakikibahagi sa misyon ng Diyos. Si Iris Angelica Alves naman ay lumaki sa Thailand, kung saan niya nakumpleto ang kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Siya ay nakapagtapos sa Asia Pacific International University sa kursong English for Communication with a minor in Education. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, naglingkod siya ng 1 taon bilang digital missionary sa AWR-CDE, kung saan niya nakilala si Pastor Sam. Sumunod nito, nagturo rin siya bilang teacher sa Ekamay International School bago niya tinanggap ang panawagan upang maglingkod sa Adventist World Radio Manila. Sa kasalukuyan, siya ay isang host at DJ sa AWR 89.1 FM habang naglilingkod din bilang admin assistant sa ilalim ng Education Department ng Northern Luzon Philippine Union Mission sa Pasay City. Kaya ngayong bagong serye ng What Do You Think, makakasama natin si Pastor Sam at Iris upang magbahagi ng kanilang experiences, insights at mga aral mula sa pananampalataya at pag-ibig na nagtatagal at lumalago.
0: Yan. So welcome po sa What Do You Think, Pastor Sam at Iris.
2: Thank you po.
0: Pwede kayong bumati muna sa ating mga viewers and listeners bago tayo magpatuloy.
3: So binabati ko po ang mga nasa Cavite Mission, ang mga kung saan po ako naka-assign, Pastor, sa Kaong Church Planting at ang aming pong Mother Church Tubuan, Seventh-day Adventist Church. Binabati ko po kayo, aking pong mga magulang na nasa Pampanga po ngayon.
2: Yeah. And binabati ko po ang buong team ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM at kung saan man po umaabot ang aming tinig sa umagang ito. Ayan, maraming salamat po at nawa maging blessing po ang episode na ito, hindi lang po para sa amin kundi para po sa ating lahat.
0: Ayan, so maraming salamat muli sa inyong pagpapa-unlock na makasama sa ating makabuluhan na discussion ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama, kayo po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ang pinakang author ng pag-ibig, sapagkat ikaw mismo ang pag-ibig. At sa mga oras na ito, habang pag-uusapan namin ng napakahalagang aspeto ng pagpasok sa relationship, ay patuloy na ikaw ang manguna sa amin, pumuspos ng iyong banal na espiritu, at maging pagpapala sa lahat ng mga tagapakinig ngayon, mga kabataan man or mga magulang or sino man, nawa ang iyong patuloy na pagtuturo ang maranasan namin. Ito po ang nalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan. So, katulad na sinabi natin kanina, pag-uusapan natin yung why behind the we. Diba? Titingnan natin kung bago ba pumasok sa isang relasyon ng isang kabataan, ano ba dapat ang kanyang mindset pagdating sa love? Diba? Ano ba dapat ang dahilan kung bakit siya bumubuo ng connection sa isang tao para maging kanyang kapareha?
3: Napakaganda po ng inyong tanong, Pastor. Ano po talagang napapanahon? Kasi sa panahon natin ngayon, di ba po, dumaan din naman tayo bilang kabataan, di ba po, minsan yung emotion natin nandun talaga eh. Nangingibabaw siya na parang, uy, kinikilig ako kay ganito, kay ganyan, di ba? Masaya ba ako? Ano bang makukuha ko sa kanya? So, parang yung benefit lang na meron. More on feeling siya. Pero, lagi nating babalikan, di ba, kung ano yung sinasabi sa Bible na magkaroon tayo ng mind katulad ni Jesus Christ. So, pagdating sa love talaga, walang ibang example or best example pagdating sa mindset kundi ang ating Panginoong Jesus. Pagdating sa pag-ibig, pagdating sa love. And isa yun sa siguro kinakailangan talaga as an individual, ano po, bilang kabataan, sobrang halaga na makita po natin, di ba, na kung paano mag-isip ang Panginoon.
0: So, amen.
2: Yeah, nakakalungkot lang ngayon kasi grabe na yung portrayal ng love. Iba na eh. Lalo na rampant ang social media ngayon. Ang dami nating nakikitang may mga mabubuting halimbawa naman na nakikita natin sa paligid when it comes to love. Pero ngayon, mas angat na yung bad side na iba na eh. Parang nakakalungkot lang na madami ng kabataan ngayon ang pumapasok sa isang relationship na ganito for their own benefit. Kasi yun yung normal na ngayon. Kung ano ba yung makukuha ko, anong magigain ko for this, ano yung magiging itsura ko with this person, di ba tinatawag natin yan sa communication na you're saving your face, parang ganun. Pero nabanggit nga ni Pastor Sam kanina na it's really good to go back to love himself, which is God, para malaman natin kung ano ba yung dapat na mindset. Kasi we could go on and on explaining, pero sa amin lang yun. Pero again, we have to go back to love himself, which is God. So yun ang magiging goal natin sa umagang ito.
0: Amen, amen. So kanina sinasabi niyo na kailangan magkaroon tayo ng mindset na kagaya ng kay Jesus, di ba? At hindi dapat kagaya ng mundo na iniisip ay kung anong makukuha niya pagpasok sa isang relasyon. So ano ba yung mindset na yon na meron si Jesus in the first place, di ba?
3: Sa atin, di ba? Parang yung sinabi niyo rin, Pastor, kung ano yung makukuha natin, di ba? Na kung babalikan talaga natin, ang result dahil mahal ng ni Jesus Christ tayong mga kabataan is naglingkod siya, 'di ba? Nag-serve siya. So, magkaano siya eh, kumbaga, yes, given talaga. Hindi naman po nawawala 'yun eh bilang mga kabataan, 'di ba? Syempre tayo naman naiisip natin, ano bang future ako, meron siya, kasama siya, parang ganoon. Sa ginagawa ko ba ngayon, saang part siya? Kumbaga, saang part siya magfo-function doon sa future na nakikita ko. Pero at the end of the day, sa isang relationship talaga, sobrang halaga na yung mindset na mag-serve ka. Hindi lang sa trabaho, di ba? Hindi lang sa school or sa church. Lalong higit dun sa magiging partner mo, di ba?
2: In other words, meron siyang purpose. Yeah. May direction. Kaya lang kasi ngayon, guilty din ako niyan before na yung basis ko for love is feelings, no? For sure kayo din, no, na napagdaanan niyo yan na ay, wala na akong nafe-feel sa person. Stop na. And it also goes the same way sa friendships na minsan nakabase lang din tayo na sa feelings, emotions natin towards that person. Madali siyang matiwalag kasi walang malinaw na purpose at direction. So I think isa din yun sa mga ma-discuss natin this morning.
0: Mm. So napakahalaga pala na yung sense ng purpose natin kung bakit tayo papasok sa isang relasyon hindi nakabase sa ano ba magigain ko diyan, ano ba mapapala ako diyan, di ba? Kundi may sense na paano ko ma-model yung mindset na meron si Jesus, di ba? At katulad yung sinabi niyo, yung mindset na meron si Jesus ay act ng humility at act ng service, di ba? Kasi kung isipin natin, ano bang mapapala ng Diyos para bumaba siya sa lupa at magpakita ng pag-ibig sa taong wala namang saysay kung iisipin ko o itatabi sa kanya, di ba? Naalala ko tuloy yung, di ba, nauso itong naging nabalita yung pagpunta ng NASA ulit sa buwan, di ba? At pinapakita kung ganong kaliit ang mundo, di ba? Pag iisipin talaga natin kung ganong kalaki yung universe, tapos ganito lang kaliit ang mundo, parang lahat ng mga pangarap, aspirations, mga iniidolo natin, lahat ng pinagdidebatehan natin, parang walang kwenta lahat yun. Kung isipin natin kung gano'n tayong kaliit, tapos isipin natin yung universe na yun ay minamanage ng isang Diyos na makapanginayon sa lahat, at hindi lang yung universe na yun, marami pa iba. Tapos magpapakaliit siya para abutin yung tao nandito sa napakaliit na mundong to. Ganun yung klase ng mindset na meron ng Diyos, na wala siya talaga mapapala kung iisipin. Mananatili siya na mag-i-exist bilang Diyos kung hindi niya gagalawin ng tao. O kung papabayaan niya na lang mapahamak ang tao. Pero yung mindset na yon, ang iniisip niya ay hindi kung anong mapapala niya, kung anong makukuha niya, kundi ang iniisip niya ay kung paano siya magsisik and magsisave ng lahat ng mga those who are lost. Tayo yung lost na yun. So, ganun pala natin i-apply yon pagdating sa pagpasok sa relasyon. At ang ganda ng sinabi mo kanina, Pastor, no? Hindi lang siya maging sa mutual na mga relationships or mga romantic na relationships. Kahit na mga friendship o kaya sa maging sa family, ang napakahalaga pala na ang iisipin natin palagi ay paano ba ako magiging of service? Paano ba ako magiging blessing? Paano ako makakatulong sa iba? Kapag bumuo ako ng connections sa aking kapwa-tao. Tama ba yun?
3: Totoo, yes. Totoo po yun. Malaking factor talaga, Pastor, yung mindset mo as an individual tapos wala ka pang partner. Kasi usually ang nangyayari naman, 'di ba, pag may partner ka na, yun din naman ikaw nung wala ka pa. Sadyang mayroon ng mas involved sa buhay mo. So nung wala pang partner, siguro napakahalaga talaga na makita natin na ano ba, lagi ko bang iniisip yung sarili ko kung paano paglilingkuran ng iba or naiisip ko na paano ba ako makakapaglingkod sa kanya. Di ba? So pag nandun ka na sa relationship na yun, dahil ganun mo na siya naiisip, kahit yung partner mo, di ba, mabibigay mo yung best and yung mindset na
0: so
3: yun.
0: Hindi pala totoo yung two less lonely people, no? Dalawang lonely tapos kapag nagsama magiging masaya na. Di ba? Kailangan pala dalawang happy people, dalawang complete people na pag nagsama na ay mas lalo nagiging blessing.
2: Yeah, isa din yan sa gusto kong i-add kasi minsan yung mga kabataan pumapasok sila sa relationship kasi may kulang. Kasi meron silang hinahanap na, for example, they feel lonely. Yun nga nabanggit mo, they feel lonely. Yung iba naman kailangan nila ng support. Yung iba naman kasi hindi nila na-feel yung love na yun sa bahay, sa school, hinahanap nila yun sa isang tao. And unfortunately, hindi kayang i-feel ng relationship yung hole na yun sa puso natin kasi Panginoon lang talaga yung makaka-feel ng hole na yun, ng gap na yun. So, isa din yun sa dapat nating i-mindset na pagpapasok po tayo sa kahit anong relationship man, wag natin yung gawing panakip butas sa nawawala sa life mo. Dapat yung puso mo nag-overflow na sa pagmamahal ng Panginoon na meron ka ng extra to share to others. Parang ganun.
0: Ang ganda na, no? At nakikita natin over and over again na lalo nagiging toxic ang relationship. Kapag ang mindset ng isang tao ay meron akong kulang, kailangan po nandun akong kulang.
2: So yun na yung perspective mo sa person na yun. May expectation ka na.
0: Yung problema, may kulang din sa kanya.
2: Yeah.
0: So hindi niya ma-feel yung need mo na yun at nagiging toxic yung relationship.
2: That's diba? True.
0: Pero napakaganda na makita natin na kailangan complete na tayo at nakita na natin yung pag-ibig na yun sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon kapag pumasok na tayo sa isang relasyon sa ating kapwa, di ba? Ngayon, ang magiging tanong naman natin ay kung ganun ang dapat or klase na estado ng kaisipan at maturity na meron ako bago pumasok sa isang relationship, ano naman yung klase ng paghahanda na kailangan kong pagtuunan sa panahon ngayon, sa sitwasyon ngayon, limbawa ngayon ako'y hindi pa pumapasok sa isang relasyon, ano naman ang klase ng paghahanda na dapat kong gawin para hindi ko isipin na sino ba yung right person. Kundi ang isipin ko ay paano ako magiging right person dun sa taong hinahanap ko.
3: Sa akin po, personal ang hirap sabihin na kung paano maging handa eh. Kasi, di ba, parang marami akong naririnig. Siyempre, kami hindi pa naman mag-asawa, di ba? Marami akong naririnig na mga mag-asawa na nasabi nila na, hindi talaga, hindi namin nasabing ready na kami. Kasi nung nandun na,
2: parang
3: nangyari. So, pero isa po sa talagang nakikita ko, which is sinasabi rin naman ng Bible, yung preparation natin is, yun talaga, prayer. Prayer talaga. And asking pa ng Holy Spirit na mag-work sa buhay natin. And ganun din yung kay Jesus, di ba, na he kept on kneeling before siya ipako sa cross, di ba? Hindi talaga siya totally prepared kasi before siya ipako, ano na siya eh, kumbaga humihingi pa siya sa Panginoon din na, Lord, kung pwede mo lang tanggalin yung cup na to, parang ganun. So, sa atin din ganun sa relationship. So, yun talaga, prayer po, and kilalanin pa natin si Jesus Christ, paano ba siya magmahal everyday, may mga situation sa buhay natin, and later on, nagmamature naman po tayo eh. Diba? Kasi yun din eh, pag hindi tayo mature sa faith na meron tayo, tapos nasa ministry tayo, ang mangyayari, pag nag-away kami, ay, ako na. Alam mo, ako bilang pastor, di ba? Sabihin ko na, ay, mag-away kami ngayon, hindi mo na ako magbibisita. Parang ganun.
0: So, wala. Atamarin ka na rin sa paglilingkod sa Panginoon kapag naapektuhan.
3: Totoo po, pastor. So, maiisip ko na parang, dahil hindi ako matured sa faith, apektado lahat. Pumasok ako sa isang relationship na hindi ako ready. Kahit yung relationship ko na sa Panginoon, nakadepende na sa kanya sa kung ano, sa mga ganun po.
2: Yeah, for me naman, yung right preparation talaga is palalimin mo muna yung relasyon mo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang mag-guide, magli-lead sa'yo sa person na inihanda niya for you. Pero paano mo maririnig yung boses ng Panginoon kung hindi mo siya kilala?
0: Amen.
2: So I feel like sa kahit anong aspeto po sa buhay, hindi lang po sa relationships, kasi alam ko na marami tayong mga decisions sa life na it requires preparation. Na minsan kasi masyado tayong nakafocus sa kung ano yung plano natin for ourselves. So doon tayo magpre-prepare yung mga ideal person natin, ganyan. Na we tend to forget, we fail to focus on the priority, which is to seek first thy kingdom. Tapos you are humble enough to acknowledge na you need the guidance of our Lord and Savior, Jesus Christ. So I feel like yun yung pinaka the best, lalo na sa mga kabataan na nakikinig, best preparation. Hindi magpagwapo, magpaganda, mag-gym, or ganyan para mas lumawak yung ano. Pero preparation of the heart talaga siya.
0: Kung paano natin mas minamold yung ating relasyon at yung para magbunga sa character na kagaya ng Kristo,
2: di ba?
0: Mas lalo tayo magiging mapagpasensya kasi kakarapin natin yan kung pumasok tayo sa relationship, di ba? Paano magiging mapagpatawad na character din ni Kristo, paano magiging mas compassionate, mas understanding, maging sensitive, lahat ng yun, character ni Kristo, lahat ng yun ay makakatulong para mas maging thriving yung relationship, di ba? Yung gusto nyo sabihin na
2: yes,
0: magagawa natin ang lahat ng yon kung magiging mas konektado sa ating Panginoon dahil siya yung pinakampag-ibig at pinagmumulan din ito. Diba? Parang hirap nga naman na magpakita ng pag-ibig sa iba nang hindi ka naman konektado dun sa pinagmumulan ng pag-ibig.
2: So,
0: kaya ang ganda ng sinabi ninyo. Pero pag naisip ko tuloy, nakita natin merong sense ng purpose, merong direction. Dinify natin kanina, ang love ay mas inuna pala yung kapakanan ng iba. Kasi may nabasa rin ako, ang principle ng love is the principle of putting others first. Yun ang ibig sabihin ng love. At yun din nga yung pinakita ni Kristo sa kanyang aktual na buhay, mas inuuna yung kapakanan ng iba. Pero minsan sinasabi ng iba na hindi, mali yun eh. Kasi kailangan, you must love yourself first eh. Kasi ang hirap na mag-share ng pag-ibig sa iba.
2: On an empty cup.
0: Hindi mo kayang mag-share ng pag-ibig kung hindi mo iniibig yung sarili mo. So, na para bang magkabaligtad siya eh, kasi isa, kailangan unahin mo yung iba, pero isa naman, hindi, kailangan unahin mo yung sarili mo. Pero dito, sa sinabi ninyo, hindi kailangan natin i-define yung self-love bilang pagiging makasarili, kundi self-love in a sense na kailangan mo munang unahin na makipagrelasyon sa Panginoon. Mm. Di ba? Kailangan mo munang unahin na kilalanin siya, na pinagmumulan ng pag-ibig. Mm. Kasi hindi mo kaya na mag-extend yung love na yon genuinely kapag hindi ka konektado sa kanya. So, ibig sabihin, in a sense, totoo, love, putting others first. Mm. Pero in a sense, kailangan maging konektado ka muna sa Panginoon. Mm. Unahin mo muna yung sarili mo kung paano magiging mature, magiging prepared, magiging mas understanding para mas maging effective at genuine at sincere yung magiging na isa-share mo sa iba.
3: Yun po talaga yung kailangan, kumbaga, kung titingnan natin diba, yung effort, siyempre bilang lalaki. Diba? Mm. Siya muna yung, sa ang Panginoon muna yung kailangan natin talagang todo effort tayo. Mag-aaral ng salita niya, di ba? Sabi nga, mas mahaba pa yung mga binabasa natin, mas mahaba pa yung time natin na kikipag-usap sa magiging girlfriend natin or sa magiging asawa natin kaysa sa Panginoon, di ba? Mas masaya pa tayong basahin yung
2: mga long paragraph,
3: kaysa sa salita ng Panginoon. Siyempre, meron siyang kung titingnan natin, yun talaga yung pinaka-priority ng relationship natin. Kasi apektado na po lahat. Sunod-sunod na yung sa parents ko, sa friends ko, diba? Sa girlfriend ko, lahat po siya. So, yun talaga yung pinaka-foundation ng lahat. Eh. So,
0: parang kasi minsan pag nandiyan na yung kilig, diba? Gusto na natin agad mag-invest na kailangan makausap po ito na mas palagi para mas lalo kami mas lalong lumalim yung connection namin sa isa't isa. Excited tayo eh. Pero kumbaga kagaya ng halimbawa sa sasakyan, meron kayong pupuntahan na malayo. Hindi ka pwedeng sobrang maging excited para hindi ka makapagpagas dahil lang gusto mo makapunta agad dun sa destination eh, di ba? Ganun din sa pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Kailangan muna natin unahin na ma-feel yung sarili natin ng pag-ibig ng Panginoon para ma-share natin yun sa iba. Amen. Diba? Mas lalong mabuting investment yan kaysa yung nakiwalay tayo sa Panginoon at palagi lang tayong gusto natin makipag-connecta dun sa object of love natin. Oh. Diba? So, napaganda nitong napag-usapan natin sa unang bahagi ng ating discussion ngayon. Nakita natin na ang isang relasyon ay hindi lang dapat nakabasis feelings, kundi malinaw na purpose at direction. At napag-usapan din natin na hindi lang pala paghahanap ng tamang tao ang mahalaga, kundi ang paghahanda ng sarili upang maging tamang tao. So kung meron po kayong mga karagdagan o katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. No? Sa Globe, yun po ay 0917-5643-777. At sa Smart naman ay 0919-0001-777. So magbabalik po ang What Do You Think pagkatapos ng isang maiksing musical break.

0: Welcome back po sa What Do You Think? Kasama niyo pa rin po kami. Ako po ang inyong host, Wilmer Strito. At tumutulong sa atin sa ating discussion ngayon ay ang ating guest na si Iris Alves at ganun din si Pastor Sam Pagaw. So, kanina napag-usapan natin na ang relationship ay dapat merong purpose, ba merong direction, hindi lang basta emotion and feelings. Mm. At nakita rin natin na mahalaga rin yung paghahanda ng ating sarili. Mahalaga na nabubuo muna yung maturity natin sa faith, yung connection natin sa ating Panginoon na siyang pinagmumula ng pag-ibig dahil siya mismo ang pag-ibig. So, kanina sabi natin, mag-invest tayo ng time sa prayer at sa pag-aaral ng salita ng Diyos dahil natin siya mas makikilala. No? So, ngayon naman, nadako tayo sa isang mas practical na usapin. Kasi kahit gusto nating gawing tama ang isang relasyon, minsan nagkakaroon pa rin ng tension sa aktual na senaryo, di ba? Pero may mga kabataan na gustong gawing God-centered yung relationship nila, da? Pero may mga pwedeng maitanong sila. Mm. Pwede bang maging too spiritual yung isang relasyon, di ba? Saan yung line between pagiging healthy spiritually at pagiging parang pilit or unnatural na lang yung nagiging setup na parang, ay, routine natin to, magbasa tayo, tapos routine natin to, ay, mag-pray tayo, ay, routine natin to, na magsama tayong atin ng worship. Mm. So, meron bang line or boundaries or distinction yung pagiging too spiritual sa pagiging natural lang ng flow ng pakikipagrelasyon?
1: Parang yung ibang kabataan nasa isip nila, too spiritual. Mm. Kasi ako po personally, dumating ako sa point na yun eh, na bago po tayo magtuloy dun, merong, gusto na po i-share tong experience na to. Mm. Nung first year college ba ako, nagpapastor na ba ako nun, merong grupo ng kabataan. Ngayon, nasa terminal kami ng bus. Sabi nila, ah sige, pray tayo, sabi nila. So, ako, sabi ko, ano ba yan? Ang corny naman. Kasi ang gusto po nila, magbilog kami. Eh, ang daming sa tao. Public nasa public place kami. So, sa naisip ko, ano ba yan? Masyado namang ano? Mm. Masyado namang spiritual? Pwede namang sa bus na, magkanya-kanya na lang kami ng prayer. Parang may mga ganun. Mm. First year college ako noon, nagte-theology na ako. Mm. Ngayon, lumipas yung panahon, na-realize ko, sabi ko, hindi pala siya masyadong spiritual. Mm. Masyadong mababa lang yung
2: faith.
1: Yung spiritual life ko. Mm. Kaya nakikita ko yung mga bagay na spiritual na ano, na corny, na weird, na parang, OA naman. Diba? OA naman, gabi-gabi na lang kayo magpe-pray. Diba? As couple, parang ganun. So, nakikita ko po siya na hindi po siya, ano, hindi siya, kumbaga, possible na maging talagang ganun yung spiritual life mo na magiging sobra-sobra, di ba? Siguro magkakaroon lang ng, sa kung paano mo na siya pinapractice, ano yung mga practices mo na. Pero kung sasabihin natin na too spiritual yung isang bagay, parang yung spiritual status natin malabong mangyari po na lumampas eh na sumobra. Palaging kulang.
0: Kumbaga nagiging natural response yun yung actual na spirituality natin.
1: Totoo po, Pastor.
2: Yes.
0: Eh, so, nagdag doon.
2: Kasi ngayon sa generation na yun, hindi na siya normal. Mm. Diba? Ang bihira makakita ng ano, mga popular na couple na mga, let's just say, mga papanood natin sa social media na nagpapakita ng ganitong klaseng ano. So, yeah. Mm. Kaya siguro siya nako-consider ng mga kabataan na too spiritual kasi hindi na siya norm. Mm. Which is nakakasad kasi it should have been our lifestyle, you know, anchored sa ating Panginoon. Pero nga, we are living in this sinful world na yung mga tamang bagay is mali na sa mata ng karamihan kahit na yun yung gustong mangyari sa buhay natin ng ating Panginoon. Mm. So, yeah, I agree with what he said. Now, there's no such thing as being too spiritual. Kasi it's something that we have to exercise every single day.
0: Ayan, so napakaganda no, na makita natin na kapag meron tayong ganong klase ng feeling, parang, ay, corny na nito, masyarang sumasobra naman na yata ito. Mm. Ang kailangan pala natin i-evaluate ay hindi yung practice, kundi yung puso pala natin. Diba? Kasi kung isipin nga naman natin, kapag naglalaan tayo ng maraming oras o kaya nagpapakita ng maraming mga sweet things sa object of love natin or kapartner natin, di ba? Dumarating ba tayo sa point na, uy, sobra namang sweet na ako nito, hindi babawasan ko yung sweetness ko. Or masyado naman na yata ako nagpapakita ng love sa kanya, babawasan ko yung love ko sa kanya. Hindi eh. Kasi kapag nararamdaman natin, natural na meron tayong pag-ibig sa isang tao, nagiging natural yung pagpapakita rin natin ng action, di ba? Palaging siya yung priority natin, niisip natin palagi kumain na ba siya, or may sapat na ba siya na tulog, or paano ako makakapag-provide sa kanya kung lalaki ka, paano kami matatapos sa ganitong status lang, gusto ko na mag-grow kami, gusto ko na maging panghabang buhay. Iniisip mo yung ganun na klase ng mindset kapag iniisip mo yung isang tao, or mahal mo yung isang tao, di ba? At hindi karating sa point, ay, saya, wait lang, pasyadong siya na iniisip ko. Iba naman muna stop isipin muna. Ko, stop muna. Diba? Hindi eh. Nagiging natural na siya ang gusto mo na makasama habang buhay at siya yung palaging part ng mga plans mo. Kaya kapag pala dumarating tayo sa point na, eh, masyado na ako spiritual or masyado na ang palaging Panginoon lagi iniisip ko, iba naman ang isipin ko. Parang bumabalik siya sa sarili natin na heart evaluation kung bakit dumarating ako sa ganitong klaseng mindset. Bakit dumarating ako sa point na napapagod ako sa Panginoon. Kailangan palang mas lalo ako lumapit sa Panginoon. Panginoon, naniningibabaw yung pagiging ako. Gusto kong makita ay ang sarili mo para mas maging effective din ako na maging channel ng pag-ibig mo sa iba. Diba? So napakaganda na makita natin no, wala palang too spiritual para isipin natin kundi meron lang tayong kakulangan bilang tao, kailangan mas lalo tayong lumapit sa Panginoon, mas umasa sa Kanya, di ba?
1: Meron lang ako, Pastor, gustong idagdag po doon. Sa part na yung magiging natural, di ba? Kasi minsan, parang ayaw nating, yung sunod pong tanong doon, di ba, na kailangan ba natural siya or kailangan pilitin? Di ba? Kung babalikan po natin palagi kung ano yung sinasabi ng Bible, ang natural tendency talaga natin, human nature natin, lumayo sa Panginoon. Palagi yun. So, kahit naman po hindi sa couple eh, di ba? Kahit tayo bilang tao, ang human nature natin, palayo lagi sa Panginoon. So, tayo, kailangan nating labanan, kasi si Jesus Christ, namatay na para sa atin, kailangan natin hingin yung tulong niya. Na yung human nature natin na, ayokong maging, siyempre, ayokong maging intentional sa spiritual spiritual status ng aming bilang mag-girlfriend, boyfriend, kailangan ko siyang pilitin yung sarili ko. No? Parang ganun ko po siya nakikita. Na hindi pwede na i-asa ko sa natural ko na tendency. Kasi ang mangyayari,
2: kasi hindi talaga.
0: Kasi hindi maging natural.
1: Kasi palayo kami lagi sa Panginoon. If depende ako sa nature ko, sa natural na mga mangyayari. Pero if magiging intentional ako na, sige, ganito kasi ganito ako. So ganito ang gagawin ko. Kailangan nating mag-pray malagi, 'di ba? Kailangan natin mag-aral ng salita ng Panginoon, kilalanan natin siya. Kasi ang nature ko
0: palayo.
1: Palayo palagi, laging lalong papunta sa kasalanan. So, ganoon ko po siya nakikita na hindi siya mali. Na hindi siya mali sa mga kabataan. Hindi siya mali na pilitin natin. Pilitin natin yung sarili natin. Pero ibang usapan, pag pinipilit na natin yung partner natin, 'di ba? Pero yung sarili natin, kailangan laging nandun sa point na mag-improve tayo, di ba? Every day, bilang mga kabataan, tayo po, kasi may mga struggle tayo.
0: Tama. Pero nakikita ko, no, nabubuo yung ganitong klaseng tanong dahil, lalo na mga kabataan yan, mga Gen Z, ang gusto nila ay authenticity, di ba? Genuineness. Ayaw nila nung parang pakitang tao. Parang pakiramdam nila pag ginagawa nila yung isang bagay na napipilitan sila ay hindi sila nagiging totoo sa sarili nila. Di ba? Pero ang kailangan natin maintindihan, katulad sinabi ni Pastor, ay meron kasing proseso eh. Di ba? Meron proseso na mula sa default natin na ang gusto natin ay bawal, di ba? Gusto natin ay masama, masarap yung masama. Yun yung default natin. Patungo sa doon sa klase ng pagkatao na disciplined, Christ-like, mapagmahal, mas inuuna yung kapakanan ng iba, merong point A to point B. Sa point A, kapag magsisimula ka pa lang, talaga mayroong tension. Di ba? Kagaya ng nauna ka pa lang matuto ng math. Ang hirap nung una. Di ba? Kapag natuto ka pa lang nung una ng arithmetic or 1 plus 1, hindi pa yun ganun kaalam nung bata ka pa. Di ba? Pero dumating ka sa point na, ang dali na lang, natural lang, 1 plus 1, alam mo, equals 2 yan. Di ba? So ibig sabihin, totoo na sa una, mayroong tension, mayroong pakiramdam mo na sa pilitan, pero lahat kasi ng klase ng pagdidisiplina at pag-nurture at paghuhubog ay merong klase ng part ng process na merong tension. Pero hindi ibig sabihin na hindi yun genuine. Hindi ibig sabihin na hindi yun totoo. Kundi alam mo at malinaw sa'yo yung reason kung bakit mo yung ginagawa. Malinaw sa'yo yung purpose kung bakit mo yung ginagawa. Kagaya ng pag-aaral din sa school. Kahit mahirap sa una, kapag ba nahirapan ka na sa school, sabi mo, titigil na ako kasi parang hindi na ako totoo sa sarili ko. Hindi, iniisip mo ay, alam ko ang dahilan kung bakit ko to ginagawa. Gusto ko makatapos, gusto ko maging proud ng parents ko, gusto ko mas maging maayos yung pamumuhay ko in the future. Malino kasi sa yung purpose, kaya kahit may tension, hindi mo iniisip na hindi kasi totoo to eh. Kundi, alam mong totoo yung iyong purpose. Kaya, ang ganda nung sinabi mo, Pastor, no? Na part talaga ng Christian life na we are choosing to die daily.
1: Yes.
0: Tinatanggi natin palagi yung sarili natin para si Kristo yung manguna sa atin, mamuhay sa atin. Hindi na tayo makikita kundi si Kristo. So, part ng process, magiging mahirap sa una, pero along the way, mas nagiging madali as we surrender our lives to the Lord. Diba?
1: Amen.
0: Habang tinitingnan natin tong ating napag-usapan, kapag titingnan natin, pagpasasama-samahin natin lahat, diba? Nakita natin, sa una, mayroong purpose pala yung pagpasok sa relationship. Ang purpose ay para mas lalo maging blessing sa iba. Mm. Pero nakita natin, kailangan hindi rin padaras-daras ang pagpasok kasi ipiprepare natin yung sarili natin. Kailangan unahin din muna natin na mature tayo sa faith, mature tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. At nakita natin na merong balanse yung lahat ng ito. Nakita natin na kinakailangan palaging malinaw sa atin yung purpose at dahil kumating man ang tension, alam natin na magpapatuloy pa rin tayo. Diba? Pero kapag papagsasama-samahin natin lahat ng ito, ano naman kaya yung magiging actual na itsura ng isang relationship na nakafocus sa Diyos bilang sentro ng relationship na yun?
2: For me kasi, Pastor Wilmer, na wala talagang definite na itsura ang isang relationship na nakafocus sa Diyos. No, I don't know kung sa inyo, anong opinion nyo dun. Pero walang perfect definition, walang perfect image ng isang relationship na nakafocus sa Diyos. Kasi we are all sinners and we are all trying our best to rekindle that relationship with the Lord daily. So wala talagang definite answer, definite picture sa ganitong klaseng relationship. But there are signs. There are experiences na na-experience natin when God is present in the relationship.
1: So sa akin naman po, kumbaga, tulad niya po sinasabi ni Iris, wala talaga siyang, hindi ko masabi kung ano talaga yung ano niya, itsura. Pero, babalikan lang din po natin ulit kung paano ang Panginoon, di ba? Si Jesus Christ, syempre, naging blessing siya sa mga tao. So, yun, itsura ng relationship na nasa Panginoon, nagiging blessing sa mga tao na nakapalibot sa kanila. Nagsiserve sa mga tao na araw-araw nilang nakakasama. Diba? Humility, lahat yun. Yung character ni Jesus Christ, isa lang talaga palagi. Yung relationship na yun, makita sa kanila kung gaano kabuti ang Panginoon.
0: Amen, amen. Kung sinasabi natin, hindi magiging rigid yung vision or yung picture ng isang relasyon na si Kristo yung sentro. Kasi, syempre, may factor na iba't iba yung personalities, iba't iba yung dynamics, at iba't iba rin yung cultures ng mga tao. Pero, yung kasing pag-ibig ng Diyos, yung gospel ng Diyos, ay kaya niya mag-penetrate at mag-infiltrate doon sa iba't ibang klase ng situation. Diba? So, maging iba't iba man yung itsura, pero katulad sabi ni Iris, merong something na common pa rin, di ba? Kapag si Kristo ang sentro, napakahalaga ng spiritual disciplines, di ba? Na kapag si Kristo ang sentro, napakahalaga ng patuloy na humihingi sa ng paggabay ng Panginoon. Tulad ng prayer, sinabi niyo kanina, inaaral yung salita ng Panginoon, di ba? Pero kung paano natin itatrato yung isa't isa, ngayon katulad sinabi ni Pastor, may humility, may forgiveness, may understanding. So, meron mang pagkakaiba-iba. Kasi kahit nga sa Bible, iba't iba rin yung manifestation ng faith, ng pag-ibig ng Panginoon, ng mga taong umiibig sa Panginoon, di ba? Merong tao na may mga lingkod ng Panginoon na namatay para sa kay Kristo. Pero meron namang mga lingkod ng Panginoon na nabuhay para kay Kristo, di ba? Na hindi sila namatay, sila diyan, pinatay na sila, pero pinersecute sila pero hindi sila namamatay. Patuloy na naglingkod kay Kristo. Magkaiba yung itsura, di ba? Meron namang nanatili na naglilingkod, meron namang umakyat sa langit. Makikita natin, iba't iba man yung picture, pero pare-pareho na nagpakita ng faith and love sa Panginoon.
2: Yes, and I want to add to that, kahit iba-iba, lahat sila may common denominator sa puso, and that's peace. Peace, no? na peace not because hindi present ang challenges. Actually, opposite eh. When you have Jesus in your life, mas double, triple, quadruple pa ang mga challenges kasi the enemy doesn't want you to be on Jesus' side. Kaya grabe yung tapon ng problema. But you have peace in your heart. Kasi alam mo na, hindi ka mag-isa sa mga problema na yan. Kasi if you don't have Jesus in your life and you're facing problems, pasan natin lahat yan eh. Diyan nagsistart, I know hindi natin siya topic, mga mental health issues, diyan nagsistart yan eh. When you feel so alone, diba? But when you know that you have someone greater than you who can carry all of your burdens, you will be at peace. So I feel like isa yun sa mga manifestations when Jesus is in your relationship na kahit gaano kahirap, kasi we have friends na grabe din ng hirap nila sa relationship nila. But because of Jesus being at the center of the relationship, it works out at the end. So, I believe yun. May peace talaga that passeth all understanding. And hindi lang sa relationship. In our lives in general. When you have Jesus in your life, in the center of your life, iba din yung kapayapaan na mararamdaman mo sa puso mo.
0: Amen.
2: Yun, siguro isa yun.
0: Totoo yun, no? Kapag kumasok ako sa relationship, ang unang iisipin eh, paano yung future, anong kailangan na maging itsura na maging pamilya natin, paano mag-provide yung mga pangailangan natin, di ba? Pero kapag napaka... naka-rely ka sa Panginoon, di ba? Napaka-stable ng iyong... pagkilala sa Ama sa Langit bilang provider mo. Napakahalaga ng mga pagpaplano, pero ang pinakang main base ng plan ay paano tayo mananatili sa Panginoon.
2: Amen.
0: Diba? Hindi paano insurance, although mahalaga yun, paano yung future ng mga bata sa pag-aaral, although mahalaga yung lahat ng yun. Pero ang pinagkakapitan natin ay paano tayo mananatili sa Panginoon na siya magpo-provide ng lahat.
2: Amen.
0: Diba?
1: Kahit po sa aming dalawa, lagi kong, parang yun yung lagi pong ano ko sa kanya, sa aming dalawa na every time talaga na, kasi

0: sustained by grace talaga po.
1: Amen.
0: Sustained by grace lang siya. So, may lahat naman, yung mama at papa ko, kahit sabihin kong best couple sila, at the end of the day, pag tinitingnan ko, mayroong flaws eh, di ba? Mayroong problema. So, still, sustained by grace. So, ganun din po. Paalala lang lagi, diba sa ating mga kabataan, yung character natin, yun yung isa sa pinakamahalaga na makikita ng mga tao sa atin. Di ba? Pag may partner ka na at wala ka pang partner, yun talaga po.
1: Malagi merong dependence and surrender sa biyaya ng Panginoon sa atin. Di ba? So, kasi nga naman, kung ipisipin mo natin, yung, halimbawa, mahalaga yung family planning, di ba? I mean, siyempre, tuturo maging financial planning kapag nagpa-family planning, di ba? Mahalaga yung lahat ng yon. Pero kapag isipin natin, meron namang mga tao, mga pamilya na gumawa nun, di ba? Insured ang mga anak, nakapag-aral sa mag-aaral po mga universities, pero broken pa rin yung family, di ba? So, hindi yun yung main factor kung paano mas nagiging lasting at harmonious yung mga relationships. Ang pinakang factor ay walang iba kundi si Kristo pa rin. Di ba? Yung biyaya pa rin ng Panginoon. At palaging, yun ang palagi nating kakapitan, pangahawakan, habang tayo ay nagnanais na lumago sa ating pakikipagrelasyon, whether sa ating kapareha, or kaya sa ating kapamilya, kaibigan, lahat ng human interactions nakadepende sa ating heavenly interaction. Yeah. Diba? So, napakalinaw ng ating napag-usapan. Ngayon naman, ay pakinggan natin ang insights ng ating mga kabataan about sa topic natin today. So, kabataan, what do you think?
2: Para sa akin, ang tunay na pagpasok sa isang relationship is kailangan maging handa ka, kailangan may purpose ka. Ano ba dapat yung goal mo pag pumasok ka sa isang relationship? Kasi hindi lang naman yun basta-basta na parang gusto mo, hindi lang yun basta na parang natripan mo lang. Kailangan lagi isipin mo may sa isip, sa puso. Kasi hindi lang naman siya biro eh. Meron siyang dalahin or meron siyang bit-biting responsibilidad na hindi siya kailangan madaliin. Gaya ko nga, is ako wala pa, hindi pa ako pumapasok sa isang relationship. Pero sometimes, pinag-iisipan ko din na kailangan ko din ng someone to help me. Hindi naman sa kailangan tulungan ako. So, emotionally support, pag may pangangailangan. Pero ang pinaka-purpose ng isang relasyon is para magkaroon ng katulong o katuwang sa pang-araw-araw na pumuhay. Siyempre, in the better future, hindi lang naman sa ngayon. So, ayun, maging positive pagpasok sa relationship and maging matalino sa pagpili ng isang relasyon.
1: Yan, maraming salamat sa ating kabataan na nag-share about what does he think sa topic natin today. So, Pastor Iris, ano yung masasabi nyo sa insights na ibinigay ng ating kabataan?
3: Actually, I really enjoyed listening to the answer. Tama yun. And nabanggit niya yung mga diniscuss natin today. Dapat ba, sabi niya, bago pumasok, dapat may purpose ka, may goal ka. And that's true kasi if papasok ko sa isang relationship, based on your feelings or emotions lang, pag mawala yun, mabilis ka din hihiwalay. Unlike if may goal ka, meron kang purpose, ba't ka papasok sa relationship, kahit magka-problema, you will choose to stay kasi merong purpose, may goal yung relationship. So, I really appreciate no, na ang mga kabataan natin, meron ng ganong klaseng mindset ngayon na the world is healing, di ba?
0: Amen. Yan, totoo po. So, napakaganda rin sa murang edad niya. Diba? Ganun na yung nasa isip niya. Dapat may purpose. Ganto-ganyan. At isa sa na ano yung attention ko dun ay yung sinabi niya na syempre kailangan niya rin ng ano?
1: Katuwang.
0: Diba? Tayo bilang tao.
1: Social being.
0: Oo, diba? Social being. Kailangan talaga natin ng katuwang. Kailangan natin ng hindi tayo kukuha ng katulong, syempre, pero kukuha tayo ng ito hindi man tayo kukuha, kundi magbibigay ang Panginoon ng mga tao na sa tingin niya, yun yung mga katulong sa atin.
3: Yes. And gusto ko rin yung sinabi niya na mabigat yung responsibility pag pumasok ka sa isang relasyon. Kasi, if hindi ka mag-iisip, if hindi mo to kinonsider, and if you do not discuss this with the Lord, may masasaktan at masasagasaan kang tao pagpapasok ka lang bigla-bigla. So I really like is that something na ano something that we have to consider bago tayo pumasok sa friendship,

0: bago tayo mag-decide, na, bago tayo pumasok sa isang romantic relationship, it's a big responsibility. Kasi hindi lang sarili mo na yung iisipin mo eh, pati na rin yung kapartner mo. So that's a very good mindset din.
1: Napakaganda nga naman na, no? Isang kasi dinadahilan ng mga iba ay, huwag mo nang pag-isipan, matututo ka naman
0: kapag nagkamali along the way.
1: Pero kung iisipin natin, napakaraming mga unnecessary na mga heartaches na pwede naman sana maiwasan.
0: Ma-avoid, yeah.
1: Kung napagplanuhan, kung napag-isipan, at napaghandaan. Diba? Totoo, dahil sa biyaya ng Panginoon, yung mga mistakes at mga heartaches na meron tayo in the past ay nagkakaroon ng healing at nagagamit natin bilang stepping stone. Nagkakaroon tayo ng maturity. Pero dahil lang yun sa biyaya ng Panginoon.
0: Yes.
1: Hindi yun yung talagang main na plan.
0: Yes.
1: Pero dahil lang sa awa ng Panginoon, ay naisasalba pa rin niya tayo. Pero hindi natin maitatanggi na may ilan tayo ng mga sugat in the past na nakaka-apekto sa kung paano rin tayo nagtitreat ng iba. At nakaka-apekto kung paano rin natin tinitingnan ng sarili natin, na nagiging struggle din kung paano rin natin tinitingnan ng Panginoon. So, na hindi sana natin mararanasan kung naging prepared, naging responsible tayo, at mas lalo tayong umasa sa plano ng Panginoon sa first stages pa lang na kinoconsider natin na pumasok sa isang relasyon. Kasi sabi nga ni Ellen White, kung sino man sa inyo yung nagnanais na pumasok sa isang relasyon, kung nananalangin kayo dati ng 2 beses, gawin nyo ng 10.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, ganun siya ka-importante. Kailangan talaga natin ng guidance, leading ng Panginoon. Di ba? So, kung babalikan natin yung mga napag-usapan natin kanina, kung bakit nga ba merong we. Di ba? Nakita natin, kapag hindi malinaw ang why, madaling mawala yung we. Di ba? Nagiging kahit na mabilis na meron kayo, kapag walang purpose, nagiging walang kayo. Di ba? So, pero kapag si God yung nasa gitna, ang relationship ay nagkakaroon ng direction, purpose, at tibay. Hindi lang pala kami, kundi kami kasama ang Diyos. So, napaganda na maisip natin ito, makonsider natin ito, at palagi imbitahan ng Panginoon sa lahat ng relationships natin. So, pagtatapos natin, imbitahan natin si Pastor Sam sa isang panalangin.
2: Sige po, let's pray. Dakila po namin Diyos, maraming salamat po Lord sa panahon na ito na binigyan niyo sa amin upang talakayin ang kahalagahan, Panginoon, isa sa mga pundasyon na dapat naming malaman bilang kabataan sa pagpasok sa isang relasyon. Dalangin po namin na ang lahat ng kabataan na nakikinig po at kasama namin, mga kaibigan namin, Panginoon, dalangin po namin na ang Banal na Espiritu po ang mauna sa amin. Lord, ang prayer po namin sa pagiging kabataan ay kayo po ang manguna at gumabay sa bawat desisyon namin, especially po sa pagkakaroon ng partner and family in the future, Lord. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin. Ito lang po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. So, muli, maraming salamat po sa lahat po ng nakasama natin sa mga oras na ito. Kung meron po kayong mga katanungan or karagdagan na may kinalaman sa ating pong napag-usapan sa ngayon, feel free to type it in sa ating pong comment section, or di kaya ay contactin po din nyo ang mga numbers na magpa-flash ngayon sa inyong mga screens. Sa Globe, yan po ay 0917-5643-777. At sa Smart naman ay 0919-0001-777. So sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin ang isang reality na madalas hindi natin napag-uusapan agad sa isang relasyon. Ang title nito ay Ministry, Partner, or Rival. So paano kung pareho kayong may desire na maglingkod sa Diyos, pero parang hindi na kayo nagkakatugma ng oras, ng priorities, at maging ng expectations? Paano kung habang lumalalim ang commitment ninyo sa ministry, ay doon naman nagsisimulang magkaroon ng distance sa isa't isa? At minsan ang tanong, nakakatulong ba ang ministry sa relasyon, or unti-unti itong nakakasira? So huwag po ninyo itong palalampasin. Muli, ito po ang What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.

Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Isang malaking bagay para sa amin na maging kasama ninyo sa pagpapatatag ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood at pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa. Naway lagi kayong pagpalain ng Panginoon at lalo pang tumibay ang inyong pananampalataya. Sama-sama nating ipagpatuloy ang paglalakbay na ito habang patuloy tayong lumalago sa kanyang biyaya at pagmamahal. Ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan upang mapuspos ng kanyang banal na presensya. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, patuloy na aming binabalik ang papurit pasasalamat sa inyo sa inyong kabutihan sa aming buhay. Nawa po ay patuloy na sumama kayo sa aming paglalakbay sa mundong ito at patuloy na gabayan kami sa lahat ng aming gagawin. Ama, maraming salamat sa inyong kadakilaan at pag-ibig sa aming buhay. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong mga tithes and offerings na inyong ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa amin, Panginoon. Naway ang mga ito po ay gamitin at magamit po sa inyong pagpapalawak na inyong mga gawain. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay ng biyaya at paggamit po sa amin bilang mga katiwala po na inyong mga resources dito sa lupa. Ito lamang po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating nga pong mga kasama sa ating social medias katulad ng ating pong Facebook sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Facebook page na nakacross po sa oras na ito. Ganun din po sa ating mga YouTube channel at syempre sa ating pong television sa ating pong GSAT Channel 33 at Digital Receiver Channel 45. Syempre hindi rin po natin makakalimutan no, ang ating mga listeners sa ating pong Adventist World Radio 89.1 FM. Naway ang pagpapala po ng Panginoon ang maranasan natin. Ngayong araw nga po tayo ay nakikiisa sa paggunitan ng World Day of Prayer for Children at Risk. Ito po ay isang espesyal na pagkakataon upang manalangin para sa mga batang nakakaranas ng hirap, takot, kalungkutan at iba't ibang pagsubok sa buhay. Sa iba't ibang panig nga po ng mundo ngayon, maraming mga bata yung nangangailangan ng pagmamahal, ng paggabay, proteksyon at pag-asa. At bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay patuloy na tinatawagan, hindi lamang upang para ipanalangin sila, kundi upang maging daluyan rin ng kabutihan, ng pag-aaruga at pagmamahal ng Panginoon. Kaya po ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang mga mensaheng magpapalala sa atin ng bawat bata ay mahalaga sa paningin ng Diyos. At na kahit bata pa lang sila, maaari na silang makinig, maaari na silang tumugon at lalong higit maaari na silang gamitin ng Panginoon para sa kanyang misyon. Kaya naman po, para mas maunawaan pa natin, ano nga ba itong World Day of Prayer for Children at Risk? Dalawang tao po ang magbabahagi sa atin ng mensahe ngayon. Mapapakinggan po natin si Velfea Locrida. Siya po ay isang incoming grade 7 student mula sa Pasay Adventist Academy. Siya po ay isang batang tinawagan ng Panginoon noon para mag-reach out sa bawat isa sa atin sa umagang ito at ang kanya pong ginawa ay tumugon. Kaya naman natutuwa po tayo na sa kanyang edad ano po ay mapapakinggan natin ang mensahe para po sa bawat isa sa atin. At syempre para naman po sa susunod na bahagi ng ating programa, atin din po mapapakinggan si Ma'am Josephelda Calera, ang atin pong Northern Luzon Philippine Union Mission Children's Department Director na magbabahagi naman ng mahalagang mensahe patungkol sa atin pong mga papel sa pag-aalaga at paggabay sa mga batang nangangailangan ng pagmamahal at pag-asa. Kaya po ating ihanda ang ating mga puso't isipan sa pamagitan ng isang awitin. Pakinggan po natin ito.

0: Good morning and happy Sabbath day, brothers and sisters. Today, we join millions of believers around the world in a very special day, World Day of Prayer for Children at Risk. This day reminds us that many children face challenges. Some are hungry. Some have no safe home. Some are afraid, and others feel alone. But God loves every child deeply, and He calls us to care, to pray, and to act with compassion. When we pray together, we are lifting up the voices of children who may not be able to speak for themselves. Our prayers become a shield of hope, asking God to protect, comfort, and strengthen them. Why it matters? Prayer connects us to God's heart for children. It reminds us that even small voices can make a big difference. It unites Christians worldwide in one mission: to love and protect children at risk. As Jesus said in Matthew 19, verse 14, "Let the little children come to me, and do not forbid them, for such is the kingdom of heaven." So today, let us open our hearts, lift our voices, and join hands in prayer for every child in need. God calls and I listen. Narinig nyo na ba na tinatawag kayo ng nanay, tatay, o teacher ninyo? Kapag narinig nyo ang pangalan nyo, kahit busy kayo, alam nyo na may nagmamahal at gusto ng attention nyo. Kapag tinatawag kayo ng nanay o tatay, anong ginagawa nyo? God calls us. Alam nyo na ba na si God ay tumatawag din sa atin? He speaks in loving and gentle ways at gusto niya na makinig tayo. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para makatulong at makapag-pray din para sa iba. Our first Bible verse is in 1 Samuel 3 verse 10. "Now the Lord came and stood and called us at other times, 'Samuel, Samuel.' And Samuel answered, 'Speak, for your servant hears.'" Si Samuel, bata pa lang nang tinatawag siya ni God. Nakinig siya ng mabuti at pinagkatiwalaan siya ng Diyos ng importanteng mensahe. How does God speak? First, through the Bible. Second, through the nature. Third, through parents and teachers. Fourth, through the Holy Spirit in our hearts. Jesus tells us in John 10, verses 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Kapag kay Jesus tayo nagbibilang, natututo tayong makilala ang boses niya. He guides us to be kind, honest, and loving. Minsan, ang boses ni God nagsasabi na mag-pray tayo para sa iba, lalo na sa mga bata na malungkot, takot, gutom, o nag-iisa. The Bible says in Philippians 4 verses 6, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God." This means we can talk to God about everything, our needs and the needs of others. Even children can pray powerful prayers. Ellen G. White encourages us by saying, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. When we pray for other children, we are opening our hearts and asking God to step in and take care for them. Jesus also says in Revelation 3 verses 20, behold, I stand at the door and knock. Si Jesus kumakatok sa puso natin. Kapag nagpray tayo para sa iba, binubuksan natin ang pinto at sinasabi, Lord, please help them. Please comfort them. Please give them courage and strength. Brothers and sisters, God loves it when you listen to His voice and when you pray for others. When you hear God calling you to be kind, to share, or to pray, remember Samuel's words, speak, Lord, for your servant hears. And when you pray, you know that God listens and He will help, comfort, and care for every children who calls on Him. The story of Samuel reminds us na kahit bata pa siya, tinatawag na siya ni God. Hindi siya nag-ignore, kundi nakinig at sumagot, speak, Lord, for your servant hears. Lesson for us. God also calls each one of us. Minsan, hindi loud ang voice niya, kundi gentle, through the Bible, through our parents and teachers, or through the Holy Spirit sa puso natin. Ang tanong, nakikinig ba kayo? When we listen to God, He guides us to do good things, maging kind, honest, at loving. At hindi lang para sa sarili natin, kundi para makatulong sa iba. Kapag narinig natin ang tawag niya na mag-pray for children who are sad, hungry, or lonely, we are joining God's mission of love. Prayer is powerful. Kahit bata, pwedeng mag-pray ng malakas na prayer. Kapag nag-pray tayo, binubuksan natin ang puso natin kay God. Parang kausap lang ang friend natin. At si Jesus, kumakatok sa ating puso araw-araw, inviting us to talk to Him. Reflection question. Do I take time to listen when God calls me? Am I ready to say, speak, Lord, for your servant hears? Do I pray not just for myself, but also for others who need God's help? God's call is an invitation to love, to share, and to pray. Listening to Him makes our hearts stronger and kinder. Just like Samuel, let's be ready to answer. Speak, Lord, for your servant hears. Thank you for listening. Happy Sabbath, everyone.
1: Isang mapayapa at mapagpalang Sabat po sa inyong lahat. Naway ang araw na ito ay maging puno ng pagsamba, puno ng kapahingahan at mga pagpapala mula sa Panginoon. Malugod po namin kayong tinatanggap sa natatanging pagtitipong ito bilang isang napakahalagang programa para sa ating World Day of Prayer for Children at Least. Ang World Day of Prayer for Children at Risk ay isang taunang programa ng ating simbahan kung saan ang Adventist Children's Ministries at Adventist Possibility Ministries ay nagtutulungan upang ipaalala sa ating mga bata at mga kabataan na mayroon tayong gawain, mayroon silang mahalagang tungkulin sa pag-abot at paglilingkod sa mga batang nasa panganib. Now, pag sinasabi nating children at risk, ito ay tumutukoy sa mga batang wala pang 18 years old na nakararanas na mga suliraning pangkapaligiran, mga suliraning panlipunan, o personal na maaaring maglagay sa panganib sa kanilang kalusugan, sa kanilang kaligtasan, at sa kanilang kinabukasan. Ang mga hamong ito ay maaaring maging mga hadlang sa paglaki ng mga bata tungo sa pagiging malusog, matatag, at handang mamuhay ng may layunin at pananagutan. Ano-ano po ba ang mga hadlang na ito? Tingnan po natin ang mga iilang sitwasyon na humahadlang sa mga batang handang mamuhay ng may layunin at pananagutan. Una, kahirapan at kakulangan sa pangunahing pangangailangan. Ang kakulangan sa pagkain, malinis na tubig, damit, at tirahan ay nagdudulot ng malnutrisyon, sakit, at limitadong pag-unlad ng bata. Pangalawa, kakulangan sa gabay ng magulang o tagapag-alaga. Ang kawalan ng sapat ng atensyon, pagmamahal, at paggabay ay maaaring magdulot ng emotional insecurities at maling desisyon sa paglaki. Pangatlo, hindi ligtas na kapaligiran. Ibig sabihin, ang mga batang lumalaki sa lugar na may karahasan, lugar na may krimen, droga o abuso ay nagiging vulnerable sa trauma at maling impluensya. Pang-apat, kakulangan sa edukasyon. Ang hindi regular na pagpasok sa paaralan o kawalan ng access sa dekalidad na edukasyon ay humahadlang sa kanilang pag-unlad at oportunidad sa hinaharap. Panglimang hakbang. Panglimang hadlang. Negatibong impluwensya ng kapaligiran at barkada. Ibig sabihin, ang peer pressure at maling modelo sa komunidad ay maaaring magtulak sa bata sa maling gawain. Pang-anim, emotional at mental stresses. Ang trauma, kapabayaan, o pang-aabuso ay nakakaapekto sa self-esteem, pag-iisip, at kakayahang magdesisyon ng tama. Pang-pito, kakulangan sa spiritual na paggabay. Ang kawalan ng tamang pagpapahalaga at spiritual foundation ay maaaring magdulot ng pagkawala ng direksyon sa buhay. At sa pamamagitan ng programang ito, mga mahal naming kaibigan, sama-sama nating pagninilayan ang mahalagang temang Tumatawag ang Diyos at Ako'y Nakikinig. O sa English, God Calls and I Listen. Ang paksang ito ay naglalaman ng mahalagang mensahe hindi lamang para sa mga bata, kundi para rin sa ating mga nakatatanda na sa iba't ibang paraan ay ginagabayan at inaakay natin ang mga bata tungo sa pag-unawa sa gawain ng ating Panginoon sa pag-abot sa mga batang nasa panganib. Naway maging pagpapala ito sa ating lahat, na tayo rin, sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, ay may mahalagang bahagi sa pagtulong na may pagmamahal, pag-aaruga at pagliligtas na nagmumula sa ating Panginoon. Well, maraming salamat sa awiting ating napakinggan. Ito ay isang original na nilikha ng Northern Luzon Philippine Union Mission Adventist

ay nakikinig sa kanya. Maraming salamat kay Sister Vielucrida sa pagbibigay ng paunang inspirasyon para sa mga bata. Mga mahalagang payo tungkol sa kung saan nating maririnig ang tinig ng Panginoon at kung ano ang dapat nating gawin upang kahit bata pa ay maunawaan na natin ang layunin kung bakit tayo'y tinatawag ng ating Panginoon at kung bakit mahalagang makinig tayo sa Kanya. Kaya sa mundong punong-puno ng iba't ibang tinig at hamon, nais nating ipaalala sa ating mga bata na ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa ating lahat, patuloy na tumatawag sa mga bata sa pagmamahal na paraan, sa pamamagitan ng kanilang pamilya, ng simbahan, ng kanyang salita, ng kalikasan, ng banal na espiritu, at higit sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon. Naway sa bawat bahagi ng programang ito ay matutunan din po natin at matutunan ng bawat bata ang ganon ding matutunan ng ibang mga nakikinig ngayon. Hindi lamang ang tinig ng Panginoon kundi tumugon din ng may pananampalataya, pagmamahal at handang paglilingkod. In the Bible, marami pong tao ang tinawag ng Diyos para sa iba't ibang layunin. Una, si Abraham. Mababasa po natin yan sa Genesis 12 verses 1 to 3. Tinawag ng Diyos si Abraham na lisanin ang kanyang bayan at maging ama ng maraming bansa. Pangalawa, si Moses, di ba? Tinawag ng Diyos si Moses sa pamamagitan ng nagniningas na palumpong upang pamunuan ang mga Israelites palabas ng Egypt. Mababasa po natin yan sa aklat ng Exodus chapter 3 verses 1 to 10. Pangatlo, si Samuel. Bilang isang bata, narinig ni Samuel ang pagtawag ng Diyos sa kanyang pangalan at sumangot nga siya, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." 1 Samuel 3 verses 1 to 10. Pang-apat, si Isaiah tinawag din ng Diyos upang maging propeta at siya ay sumagot, "Narito ako, isugo mo ako, Panginoon." Pang-lima, si Jeremiah. Tinawag din ng Diyos si Jeremiah kahit bago pa siya isilang upang maging kanyang propeta. Yan ay nasa Jeremiah 1:4-5. Pang-anim, pinili ng Diyos, tinawag si Mary upang maging ina ni Jesus at ipinagkatiwala sa kanya ang isang espesyal na tungkulin. Luke chapter 1 verses 26-38. Pang-pito, mga disciples ng ating Panginoon, si Peter, Andrew, James, and John, tinawag sila ng ating Panginoon upang iwan ang kanilang mga lambat at maging mga mangingisda ng tao. Matthew chapter 4 verses 18-22. Pang-walo, tinawag din ng Diyos si Pablo. Saan siya tinawag? Tinawag siya sa isang napaka-unique na lugar. Habang siya ay nasa daan patungong Damascus at siya ay kanyang binago upang maging isang dakilang missionary. Magawa, chapter 9, verses 1-19. Hindi lang sila ang tinawag, ngunit tinatawag din tayong lahat. Lahat ng mananampalataya, ikaw at ako, tinatawag ng Diyos, ikaw at ako, tayong lahat, maging ang mga bata upang makinig sa Kanya, sumunod sa Kanya, at ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa iba. Kaya, hindi lang mga matatanda ang tinatawag ng Diyos, kundi
pati mga bata.

ata tulad ni Samuel na tinawag ng Panginoon at sumagot siya, "Panginoon, magsalita po kayo. Ako ay nakikinig sa iyo." Ngayon, tingnan po natin ang sabi ni Samuel sa 1 Samuel chapter 3, verse 10. "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Nais kong ibahagi ang tatlong mahalagang salita na magsisilbing gabay natin sa pakikinig kapag tayo ay tinatawag ng Diyos. At upang mas madaling tandaan, narito ang mga salitang nagsisimula sa letrang M. Tatlong mahalagang salita na magsisilbing gabay natin sa pakikinig kapag tayo ay tinatawag ng Diyos. Una, mindful. The word is mindful. Be mindful. Kailangang maingat at mapagmatsyag. Ibig sabihin, maging maingat at mapagmatsyag na bukas ang puso at isipan sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at ng kanyang salita. Pangalawa, the word is molded. Be molded. Sa Tagalog, hulmahin o hubugin. Ibig sabihin, hayaan ang sarili na mahubog ng Diyos, maging handang magbago at lumago sa karakter na tulad ng ating Panginoong Jesus. The third word is mission. Be active in the mission. Upang mapatunayan na tayo'y nakinig sa tawag ng Panginoon, ipapakita po natin ito sa iba sa pamamagitan ng paggawa at partisipasyon sa mga gawain ng ating simbahan upang paglingkuran ang mga taong nangangailangan. Makibahagi sa misyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang pag-ibig at paggawa ng kabutihan sa iba. Now, let's take a look at the life of a young Samuel who listened when God called him. The first is, we knew and we know, according to the narrative, Samuel was mindful. Si Samuel ay naging maingat at mapagmatsyag nang marinig niya ang pagtawag ng Diyos isang gabi, kahit bata pa siya. Nagbigay siya ng pansin at hindi binaliwala ang tinig. Tatlong beses nga siyang pumunta kay Priest Eli dahil siya ay taimtim na nakikinig at sinusubukang maunawaan ang mga pangyayari. Number two, Samuel was molded. Hinayaan ni Samuel na siya ay mahugis ng Diyos habang siya ay lumalaki. Sa halip na manatiling litong-lito o natatakot, natutunan niyang sumagot ng tama kapag siya ay tinatawag ng Diyos. Sa gabay ng Diyos at tagubilin ni Priest Eli, nahubog ang kanyang puso upang sumunod sa Diyos at makilala ang kanyang tinig. At pangatlo, mission. Paano nakikibahagi o nakibahagi si Samuel o si Samuel sa mission kasama si Priest Eli? Well, isinabuhay ni Samuel ang mission ng Diyos habang siya ay lumalaki. Siya ay naging isang propeta na naghatid ng mga mensahe ng Diyos sa Israel at tumulong upang ibalik ang mga tao sa Diyos. Ang kanyang buong buhay ay ginamit sa paglilingkod sa Diyos at paggabay sa iba tungo sa katwiran. Kaya, kaibigan, ikaw
man ay matanda o bata. Lahat tayo ay tinatawagan lalo na sa paglilingkod. Isang paglilingkod upang abutin ang lahat na nangangailangan, lalo na ang mga batang nasa panganib. Sa narrative ng buhay ni Samuel, ipinapakita niya or ipinapakita sa atin ni Samuel na ang isang bata o kaya naman ay isang matandang katulad ko na nakikinig sa Diyos ay nagiging maingat sa pakikinig. Nahuhubog ang karakter at aktibong bahagi sa misyon ng Diyos. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga kaibigan, mga kapatid, naway manatili sa ating puso ang katotohanan, ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa bawat isa sa atin sa tahimik na sandali, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa ating pamilya at sa mga pangyayari sa ating buhay. Tulad ni Samuel, naway maging handa tayong tumugon, Panginoon, nagsasalita ka, ang iyong lingkod ay nakikinig. Hindi kailanman huli ang kanyang pagtawag. At hindi rin niya tayo pinipilit, kundi tayo ay inaanyayahan na makinig, sumunod at magtiwala sa Diyos. Sa bawat araw na darating, piliin po nating makinig sa kanyang tinig at lumakad ayon sa kanyang kalooban, sapagkat ang kanyang tawag ay may layunin at ang kanyang plano ay laging mabuti. Kaibigan, mamahal kong kapatid, ano po ang iyong tugon? Para sa akin, Diyos ay tumatawag at ako ay nakikinig. Sa mga oras mong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na magkaroon tayo ng natatanging panalangin sa lahat ng mga bata na nasa panganib, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi mga bata sa buong mundo. Tayo po'y manalangin. Our Father in Heaven, Ikaw ay dakila at banal. Ikaw ang karapat-dapat sa aming pagpupuri at pagsamba. Ikaw ay mabuti, tapat, at walang katulad. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, at iyong awa ay sariwa araw-araw. Ikaw, Panginoon, ang aming kanlungan. Ikaw po, Panginoon, ang aming lakas at pag-asa. Itinataas po namin ang iyong banal na pangalan at sinasamba ka ng buong puso. Sa mga oras pong ito, Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa inyo na may pusong mapagpakumbaba, dala ang mga batang nasa panganib, mga batang nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas ng takot, kapabayaan at kawalan ng pag-asa. Panginoon, Ikaw ang kanilang tagapag-ingat at kanlungan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaligtasan, proteksyon at katahimikan ng puso. Takpan mo po sila ng iyong mapagkalingang kamay laban sa anumang kapahamakan at masamang impluwensya. Ipinapanalangin din po namin, Panginoon, ang kanilang mga pamilya. Palakasin niyo po ang mga magulang at tagapag-alaga upang maging gabay, tagapag-aruga at tagapagtanggol ng mga bata. Panginoon, punuin niyo po kami at ang mga batang ito ng pag-asa, lakas at tamang direksyon sa buhay. Ipadama mo sa kanila na sila ay mahalaga, may layunin at may kinabukasang inihanda mo.
Pagalingin mo, Panginoon, ang anumang sugat na kanilang damdamin at palitan po ito ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Panginoon, sa lahat din po na nanonood at nakikinig sa mga oras pong ito, pagpalain niyo po sila. Salamat po sa bawat pusong tumugon sa inyong panawagan. Naway patuloy mo kaming gabayan na maging tinig ng pag-asa at kamay ng tulong para sa mga batang nasa panganib. Bigyan mo po kami ng malasakit, tapang at pagkilos upang maalagaan, may pagtanggol, at mapalapit ang mga batang nangangailangan sa iyong pag-ibig. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang instrumento ng iyong awa at pagliligtas. Yes, Lord, we entrust to you right now all our dear children in the world, especially those who are at risk. Thank you po, Panginoon, for inclining your ear to us. In Jesus' name, I pray. Amen.

Amen. Salamat, Viel. At ganun din syempre kay Ma'am Josie, ano, for sharing the news and yung reminder sa bawat isa sa atin na sa panahon po natin ngayon ay marami na yung mga bata na tahimik na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Marami po tayong nababalitaan ngayon sa television, ano po, na maraming mga bata yung inaabuso, marami din pong mga bata ngayon na napapabayaan na. Meron pong mga nakakaranas ng kahirapan, nakakaranas ng kalungkutan, ng takot. Sa murang edad na yon, nararanasan na nila yung mga ganon. At lalong higit, syempre, doon sa mga bata na nagkukulang sa paggabay yung kanilang mga magulang o di kaya naman ay wala ng mga magulang. At minsan, dahil po dito sa mga karanasan nila na ito, nararamdaman nila na sila ay mag-isa lamang, na para bang iniwan na sila ng mundo. Ngunit po sa kabila ng lahat ng ito, ipinapaalala po sa atin ng Diyos na mahalaga ang bawat bata at walang sino man ang nakakalimutan ng atin pong Panginoon. At napakagandang halimbawa nga po yung binigay kanina Nino, si Samuel, na kahit bata pa lang po siya ay natutunan niya ng makinig sa tawag ng Diyos. Hindi niya po ito binaliwala, yung tinig ng Panginoon. Ano pong ginawa niya? Sumagot siya ng mayroong kahandaan. Sabi niya po doon ay, "Here I am, Lord, send me." Gaya nga po ni Samuel, tinatawag din po tayo ng Diyos ngayon. Sa mga bata na nanonood ngayon, sa mga kabataan, lalong higit sa mga magulang, guro at buong iglesia, ang Panginoon po ay nananawagan sa bawat isa sa atin na maging kasangkapan po tayo sa pagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga sa mga batang nangangailangan. Maswerte po ang ilan sa atin na nakaranas sila ng pagmamahal ng mga magulang, nakaranas sila ng pag-aaruga ng ibang mga kamag-anak o di kaya naman nung mga taong tumayo bilang kanilang mga magulang. Pero paano naman yung mga bata na walang din sila nakaranas ng pagmamahal? Kaya po tayo ay tinatawagan upang iparamdam din sa kanila. Minsan po iniisip din natin na maliit lang yung kaya nating gawin eh. Pero pinapaalala po sa atin sa araw na ito na kahit sa simpleng panalangin, simpleng encouragement o simpleng pagpapakita ng kabutihan ay maaaring maging malaking tulong po ito sa batang nawawalan ng pag-asa. Napakahalaga rin pong tandaan ano, na ang mga bata ay hindi lang po a future ng iglesia, no? Kundi sila po ay bahagi na rin ng misyon ngayon mismo. Maaari na silang maging light, maging inspirasyon at maging pagpapala sa iba kapag sila po ay naggabayan ano, at nailapit sa atin pong Panginoon. At kung kayo po ay may mga maliliit na mga bata sa inyo pong mga tahanan, sa inyo pong mga church, or saan pa man po, ano, bilang mga nakakatanda, malaking responsibilidad din po sa atin na tayo po ay maging mabuting halimbawa sa kanila sa atin pong pananalita, pakikitungo, at pananampalataya. Lalong higit po, ano, sa pakikitungo natin sa kanila. Kasi yung mga bata, ito yung mga stage na ginagaya nila kung ano yung nakikita nila, kung ano yung naririnig nila. Kaya dapat po tayo bilang mga nakakatanda, maging mabuting halimbawa po tayo. Sapagkat minsan po, ano, ang mga bata, katulad nga po nung nabanggit ko, ay hindi lang po sila nakikinig doon sa mga sinasabi natin, kundi nakikita nila at ginagaya nila kung paano natin isinasabuhay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya kung nakita nila sa atin ang pag-ibig ng Panginoon, lalaki rin po sila ng maayos at mapagmahal katulad po ng nakikita nila sa atin. Kaya po sa pagkatapos natin, di sa atin pong programang ito, hindi lang po tayo manatili sa pakikinig, kundi mas maging intentional po tayo sa pag-aalaga, sa paggabay at pananalangin para sa atin pong mga kabataan at mga batang nangangailangan ng pag-asa at pagmamahal. At tulad nga po ng paalala sa mensahe ngayong araw na ito, Diyos ang tumatawag at ako ay nakikinig. Kaya po mga kapatid, lalo na po sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang, naway matuto tayong makinig sa tinig ng Diyos araw-araw. Kapag po may pagkakataon tayong tumulong, mayroon tayong pagkakataon para ipakita ang pagmamahal na atin pong nararanasan. Mag-encourage o manalangin para sa iba. Huwag po nating ipagwalang bahala ang mga ito. Ang mga simpleng bagay na ito ay malaki na
para po sa kanila. Maring hindi po natin agad makita yung epekto, ano? Pero kayang gamitin ng Diyos ang maliliit nating ginagawa upang magbahagi ang buhay o upang magbago ang buhay ng isang tao. At para naman po sa mga magulang, sa ating mga church leaders o di kaya naman sa ating mga teachers, no, ipatuloy po nating gabayan, alagaan at ipanalangin ang ating mga kabataan upang lumaki sila ng matatag sa pananampalataya at malapit sa ating Panginoon. Naway maging handa rin po tayong sabihin na tayo po ay handang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon katulad po ni Samuel. Sana po sa umagang ito ay marami tayong natutunan, marami po tayong naalala, ano, ng pag-ibig ng Panginoon ay dapat din naman nating ibahagi sa iba, lalong higit doon sa mga bata na nakakaranas ng hirap, nakakaranas ng mga problema sa kanilang murang edad. Kaya po nawa sa pagkakataong ito, sama-sama po nating ipanalangin ang mga batang ito at sama-sama din nating idalangin ang kanilang pag-flourish sa kanila pong paglaki. Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Dakila namin Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-ibig sa amin. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin na kay laging naririyan na umaagapay sa amin. At lalonggit, Panginoon, kami ay patuloy na ginagamit sa inyong pong banal na gawain. Nawa sa oras na ito, sa lahat po ng mga kasama namin ngayon sa television, sa Facebook page, sa social media, sa radio, Panginoon, kung saan man sila dako naroroon, patuloy po kaming bigyan ng strength, bigyan ng encouragement para po maipakita namin ang pagmamahal na nare-receive po namin mula sa inyo sa mga batang maliliit, ganun din po, Panginoon, sa mga nakakaranas ng mga problema sa buong mundo. At nawa kami po ay patuloy na maging instrumento para maranasan ng mga batang ito ang pag-ibig po ninyo, ang pag-iingat po ninyo, at sila po ay lumaki nang maayos at mayroon pong pagkatakot sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagdinig at sagot ng aming dalangin. Kalakip na rin pong paghingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala sa pangalan po ng aming mahal na si Jesus. Amen. Ako po si Myra Jim Tanyedo at ito ang Hope at Home.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ng hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po kaming namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung mahilig po kayo magbasa, ay kumuha na po kayo ng librong ito at ipapadala po namin yan sa inyo. No? Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay righteousness or reproach. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Minsan sa isang taon, ang bansang Pilipinas ay ating pinagdiriwang ang ating kalayaan. May mga bansa na gustong sakupin tayo, subalit bilang mga Pilipino, minahal natin ang kalayaan. Kung bakit ngayon tayo ay nagdiriwang minsan sa isang taon ng ating liberty o kalayaan. Alam ba, kaibigan, na ang kalayaan na ito o liberty ay nasa banal na kasulatan? Ito ay binabanggit sa aklat ng Levitico Kapitulo 25 Versikulo 10. Ipangiling ninyo ang 50 taon at ipahayag ninyo ang kalayaan sa buong lupain sa lahat ng mga mamamayan, at ito'y magiging jubelyo sa inyo. At ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling ari-arian, at ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling sambahayan. Kaya nga ito ay biblical, ito'y naayon sa batas ng banal na kasulatan na ibinigay ng Diyos kay Moises. After 50 years, ito ay kanilang i-celebrate ang sinasabing Year of Jubilee. Ito ang kalayaan na sila'y babalik sa kanilang ari-arian at gayon din sa kanilang mga tahanan. Kaibigan, ano ang binabanggit ng banal na kasulatan na ayon kay Haring Solomon? Meron tayong mababasa sa aklat ng Kawikaan 14:34. Ito ang ating mababasa. Ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan ay alinmang bayan ay pagkutya. It is a reproach. Ito ay kahihiyan sa isang bansa na kapag ka tayo ay gumagawa ng isang kasalanan o pagkakasala. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Ang una, what builds up a nation? Ano ang nagpapatatag sa isang bansa? Ang wika ng ating Biblia, ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa. Itinataas anupat maganda ang kanyang kalagayan, pinupuri ang bansang ito sapagkat nagmamahal sa katuwiran ayon sa ating Panginoon. Kung ating tatanungin ang mga political leaders, ano ang kanilang prescription o ang kanilang sinasabing lunas para ang isang bansa ay maging malaya? Ang una na binabanggit, a mighty military force, isang malakas na puwersa militar. Kaya nga ang mga bansa katulad ng ating bansang Pilipinas ay nagbibigay tayo ng budget na napakarami o malaking budget upang ang ating bansa ay maipagtanggol sa puwersa laban sa bansang Pilipinas. Kaya nga, bilyon-bilyon ang ating ginagastos para magkaroon ng malaking puwersa at maraming kagamitan ang ating bansa. Sinasabi pa rin, a strong economy and the development of resources. Kinakailangan ng wika, malakas ang kanyang ekonomiko o yung pananalapi at gayon din ang ating bansa ay dapat magpapaunlad sa kanyang likas na yaman. Ito yung nakikita nila para ang isang bansa ay maging matatag at hindi nasasakop ng ibang mga bansa. At meron pa ring binabanggit, improvement of education and technology. Nanupat kinakailangan nagpapabuti sa kanyang edukasyon at gayon din sa kanyang teknolohiya, sa kanyang yaman at pasulungin ang mga ito. Kaibigan, ang katwiran ay isang kayamanan ng isang bansa. Ang wika nga ay, righteousness is a nation's greatest treasure. At merong binabanggit ang banal na kasulatan noong panahon ni Moises sa aklat ng Deuteronomio kung papaano ang isang bansa sa kanyang kapalaran ay maging maunlad sapagkat ang mga mamamayan nito ay gumagawa ng ayon sa kalooban at katwiran ng ating Panginoon. Tingnan natin kaibigan kung ano ang binabanggit sa aklat ng Deuteronomio. Ang ibig sabihin ng Deuteronomio ay repetition. Yung mga binanggit sa nang una ay binanggit muli sa aklat na ito. Ating simulan ngayon sa versikulo 1 ng kapitulo 28 ng Deuteronomio. Ang wika, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong Diyos at maingatan mong gagawin ang lakas ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Ito yung ginawa ng ating Diyos sa bansang Israel. Nanupat ang bansang Israel ay nagkaroon ngayon ng lakas, isang bansa na pinagpala ng ating Panginoon. Subalit kapag sila'y tumatalikod sa Diyos, sila ay nasasakop ng ibang mga bansa, pero kapag sila'y bumabalik sa Diyos, sila'y nakikipaglaban ang nangunguna sa kanila, walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang sabi sa atin, kung susundin mo ang tinig ng Panginoong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang wika pa ng ating banal na kasulatan, tatalunin ng Panginoon sa harapan mo ang iyong mga kaaway na babangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo na isang landas at tatakas sa harap mo sa pitong landas. Ito yung pinangako ng ating Panginoon sa bansang Israel sapagkat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa kanila. Tingnan natin kaibigan kung ano ang sinasabi sa aklat ng Eksodo na ito ang aklat na noong ang bansang Israel sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako at hindi basta-basta, hindi madali ang kanilang paglalakbay sapagkat sila ay napaharap sa maraming kalaban. Pero ang pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat ng Eksodo 14:14, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay mananahimik. Nanupat ang ating Panginoon, ang wika ay ipaglalaban kayo. Ito yung karanasan ng bansang Israel sa kanilang paglalakbay bago nakapasok sa lupang pangako. Katunayan, noong nakita nila yung mga tao sa Kanaan na kanilang papasukin, ang mga tao ito ayon sa mga espya na sinabi ni Moises, ay ang mga tao doon ay napakalakas, napakatangkad. Subalit si Josue at gayon din si Caleb, hindi nakita yung mga matatangkad na mga tao at malalakas. Ang nakita nila, ang Diyos na kanilang sinasamba ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ang sabi pa ng ating Biblia ayon sa versikulo 11 hanggang 13, ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa sa lupain ipinangako ng Panginoon sa iyong mga ninuno upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang lahat mong ginagawa. Ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. Gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong papakinggan ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gawin. At ang sabi sa 14, huwag kang lilihis sa alinmang salita na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos at paglilingkuran sila. Kaibigan, ito yung sinabi ng ating Panginoon na kapag ka sila'y susunod sa sinasabi ng banal na kasulatan na sinabi ng Panginoon kay Moises, kaibigan, sila ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sa mga tuwid, kapag ka ang bansang Israel ay hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, sila ay napapahamak. Kaya nga ang katuwiran ay napakahalaga. Yung sinasabing katuwiran, ito ay naayon sa harapan ng Panginoon. Kapag ka sinabing katuwiran, ito ay paggawa ng matuwid ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa, Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19, tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaibigan, ito yung sinasabi ng Biblia, pagpapalain ka ng Panginoon na kapag ka ikaw ay hindi pumupunta sa kaliwa o sa kanan, kundi tuwid ang iyong tingin at ang iyong pinakagawain ayon sa programa at kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga, ang mahalaga ay katuwiran ayon sa harap ng Panginoon at ikaw ay itataas ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng isang manunulat, si Charles Bridges, Proverbs commentary on this text, ang sabi, the history of the chosen people as they were a righteous or sinful nation is marked by corresponding exaltation or disgrace. Ano ba, tinataas bang Panginoon o nagdudulot ng kahiyan sa harapan ng mga bansa? Kaya kaibigan, kapag ka ikaw ay nasabing tagasunod ni Kristo, isa kang Kristiyano, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. At ang pagsunod dito kaibigan ay naaayon sa sinasabi ng sampung utos. Ano sabi sa sampung utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Ayaw ng Panginoon na tayo'y sasamba sa mga idols, sa mga inukit ng mga kamay, yung mga nilalang, kundi ang gusto ng Panginoon, tayo sasamba sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yun ang pangalawa. At yung pangatlo, huwag nating gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At ang pang-apat, ito ang wika, ay huwag mong kalimutan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Ito yung panukala ng Diyos. Anim na araw nagagawa ka at ang kapitong araw ay Sabat ng Panginoon nating Diyos. Ang sumunod, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupang ito. At ang sumunod, ang wika ng ating Biblia, huwag kang papatay. Nanupat kinakailangan mahalin natin ang buhay ng may buhay. Ang pagkitil ng buhay ng may buhay ay hindi ito naayon sa katuwiran ng ating Panginoon. At gayon din ang wika, huwag kang mangangalo niya. At kapag ka ikaw ngayon ay hindi sumunod, yung immoralidad ang iyong pinahiral sa iyong buhay, hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan. Huwag kang mag-iimbot ng anuman na sa iyong kapwa, sapagkat ang mga ito ang nais ng Panginoon at tayo sumunod, kaibigan. meron tayong sinasabi pa sa pag-aaral na ito. Ano ang nagpapatatag sa isang bansa? Mamahalin ang sinasabing katwiran. Ang wika pa nga ng ating Biblia na kapag ka ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, ang sabi sa atin na si Jesus ang ating ngayong Diyos, masaya ang isang bansa. Ano pang sabi sa pangalawa sa ating pag-aaral na ito? What brings down a nation? Ano ba ang nagpapababa sa isang bansa? Ang wika, ang katwiran ay nagtataas sa isang bansa. Ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutsya sa makatuwid. Ang sinasabing nagbibigay ng kahiyan o yung reproach sa isang bansa, walang iba kundi yung paggawa ng kasalanan. Ano ba yung sinasabi sa aklat ng Roma na binanggit ni Apostol Pablo na ang bagay na ito ay nagbibigay ng hindi magandang larawan katulad ng sinasabing sa mga Kristiyano? Ang sabi sa Roma Kapitulo 1 ating simulan sa 18, sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Ano pang sabi sa 21? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ano pa sabi sa ating Biblia, ito yung kanilang paggawa ng kasalanan? Sa versikulo 25, sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan, ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang. Ang wika, sinasamba nila yung mga nilikha, ang mga nilalang, kaysa Diyos na lumikha, na siyang pinupuri nagpakailanman, ang wika. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa, ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iniwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. At palibasay ayon sa 28, hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating Biblia, nanupat sa halip na sambahin nila ang Diyos, ang mga nilikha ang sinasamba at sa kanilang pag-aasawa naman sa halip na sila ay gagawa ayon sa programa ng Diyos, sapagkat ang programa ng Diyos ang isang lalaki ay mag-aasawa sa isang babae. Yan ang programa ng Diyos at ang isang babae ay mag-aasawa sa isang lalaki. Hindi yung babae sa babae at hindi yung lalaki sa lalaki, ito yung sinasabi ng Biblia, atin lang binabasa kaibigan. Kaya ang nararapat ay gawin natin ang panukala ng Diyos. Ayon sa kanyang programa, ang lalaki mag-asawa ng isang babae at ang babae ay mag-aasawa ng isang lalaki. Ito yung nagdudulot ng kahiyan ng wika sa isang bansa. Nanupat sa halip na luwalhati ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, ang kanilang sinasamba sa iba't ibang forma ang mga nilikha. Nanupat gusto pa nila yung sinasabing violenting gawa, yung pagiging mapagmataas. Ito yung nangyari sa bansang Babylonia. Ang sabi nga ni King Nebuchadnezzar, samantalang tinitingnan ang kanyang hanging garden, hindi ba ito kanya ang bansang aking minagmulan at aking ngayong itinaas ang aking bansa? Nanupat nagkaroon ng downfall ang bansang Babylonia sapagkat hindi sila gumawa ayon sa programa ng Diyos. Ang downfall pa rin o pagbagsak ng Medo-Persia, kaibigan, hindi ginawa yung panukala ng Diyos. at gayon din ang Grisya at ang Roman Empire kung bakit sila bumagsak ay sapagkat hindi ginawa yung ayon sa programa ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi pa nga ng ating banal na kasulatan dito sa aklat ng Bilang Kapitulo 32, Versikulo 23, "Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang ganito, kayo'y magkakasala laban sa Panginoon at tiyak na tutugwisin kayo ng inyong kasalanan." Kaibigan, dapat nating gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang pangatlo, who makes the difference? Sino ba yung gumagawa ng pagkakaiba? Ang sabi nga ng isang manunulat, "What an enemy and godly man is to his country." Nanupat ang nagbibigay ng kahiyan sa ating bansa kapag ka ang mamamayan nito ay hindi na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Manapay ang ginagawa ay taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, kinakailangan ng ating bansa ay maitaas. Bakit? Sapagkat ang bansang ito ay ibinigay ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan sa bansang ito. Pakamahalin natin ang kalayaan na ito, kaibigan. Ating ingatan upang ang kalayaan na ito ay hindi mawala. Hindi tayo kanya-kanya. Ang sabi nga ng aking nakausap na Koreano, sila ay naghahanap buhay hindi lamang sa kanilang sa pansarili, kundi pa naman para sa kanilang komunidad. Naalala ko noong ang South Korea nagkaroon ng problema sa kanilang pananalapi. Ang ginawa ng mga tao, ang kanyang mamamayan, ay ibinigay ang kanilang ginto sa kanilang bansa, ginawang gold bar. At nakita natin ngayon ang bansang Korea, ang South Korea, ay napakaunlad. Kaibigan, huwag tayong kanya-kanya. Huwag tayo ngayong mag-iimbot ng hindi atin. Yung mga nasa gobyerno, kinakailangan maging tapat sila una sa Diyos. Tapat sila sa kanlang tungkulin sa kanlang bansa o sa ating bansa upang maluwalhati ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaibigan, nais ng Diyos na tayo ay gagawa ng matuwid. Kaya ang sabi sa aklat ng San Mateo Kapitulo 6, Versikulo 33, ang wika, "Dapat munang hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin." Hanapin natin ang katuwiran ng Diyos. Gawin natin ang kalooban ng ating Diyos, kaibigan. Itataas ng Panginoon ang ating bansa na ating minamahal. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang binabanggit ng Biblia dito sa aklat ng Pilipos 4:6-7, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat na mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamon na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kaibigan, lahat ng ating pasanin ay ating ipagkaloob sa Panginoon. Sapagkat nais ng Panginoon, kaibigan, tutulungan ka, tutulungan ako. Nais ng ating Panginoon na tayo ay hindi mabalisa. Ang nagiging problema ng maraming mga tao, bagamat sinasabing nananampalataya sa ating Panginoon, nababalisa sila ano ang kanilang kakainin, ano ang kanilang iinumin, ano ang kanilang ngayong susuot. Ang kailangan lang, tayo ay gagawa ng katuwiran sa harap ng ating Panginoon at tayo ay itataas ng ating Panginoon. Kaibigan, dalhin natin ang ating mga pasanin sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito. Nais po naming pasalamatan kayo sa inyong maraming pagpapala. Sa kabila ng maraming mga sakit sa aming paligid, inyo po kaming tinutulungan, pinapanatiling maging malusog upang kami ay hindi magkasakit. Gayunpaman, Panginoon, ang mga kababayan namin na sa mga ospital, ang mga may karamdaman, maging sa kanilang mga tahanan, o dakilang Diyos, aming pong idinadalangin sila sa inyo. Tulungan po sila, pagpalaan.

0: na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin. Maraming salamat o Diyos sa inyong maraming pagpapala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Sa mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, may dalawang landas po na pwede tayong piliin. Ano? Ang landas ng katwiran o ang landas ng kahihiyan. Ang righteousness po ay nagdadala ng kapayapaan, pagpapala at mabuting impluensya. Samantalang ang kasalanan po ay nagdudulot ng pagkasira at pagsisisi. Tinatawag po tayo ng Diyos na mamuhay ng may integridad, pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi po tayo nagiging matuwid dahil sa sarili nating lakas, ano, kundi dahil kay Kristo na nagbibigay ng kapatawaran at bagong buhay. Kapag ang Diyos po ang sentro ng ating buhay, nagiging ilaw po tayo ng mundo at nagdadala ng karangalan sa Kanya. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share or mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. So mga kaibigan, muli kami po ay nagpapasalamat on behalf of the AWR team. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas po muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun, sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap.

sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako naghahanap talaga ho ng masisimbahang ano, Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos isip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, anong nangyari? Noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Kako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga eh, sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung ano ng mga awitin dahil tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa akin pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik, Lord. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: So tayo po ay magpapatuloy ngayon at atin pong nais na hilingin muli ang pamamatnubay ng Panginoon. Kaya po tayong lahat ay manalangin. Ama po naming banal, kami muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Muli dinadakila ka mong banal sapagkat iyo kami pinagkaluban muli ng buhay at kalakasan. At isa pang pagkakataon upang muling makapaghatid ng iyong banal na pabalita sa sangkatauhan. Salamat po sapagkat patuloy mong pinagpapala ang himpilang ito. Kalaki po ng palatuntunang ito upang patuloy na makapagdala ng pag-asa at ng katotohanan sa mga nakikinig. Amin pong dalangin naman na patuloy mo po nawang pagpalain ang aming mga tagapakinig. Pagpalain po at pagalingin ang may mga karamdaman. At patuloy po nawang pagkaluban ng kaaliwan ang mga nalulungkot. At patuloy pong kabagang ipagkaloob ang mga biyayang kinakailangan namin sa buong maghapong ito. Gabayan po nawa kami ng iyong banal na espiritu ay huwag kami magkasala laban sa iyo. At amin pong pakiusap din ang iyong piling banal anghel ang siyang patuloy na mamatnubay sa bawat isa upang kami malayo sa mga kasakunaan at patuloy na aming magampanan ang aming mga tungkulin at ang aming dapat na gawin sa araw na ito. Muli ay amin pong idadalangin ang iyong patuloy na pagpapala, ipagkaloob sa palatuntunang ito at sa himpilang ito at gayon din sa aming mga namumuno sa pamahalaan. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pong pag-aaral sa banal na kasulatan at ating pong ipagpapatuloy yung ating pong nahintong pag-aaral tungkol doon sa 2,300 days na sabi ay mananatiling ang kaaway ng Diyos ay kanyang aalisin, yung palaging handog na susunugin at yung sanktuaryo ay kanyang ibabagsak sa lupa. Ano po? Yan po ang ating patuloy na tatalakayin. Mapapansin po ninyo na dito sa sinabi ng anghel kay Daniel sa kapitulo 9 ng Daniel ay mayroon pong apat na mga mangyayari doon sa 70 years na ipinagkaloob sa mga Hudyo na nangangahulugan ito ng 490 literal years. Ano po? Una, sa isang sa 7 raw po ay maitatayong muli ang Jerusalem at maitatatag. At pagkatapos lilipas ang 62 o kaya naman ay 434 years at mahihiwalay ang kabanal-banalan. Subalit siya ay mawawalan at sa bandang huli ay wawasakin ang templo. At ang pangatlo, ang wika ay magpapatibay siya ng tipan sa marami sa 1 linggo. Subalit sa kalahatian ng 1 linggong iyon, kanyang ipatitigil ang hain. At alam po natin ang ating Panginoon ay itinalaga o ihiniwalay noong 27 AD matapos na siya ay bautismuhan ni Juan Bautista. At siya po ay nangaral sa loob ng 3 taon at kalahati datapwat siya ay ipinako sa cross at nang siya ay ipako sa cross ay nahapak ang tabing doon sa sanktuaryo, yung kabanal-banalang dako. At ang tinig ay narinig na ang sinasabing naganap na o tapos na. Kaya nga't hindi na natuloy ang paghahandog ng saserdote nung araw na yaon. At sa kalahati pang nung 1 linggo o 3.5 years, ay nangaral ang mga alagad doon sa Jerusalem. Hindi sila umalis ng Jerusalem. Datapwat sila'y pinag-usig, pinagpapapatay, Kaya nga sila ay tumakas at pumunta sa mga hintil at doon na sila nangaral. Natapos yung 70 weeks o 490 literal years na ipinagkaloob sa mga Hudyo upang magsisi at magbago. At sapagkat hindi sila nagbago, ang wika ng mga alagad, kami ngayon ay tutungo na sa mga hintil. So, noong 34 AD, pinatay nila si Stephen at ito po ang katapusan noong 70 weeks o 490 literal years. Ano po? At so, kung atin pong kukwentahin yung natitira pang taon, ang wika ay kung idadagdag natin doon sa 34 AD, ay makakarating tayo doon sa in between na 1843 and 1844 na kung saan doon naman po pinag-umpisahang ipangaral na si Kristo ay babalik at lilinisin na ang sanktuaryo. Datapuat kanilang natuklasan na hindi pala ang pagbabalik dito sa lupa ang tinutukoy na paglinis sa sanktuaryo kung hindi yung doon sa langit, yung sinasabi rito sa ibang salin na muling itatatag o muling gagamitin ang sanktuaryo. Kaya dito po sa Daniel 7:13 ang wika, ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas. Ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. So mula po noon ay talagang ipinangaral na yung si Kristo ay naroon sa sanktuaryo sapagkat natuklasan po nila sa aklat ng Hebreo na ito pala yung gagawin ng ating Panginoon. Sa Hebreo 8:1 ang wika, ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So dito po muling natuklasan ito na ang ating Panginoon ay naroon pala sa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. Hindi pala natin kinakailangang lumapit kung kanino paman, kundi doon sa ating Panginoon sapagkat siya ang namamagitan sa atin. Yung ating saserdote ay naroon sa kalangitan. Siya yung ating pinakapunong pare. Kaya hindi tayo pinalalapit dito sa lupa, kundi kay Kristo doon sa kanyang luklukan. Kaya nga po ang panawagan sa atin, pagdating sa Apokalipsis 14, ay ating sambahin yung lumikha ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ano po? Siya ang ating dapat na sambahin. Siya ang ating dapat na lapitan. At nagbabala po sa talatang 8 ay nagbigay ng babala hanggang talatang 11. Ang wika at ang iba, ang pangalawang anghel ay sumunod na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingan araw at gabi sila mga nagsisisamba sa hayop at sa kaniyang larawan at sinumang tumatanggap ng tanda ng kaniyang pangalan. So ang Diyos po ay nananawagan na tayo sa Kanya sumamba, tayo sa Kanya lumapit, sa Kanya tayo mangumpisal ng ating mga pagkukulang, ating pagkakasala, sapagkat Siya lamang ang tanging makakapagpatawad, yamang ang ating Panginoon. Siya ang namatay para pangtubos sa lahat nating kasalanan. Walang sino man, walang ibang pangalan sa silong ng langit na maaari nating lapitan upang hilingan ng tulong at ng kapatawaran. So, ang panawagan ng Diyos, sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, sa Kanya tayo lumapit sa panahon ng ating pangangailangan. Ang panawagan ng Babylonia o nung sungay o kung minsan ay ihinahayag sa kasulatan na bilang isang halimaw, sa Kanya tayo sumamba at lumapit sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya ang tanong sa atin, sino ba ang ating tutugunin? Sino ang ating pananampalatayanan? Sino ang ating lalapitan? Ha? So yan po ang aral mula sa aklat ni Daniel. Tayo po ay lilipat na sa pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis. Sapagkat ito pong chapter 10 ng Daniel at patuloy ay mga detalye na lang ng magiging digmaan doon sa bago dumating yung huling kapangyarihan. Ano po? Mga detalye na ng digmaan na wala nang kinalaman sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Ano po? Kaya tayo po ay lilipat dito sa aklat ng Apokalipsis. Ito pong Apokalipsis ay isang aklat na hindi gaanong pinag-aaralan ng marami sapagkat mahirap daw na maunawaan. Hindi raw ito maunawaan. Subalit, tatandaan po natin na ang salitang Apokalipsis, ang wika ay kapahayagan. Ha? Ikalapsin, galing sa Gregong salitang ikalapsin. Ek, ibig sabihin, out, no? Or aalisin. Kalapsis ay yung ibig sabihin ay cover. So uncovering or unveiling, ihinahayag. Kaya papaanong hindi natin ito mauunawaan na samantalang ito ay kapahayagan. Hindi ito sinabing ang sekreto ng Diyos. Ano mo? O, kasekreto ni Hesus Kristo. Kundi ito ay kapahayagan. Kaya nga po ito'y ating mauunawaan. Subalit kagaya po ng sinabi ni San Pedro, ito ay hindi natin mauunawaan sa ating sariling kaalaman. Kinakailangan po natin na ang tulong ng ating Panginoon upang Siya ang maghayag sa atin ng mga katotohanan ito. So atin pong susubukan at pagsisikapang pag-aralan ang aklat ng Apokalipsis o kapahayagan. At umpisaan po natin sa Kapitulo 1 siyempre at magpapatuloy po tayo by book ano po dito sa aklat ng Apokalipsis. Umpisa na po natin sa talatang 1 ang wika, ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ihayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon. At Kanyang ipinalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng Kanyang anghel sa Kanyang aliping si Juan. So ito po ay ipinahayag talaga sa pamamagitan ng mga sagisag. Kaya alamin po natin yan, ha? Na Siyang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Hesukristo sa lahat ng bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya nga po, mapalad raw po ang bumabasa, ang nakikinig, at ang tumutupad sa mga bagay na nasusulat sa propesiyang ito. Bakit po? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya napakahalaga na ito'y ating basahin, ating pakinggan. Sa talatang 4 ang wika, si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia. Biyaya ang sumainyo at kapayapaang mula sa kanya na siya ngayon, ang nakaraan at ang darating. At mula sa pitong espiritu na nasa harapan ng kanyang trono, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakan niya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulo sa kanya at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya, gayon nga. Amen. Ang wika, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. So, ititigil muna po nito at natin dito at pagkatapos ay titingnan po natin ano ang mga aral na dapat nating maunawaan sa bahaging ito. Ano po? Una, dito po ay nagpakilala si Jesucristo na ang wika niya, siya ang Alpha at Omega, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin ang kapahayagan ito ni Jesucristo, ha? Marami kasi ang nagsasabi si Kristo ay hindi Diyos. Mayroon namang nagsasabi na siya ay may pagka-Diyos, subalit munting Diyos. Ang kanyang kapahayagan, ako ang Alpha at Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Kapag tinignan po natin sa katapusan ng aklat ng Biblia sa Apokalipsis 22:13-16, ganito po ang pagpapahayag ng ating Panginoon. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So napakaliwanag po dito sa Apokalipsis na ipinapakilala ang ating Panginoong si Jesucristo na siya yung Alpha, siya yung Omega, siya yung makapangyarihan sa lahat. Hindi siya yung maliit na Diyos. Ano po? Ay di lalo namang hindi karaniwang tao. Bagamat siya'y nagkatawang tao. Kaya nga po nagkatawan sapagkat hindi siya katawang tao dati. Ano po? Kaya napakaliwanag po ang sinasabi sa banal na kasulatan. So, sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat, ligtas ang sa kanya'y magtiwala. Ano po? Ito po naman ang mensahe na dapat na maunawaan natin. Na ligtas na tayo'y magtiwala sa ating Panginoon sapagkat siya ang Alpha, siya ang Omega, makapangyarihan po siya sa lahat. Okay? Pangalawa, tayo ay mga saserdote o pare ng Diyos. Ha? Yan po ang sinasabi doon sa talata, ginawa niya tayong kaharian ng mga pare. Ha? So tayong lahat, bawat nananampalataya ay ibinibilang na pare ng Diyos. Ito rin ang turo ni San Pedro. Sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 2, Talatang 9, ang wika niya, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapare, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga kapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. So napakaliwanag po ano na sinasabi, tayo ay isang maharlikang pagkapare, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos. Si Satanas po ay ipinipilit na tayo ay hindi maaring lumapit sa Diyos sapagkat tayo'y mga makasalanan. Data po at ang banal na kasulatan nagtuturo sapagkat ikaw ay makasalanan, kinakailangan mong lumapit sa Diyos. Ha? Kaya kayo ang wika, tayo ay isang maharlikang pagkapari. Maari tayong lumapit at humingi ng ating kapatawaran mula sa Diyos, at tayo ay may karapatan din upang ibahagi ang katotohanan ito sa ibang mga tao. Kinakailangang ating ihayag sa kanila na tayo ay binago ng Diyos at ibinilang sa kanyang mga anak, kanyang sariling bayan. Ito ang napakahalaga, sapagkat si Satanas ay parating idinidiin sa atin na tayo'y mga makasalanan, tayo'y walang kwenta, tayo'y walang karapatang lumapit sa Diyos. Subalit tandaan po natin, ang sabi ng Panginoon, ako'y hindi na parito dahilan sa matutuwid. Ako'y na parito dahilan sa mga makasalanan. Ang Dr. Ika, hindi kailangan ng mga walang sakit. Ang doktor, kailangan nung may mga karamdaman. Ganon din ang ating Panginoon. Siya ang kailangan natin sapagkat tayo'y makasalanan. Kaya nga po, bakit kailangan nating lumapit sa Panginoon? Sapagkat wala tayong katuwiran, wala tayong kabanalan, wala tayong sariling kakayanan upang baguhin ang ating sarili. Okay, so yan po ang pangalawa. Pangatlo, si Kristo ay muling babalik at makikita siya ng bawat mata, pati na mga nagsiulos sa kanya. Alam po ninyo, mayroong kasing nagtuturo ng pagdating ng Panginoon ay sekreto, secret rapture. Mayroon nga nagtuturo na si Kristo raw po ay dumating na noon yatang 1975. Subalit nakikita lang ng mata ng pananampalataya. Subalit dito po, pati ang mga nagsiulo sa kanya ay makikita siya. Kaya hindi rito sinasabi yung mata ng pananampalataya. Literal na mata ang sinasabi rito, makakakita, sapagkat pati ng mga nagsiulo sa kanya, makikita siya. No? So, si Kristo ay babalik sapagkat may babalikan. Yan pa ang isang dapat nating maunawaan. Ang sabi sa Juan 14:3, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. So, ang nagtuturo lamang po nito na ang tao ay papasok sa langit kasama si Kristo, hindi kapag siya ay namatay na. Ha? Itinuturo po rito na ang tao, kapag ka namatay, hindi diretso sa langit sapagkat siya ay babalik upang tanggapin ang lahat ng sa kanya'y sumasampalataya. Kaya po yung doktrina nang sabi ay siya ay babalik at maghuhukom sa patay at mga buhay, sino pa ang patay ang hukuman kung nasa langit na o nasa impyerno na yung mga masama matapos na mamatay? Sino ang kanyang babalikan? Sino pa ang kanyang huhukuman? Nasa apoy na, huhukuman mo pa? Ano pang paghukom ang iyong gagawin? Kaya ang sabi po sa 1 Tesalonica 4:15 at patuloy, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Ha? Sasalubungin ang Panginoon sa papawirin. Hindi kasama ng Panginoon bababa na nasa papawirin. Ano po? Napakaliwanag. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. At ang ikaapat na aral na ating dapat napakatatandaan, ang tunay na iglesia ay hindi magmumula sa Roma sapagkat nilipol nila ang lahat ng mananampalataya sa Roma sa pamumuno ni Emperador Diocletian. Ano po? Kaya nga't ang mga tao ay nangalat noon sa buong Asia, ha? Sapagkat yung mga Kristiyano doon sa imperyo ng Roma ay kanyang pinag-uusig. Ito nga po si San Juan, kaya siya naroroon sa isla ng Patmos sapagkat siya na lamang yung natitira sanang alaga doon sa Roma, subalit siya'y ipinadakip, ipinatapon siya sa kumukulong langis. Datapot habang siya ay naandon sa kumukulong langis, patuloy siyang nangangaral at hindi na ano. Kaya mabilis ang pinaalis siya roon at ipinatapon sa isla ng Patmos. Sa isip ng emperador, hindi ka man mamatay, diyan ka sa isla, wala kang mapapagsabihan diyan, wala kang matuturuan. Sapagkat yung pong isla ng Patmos, napakaliit na isla, at ito'y mabato, walang tumatahan doon. Kung may pumupunta man doon, yung mga mangingisda na magdadala ng kanilang lambat, huhugasan at ibibila doon, ipatutuyuin sa mga bato sa isla ng Patmos. Datapwat, salamat sapagkat ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Ang wika nga, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang malakas na tinig na tulad sa isang trompeta. Ha? So, tulad ng kanyang tipan, ang Panginoon ay tapat lagi sa kanyang araw na inilaan para sa kanyang bayan. Siya ay dumarating, minsan ay nahayag, subalit malimit ay hindi hayag, datapwat laging naandyan siya. Kaya ang sabi ni San Juan, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Ano po? Ang araw ng Panginoon, alam po natin kapag kabinasa natin sa Biblia mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, ang araw ng Panginoon ay walang iba kung hindi yung ikapitong araw na sinasabing Sabat ng Panginoong Diyos. Aking Sabat, sabi ng Panginoon. At kagaya ng tipan ng ating Panginoon, siya ay makikipagtagpo sa kanyang bayan. Kaya nung araw ng Panginoon, narinig niya sa kanyang likuran ang malakas na tinig na tulad sa isang trompeta. Alright, medyo tayo po ay inabot na ng oras. So sana po ay naging maliwanag sa inyo. Ano po? Hindi po ito lihim ng Diyos, kundi kapahayagan. Ano po? So kung kayo po ay may mga katanungan sa ating pong pinag-aaralan, uulitin ko po, i-text lang po ninyo sa 0997-461-3186 o kaya sa 0930-259-4485. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, maraming salamat na ikay nagpahayag ng mga katotohanan na ibig mong aming maunawaan. Palibhasang iyong nalalamang malapit na ang panahon ng kaligtasan. O Amang Banal, pahintulutan po nawa at pagkaluban na

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Presensya ng Diyos, tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahan likas ang iyong makikita. Ganyan kung magmahal.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po nga may pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwa ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka, lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, binakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin na para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical. Dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon, ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwanakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong paboritong Wonders of Diet program, ang ating pong programang Healing Wonders of Diet. Kasama natin walang iba kundi si Dr. Blessenda Varona. Ayan po mga kaibigan, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil isa na namang panibagong kaisipan, kaalaman patungkol sa ating kalusugan na atin pong tatalakayin ngayon sa oras at panahon na ito. At ang atin pong title ng atin pong topic ngayon is The Glowing Diet: Foods for Healthy Skin and Natural Glow. Alam ko karamihan sa atin gusto nito ngayon, lalong-lalo na summer pa ngayon. And we will be looking forth into that on how we can maybe take good care of our skins. At the same time, ano yung mga the best foods for that? But before that, mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Diyan nyo po, itatext ang inyo po mga katanungan. Pwede rin kayo mag-call. At the same time, sa atin pong Facebook Live na Adventist World Radio Manila. Alitin ko, Adventist World Radio Manila. Ayan mga kaibigan, so atin na pong batiin ng atin pong kasama ngayon, Dr. Blessy. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, ito, Pastor. Parang glowing ka talaga ngayon, ha?
0: Yes naman, syempre. Kung hindi pa ba, Doc, sa mga napag-aaralan natin, wala na. Baka hindi naman wala yung mga listeners natin. Same goes with you, Doc. You're really glowing despite of your...
1: Alam ko, may nagpapaglow sa'yo.
0: Kasama ba yun, Doc, sa diet?
1: Kasali.
0: Kasali, yes.
1: Nakikita sa mga ningning ng mata mo, eh.
0: Ayun. Anyway, Doc, before we delve into that, nako, baka malaman nila mga secrets po natin,
1: Aramay ba na yung topic natin?
0: Kaya nga daw, kaya hindi na Healing Wonders of Diet. Happiness is medicine. Ayan mga kaibigan, gusto ko lang din i-promote na abang-abangan ninyo ang ating pong programang Happiness is Medicine sa ating mga programa sa Tinig ng Pag-asa every morning. So, wag na wag po kayo mawawala sa mga oras po na yan because ito nga, di ba, nagtatawanan kami ni Doc Blessy because this is another part of the of a medicine na ginawa ng Diyos para po sa atin. So, ayan, another promotion na dito lamang sa ating pong programa. Alright, Doc. Glowing diet. Ayan. So, pati nga kayo, hindi nga halata kung anong edad po ninyo, to be honest. I could ask our listeners right now and can tell your age, but let's see. But anyway, let's look into that. Glowing diet. Ano ba itong glowing diet? Nung mga bata kami, Doc, may tinuturo sa eskwelahan. Go, grow, and glow. Nakahuli nga yung glow eh. Una, go, grow, tapos glow. Ano po ba itong glowing diet na ito? At why is it very important for us, especially tayong mga Filipinos with fair skin? Kailan ba, Doc, na mag-glow ang bawat Pilipino? Well, in fact, we have the morena beauty, as they say. Doc Blessy.
1: Ayan. Yung glow kasi, di ba, usually yan yung sinasabi ng kahit elementary teacher natin. Ito yung mga food na nakakapagpaganda ng ating hair, ng skin, ng eyes, yung external ba? Pero sana, Pastor, ngayon, we are not just aiming for the internal beauty. Mm-hmm. Ang gusto natin ngayon, hindi lang external, kundi internal beauty. Kasi kung titingnan natin, yung skin ang pinaka-largest organ, pati yung mga lining ng ating esophagus, mga skin yan eh. Kaya talagang, pag nag-glow yung ating panglabas na itsura, kasama sana yung pangloob na yan, na kalusugan.
0: Okay, thank you so much, Doc. That is glowing diet. Hindi lang naman talaga, that's true, Doc. What reflects on the inside, reflects on the outside.
1: Tama.
0: Diba? Pagka if your organs are failing, then your, di ba, Doc, pagka yung organs ng isang tao nag-fail, you can see it on the appearance of the person eh. Kung ba kaya nga, di ba, minsan, Doc, nasasabi natin pagka may sakit ang tao, uy, parang may sakit ka. Kasi yung kanyang countenance, nakikita mo, Doc, the mood changes, the eyes, and everything changes. Now, I really get it. Thank you so much, Doc. So,
1: at saka, Pastor, yes, di ba please. Nakikita mo yung kulay ng balat, nag-iiba, tapos yung mata nagiging malamlam. Mm-hmm. Alam mo na pag may sakit yung tao, kahit na hindi ka medical, karamihan, lalo pa yung nanay, alam nila pag kami sakit yung anak nila, pag nag-iiba na yung nag-iiba yung mata, no, nag-iiba yung skin, ayan, kaya makikita natin na talagang very important itong pag-uusapan natin ngayong umaga.
0: All right. So ngayon, Doc, let's now go with that. Paano po ba nakakapekto ang pagkain sa ating balat, buhok, at overall po nating appearances?
1: Ayan, kasi nga, pag sinabi natin glow diet, yung mga glow foods yan. Okay, so it focuses on food that nourishes the body, no? Hindi lang yung balat, kundi halos lahat talaga sila. Especially yung nutrients na magsusupport ng hydration, ng collagen production, no? Yung blood circulation, will improve yung cellular level. At the same time, magre-reduce ng inflammation. So yung mga glow diet natin, glow foods natin, yun yung mga tinatawag nating mga antioxidants. Na kung naririnig nyo yan ng madalas, yung mga antioxidants, kalaban yan, nilalabanan niya ang mga free radicals. Kumbaga yung free radicals ang bad guy sa katawan, tapos yung antioxidants naman ang good guy para sa katawan. So kasama na dyan yung mga vitamins and minerals, yung mga phytochemicals, no? Yung mga nutrients na yan, magtutulong-tulong yan para magkaroon ng tamang kalusugan ang ating balat, ang ating eyes, ang ating hair, at itong lahat magsusuporta nga ng collagen, no? Collagen production.
0: Okay, thank you so much, Doc. So, totoo po ba, Doc Blessing, na ang healthy skin ay nagsisimula po sa tamang pagkain?
1: Ay, sure na sure. Kasi yung nutrients nga ng glow, yung grupo ng mga glow foods natin, yan yung usually matataas ang vitamin C. Kasi yung vitamin C basic yan for collagen formation. Yung vitamin E naman, very obvious na talagang it will protect the skin. Tapos yung water, it will improve hydration. May isa pang may mga maraming nutrients and minerals especially, no? Na na-identify nila na magbibigay ng repair sa skin, no, especially. So katulad ng zinc, no, it will help in the skin repair. Tapos yung mga tinatawag nating mga vitamins katulad ng beta-carotene na magsusupport ng skin tone, ng healthy skin tone. So yun, pag sinabi nating glow, definitely ang patutunguhan natin dito talaga, ang pinupunterya natin dito, yung food na magbibigay ng mas maraming nutrients. Eh obviously, sa halamang pagkain natin makukuha yan, di ba? Sa maraming vitamins and minerals. Again ha, both known and unknown. Ngayon, known na nila yung mga nutrient-rich foods at saka yung mga building materials ng mga pagkain na magbibigay ng healthy cells. Katulad nga ng vitamin C, talagang ano na nila yan, identified. Katulad ng protein, yung protein will repair, yung tissue repair, in charge yan doon sa tissue repair. Yung minerals naman for healing and balance, kaya kung titingnan natin na kukunin natin sa mas maraming nutrients o maraming amount ng, ang tawag natin, nutrient dense. Ayan. Maraming nutrients siya. So definitely makukuha natin sa halamang pagkain yung mga top line natin, available naman, ano, nandiyan yung mga leafy vegetables natin, yung mga spinach, mga munggo, lentils, papaya, nandiyan yung ating mangustin, yung ating, ngayon uso ang mangga, so kunin nyo na din yung mga, ano nyo, mga nutrients, yung mga glow food natin.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano? Now, let us move on, Doc. Ano po ba yung connection ng hydration sa glowing skin? Why is it that we need to be hydrated para po nag-glow yung skins po natin? Kasi karamihan nga naman, ano, they just only rely only on what they put in their faces, but not existentially from what they put inside their bodies. So, Doc, ano po ang connection ng hydration naman sa ating glowing skin?
1: Ayan. Yung hydration, ang basic function niyan, yung tutulungan niya yung function ng skin cells natin. Kasi without water, hindi magkakaroon ng tamang function ang skin cells. Tapos, tutulungan niya yung circulation. No? Yun talaga ang basic purpose ng o basic activity o function ng water, ng better hydration. Ang isa pa doon, yung detoxification. At saka, when it comes to beauty, talagang skin elasticity. Yung hindi niya gagawing tuyo. So, yung skin mo magiging glow, magiging elastic. Hindi siya yung magiging dry na mabilis makulubot. So, that's actually the real purpose. Kaya nga, yung pag sinabi nating glow, yung hydration, yung water intake, talagang kailangan nating bantayan ng todo. Kasi pag hindi natin binantayan ng todo, ang mangyayari ay talagang ano, talagang magkakaroon ng again ha, sayang. Kasi ang dali-dali sanang hydration. Alam mo yung mga moisturizer, mga water, ano yan eh, mga water base, no? Meron nga akong isang pasyente, talagang very health, very beauty conscious siya. Tapos ang dami-dami niya nang nalagay na kung ano-ano sa mukha niya, mga moisturizer, at kung anong makita niya, talagang pahid ng pahid sa mukha. Pero talagang hindi siya satisfied sa skin niya, sa mukha niya. Basically, mukha, lalo pa yung mga babae. Pero alam mo, nung natuto siya ng tamang hydration, sabi niya, grabe, para pala ako nitong nagpapa-facial. Okay? Yung mga babae, mahilig mag-facial-facial, eh, di ba? Mm-hmm. Para mag-glow yung skin. So again, gusto natin ma-target yung hindi lang yung panglabas, kundi yung pangloob. So, if we will do healthy living, no, yung if we follow healthy living, ang mangyayari hindi lang nga sa mukha mo or external, kundi makikita mo na talagang yung pag-healthy ng skin mo ay hindi lang superficial na labas lang ng mukha, kundi yung pati buong katawan.
0: Tama. All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ng nabanggit po ninyo, ano. Now we have a listener question po dito, ano? Ayun nga, sabi po dito, pwede po bang mawala ang pimples sa pamamagitan ng tamang pagkain, at totoo po ba na ang mani ay nakaka-pimples?
1: Gusto po natin munang ma-diagnose properly yung case mo, kasi possible na hormonal, no? Possible na hindi natin alam. It's ang program po natin, it's always tracing the roots of the problem and correcting the roots of the problem. Pero kung pimples po yung pag-uusapan natin, again, kung diet related, at sabihin naman natin walang hormonal issues, no? At sabihin natin, ay, walang hormonal issues to. So, diet lang talaga. O talaga walang inflammation, o kaya walang genetics. No? May mga cause factors kasi minsan may genetics, o kaya naman merong nagtitrigger sa mga pimples at acne. Yung iba talagang lalo mong inaalagaan, nagiging acne na siya. Okay, so certain foods maybe can worsen, no? Maybe can worsen. Kasi yung pimples, pag nag-develop, ano yan eh, possible na yung pimples, dahil nga yung skin mo can produce excess oil, no? Again, yun ang pwedeng maging pimples. Yung mga dead skin mo, pwedeng mag-clog sa pores mo, no? Yung minsan man may bacterial component siya o may inflammation component. So again, kung halimbawa lang, sabihin natin hindi hormones. Kasi definitely hormonal, lalo pa kung may minsan related to sa puberty o kaya sa stress. So minsan may connection to sa increased oil production. So, yun namang foods that will worsen the pimples, meron din, no? Yung science ko, ano din to, klaro din dito. When it comes to yung mga pagkain na magpa-pimples, na ito na yung sinasabi na, pinagbibintangan madalas yung mani. Bakit? Kasi yung mani nga high in fat, okay, mataas ang fat niya. Pero again, hindi lang mani, no? Ang mga sample dito, mga sugary foods, yan. Mabilis din makapagpataas ng inflammation. Ang titingnan natin, foods that will increase inflammation, okay, and oil production. Of course, related to sa mga insulin, no? Pagka masyadong high insulin, high sugary foods ang kakainin mo, it will increase yung hormones that will increase oil production nga, tsaka inflammation. So, ito na yung mga sweets. Okay, mga matatamis, mga high glycemic foods. Ano to? High glycemic, yung mga mabilis makapag taas ng blood sugar. Ito na yung mga pastries, mga matatamis, mga candies, mga cakes, no, mga sugary foods. Yun namang mga high ultra-processed foods that will increase inflammation, of course, contributory factor din to. Okay, so halimbawa yung mga chips, no? Yan ay tayo na naman. Mga ultra-processed chips, mga instant foods, mga chichirya na non-stop na kinakain ng mga tao ngayon. Tapos, yung mga foods naman na mga dairy, yung iba sensitive sa dairy, yung ang effect kasi nito pwedeng mag-effect sa hormones at saka sa growth factor. Yung minsan may growth factors yung milk. So pwede din na yung mga dairy maka-affect like ice cream, may sugar pa yung ice cream. So ito yung mga possible, no? Yung deep fried foods, yung mga ano to, yung mga french fries, no? Again, yung mga chips high in fat also yon. Tapos yung mga sabihin nating repeated heated oil, yung mga paulit-ulit na oil kasi nga yung age, yung oxidation na makikita natin doon. So again, kung ano yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan na panahon, siya din yung mga pwedeng maka-apekto na mag-trigger ng inyong pimples. No, yung kontra naman doon, so anti-inflammatory foods naman ang gagawin natin. So ano naman to mga anti-inflammatory foods? Siyempre, yung first in line nito, yung fruits and vegetable. Yung fruits and vegetable, kung anong available, doon tayo. Usap papaya ngayon, go for papaya. May pakwan, may hydration, go for pakwan. Ang Indian mango, dami kong mangga dito. Oh. Pinapahinog, no? Go for mangga. Okay, so meron kayong kamatis. Sabi nga nila, kung pag-uso ang kamatis, go for kamatis, spinach, talbos ng kamote, malunggay, alugbate, kulitis, saluyot, yan ang mga yan. Okay, so yan ang mga vitamins and minerals. Ngayon, kung omega-3 rich foods naman, so pwede ka na sa walnut, sa chia, no? And that can improve in, that will reduce inflammation. Yung zinc-containing food naman for skin healing, nandiyan na yung munggo na naman. Babalik na naman tayo sa munggo. May munggo, may beans, may lentils, may seeds, may nuts, may mga buto ng mga okra, wag na yung itatapon. At yung hydration, again, tubig mismo in between. You have buko water, you have watermelon. So yung lahat na yan, mabilis makakatulong sa atin. Of course, kailangan relax yung tao. Kasi again, may parating may stress component yung pimples. So relax, relax ka lang. Huwag kang mag-focus sa pimples mo. Pag nag-relax ka, may healing process yon.
0: Tama nga naman, Doc. Ano? Kasi maganda po yan na maintindihan dahil nga minsan ay masyado tayo po na ano yung parang nagkakaroon na we're blaming something. Well, in fact, wala naman po talagang, hindi naman po talaga iyon yung rason. So, it's a good thing po mga kaibigan for us to understand about this. So, Doc, napakaganda po ano ng inyo pong nabanggit. So, ibig sabihin po na nakakapekto ang gut health sa kutis at overall glow din ng atin pong katawan.
1: Oo, talaga naman. Kasi yung gut health natin, magbibigay yan ng immune system eh. Talagang sure na sure na pag umakyat ang immune system mo, yung infection, bababa, yung healing, magiging maayos. No? Kaya very, very important itong, totoo talaga na Healing Wonders of Diet. Actually, ang pinakamagandang title natin sana, Healing Wonders of Plant Foods. No? Kasi baka pagka diet, iniisip nila, dieta, hindi kumain. No? Minsan Tagalog eh, Healing Wonders of Diet, Healing Wonders ng pagjejeta. Minsan yung pagjejeta, talaga namang hindi kumain ng healthy. No? Ito, Healing Wonders of Healthy Foods. And itong healthy foods, ito yung mga gawa ng Diyos talaga siya.
0: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po, ano? Alright, so Doc, meron pa tayong katanungan po dito, ano? Sabi po dito ay, ano naman daw po yung ginagawa, I mean, ito pa pala, isa, meron pa po lang pala isa dito, Doc. Bakit daw po nakakapag-allergy naman ang mga nuts? Bakit po kapag nasasobra ng daw niya ang kain, ay nag-allergic reaction po siya sa nuts? So, hindi naman po siya nagkaka-pimples, pero ay, although masarap naman daw po, pero yun nga lang talaga naman ay nagkaka-allergy po siya sa nuts. Ano po ang sagot po dito, Doc Blessy?
1: Okay, kasi, again ha, ang principle ng allergy, parang yung protein mo ay, kasi it should be disassembled and then reassembled again to form specific protein or amino acid needed by the body. So somewhere along the line, siguro hindi nagkaroon ng problema. So yung individual na, yung immune system minsan nakaka-apekto sa antibodies natin. That can be linked, no, sa certain foods, sa certain protein. So yun ang science behind. So yung link niya, no, yung nagkakaroon siya ng link sa antibodies ng katawan mo, yung pagkain na kinain. So this can, yung tao na kumain ng pagkain na yan, no, yung immune system niya, marerecognize niya yung protein, pero yung histamine and other chemicals are released, lumalabas. So yung allergy symptoms, na lumalabas siya. So usually, hahanapin mo yung antihistamine, okay? Kasi nga lumabas yung histamine and other chemicals dahil na-trigger nung pagkain na yon. So ang mga factors nun, dito sa Philippines, medyo hindi naman ganun ka-common yung peanut allergy. Pero sa Amerika, ang daming may peanut allergy. So, yan siya. Yung mga cause niya, yung mga nangangati minsan, may hives sila, may rashes, o may swelling ng lips and eyes. Tapos, minsan may pagsusuka, o kaya may vomiting. No? Yun yung mga pakiramdam. Huwag naman sanang dumaan pa doon sa medyo anaphylaxis reaction, yung nahirapang huminga, no, sana, o kaya yung may throat swelling, may dizziness. Yung iba, may parating may component na gano'n. Eh, pagka gano'n po, talagang emergency na yun, ha, kailangan itakbo nyo na sa hospital. Pero yung mga simpleng allergy, minsan dapat kailangan lang may antihistamine kayo. Tapos, inom ka agad ng antihistamine. So, ano yung mga pagkain? Ito na, commonly caused allergy dito sa Philippines. Yan nga po, ang isa, peanuts. Ang very common din dito sa Philippines, yung mga hipon. Mm-hmm. Yung mga sugpo, hipon. At saka minsan, hindi nila na-identify kasi kumain ng palabok, no? Tapos, bigla na lang hindi makahinga o kaya bigla na lang nangati. Ay, isipin po natin yung mga palabok, may shell foods po yan, meron po yung hipon, kaya doon galing. Okay? Yung iba naman pagkain, para namang hindi talaga ganun ka-common sa Philippines, katulad ng ibang nuts, okay, ibang seeds, no? Mas common talaga dito yung foods na hipon or milk and eggs. Kaya sa hospital, ang tawag natin hypoallergenic diet. So, ibababa mo yung allergens. But you have to identify kung ano yung specific food. Kasi kawawa naman yung tao kung i-restrict mo sa lahat. Dahil may mga foods na na-identify sila, nakaka-allergy, lalo pa yung halamang pagkain. Malungkot pagka maraming halamang pagkain through skin test. E kaso nga lang, hindi naman talaga skin. Ako, I don't 100% believe sa skin test. Kasi dadaan naman sa GI, sa gastrointestinal tract yung pagkain. Unlike yung skin test na talagang tetest sa ilalim ng mga balat natin. Pero again, kung matibay naman yung digestive system mo, talagang doon makikita kung saan nag-allergen. Mm-hmm. Okay, so ako I personally believe, doon tayo sa ano, sa very common, ano yun? Hipon, sugpo, ano pa yan? Yung mga malalansa na isda, yan, very common sa Philippines. At kung sa nuts naman po, peanuts yung medyo may sensitivity.
0: Okay, thank you so much, Doc. Ano, napakaganda po ng atin pong na pag-aaralan po when it comes to that. So, ito nga, Doc, ano naman daw po, Doc, yung mga pagkain po na, ito, may tanong po tayo dito, most likely kasi ang na, siguro, syempre, ang na-learned nila ay yung nagpapaglo yata ng skin ay yung tinatawag po nating glutathione or collagen. Yan, Doc. Saan daw po makikita yung, I mean, saan daw po makukuha sa ating mga natural foods ang natural glutathione and at the same time collagen?
1: Talaga lang, ha? Mm-hmm. Baka, Pastor, ano na tayo dito? Magpo-produce na tayo ng glutathione, ha?
0: Sige, Doc. So, ayun diba? Po. And then another thing, yan po, may follow-up question po when it comes to collagen, and I think I'll just be asking that later po. Yes, Doc, bless you.
1: Ayan, yung collagen kasi, yung collagen, yun ang main structure ng, main structure, structural protein. So, siya yung nasa skin, sa bones, sa tendons natin. Ngayon, ito din yung tumutulong na yung skin mo maging elastic and firm. Kailangan natin din siya sa wound healing. Ngayon, ang glutathione naman, okay, ito yung tinatawag nating master antioxidant. The body's master antioxidant. So, siya yung tumutulong sa cellula, no, na para hindi siya mag-oxidative stress. Again, ha, yung oxidative stress, ito yung bad guy nga na sinasabi natin. So, it will also support detoxification. Tapos, yung lalabanan nga niya yung free radical. Tapos, i-recycle niya yung other antioxidant katulad ng vitamin C and vitamin E. So, yung glutathione itself can be taken from the food, no? Yung can enhance, no? Pwede nating ma-enhance sa food. Umpisa natin sa collagen. Yung collagen, syempre hanapin natin yung mga vitamin C rich foods. Ano to? Yung orange, yung guava, yung strawberry, yung papaya, yung bell pepper, tomato, yan ang mga vitamin C rich food. Na itong vitamin C is very essential for collagen formation. Yung mga doktor nagbibigay ng vitamin C supplement lalo pa pag gusto nilang ma-trigger yung collagen. Pero tayo naman dito, i-maximize na lang natin yung mga fruits na kinakain natin. So talagang kailangan mamalengke tayo ng mga prutas na yan. Tapos kung protein naman, yung protein amino acid such as glycine and proline and lysine, yan, kailangan po yan, no, ng yung kailangan natin kumain yan para ma-form yung collagen. Okay, makukuha natin, ang galing, may tofu, no, tapos may mga lentils, so mga butil. Okay, so pwede nating kunin yung amino acid, yung amino acid na galing dito sa tofu, mga lentils, mga munggo. Tapos yun namang yung collagen also is found in found din to sa mga animal connective tissues. Pero again, we keep on saying na mas kunin mo na lang sa halamang pagkain. Okay? Ngayon, yung mga nutrients naman na magsusupport ng glutathione, very, very important maintindihan natin na sulfur-rich foods, no? Na magre-reach, magsusupport sa glutathione. Kasi yung sulfur can help the body produce glutathione. Yung katawan mo na yung gagawa ng glutathione. Saan to galing? Sulfur, sulfur-like. So, pag sulfur-like, so pwede natin siyang kunin sa mga cruciferous vegetables. Katulad ng broccoli, cabbage, no? Alam yung sulfur, pag hiniwa mo yung cabbage, tas amuyin mo, parang amoy may kakaiba, sabi nga nila. Parang may matapang na amoy. Okay, so again, yung cabbage group, no? Pwede mo din siyang kunin sa garlic, sa onions. Kaya nga, kung magluluto kayo, may garlic, may onions, baka talagang pampaganda yan. At saka sarap, di ba? Sumasarap yung pagkain. Tapos yung

0: balancing yung pagkain natin and eat a wide variety of foods, siguradong little by little, may nakukuha tayong collagen at saka glutathione. Kaya nga, yung mga mahilig kumain ng gulay, ng mga buto, ng plant-based, tingnan nyo mas mababagal tumanda kaysa doon sa mga hindi kumakain. So, kain na po tayo ng ating mga gulay at prutas. At ito pinag-iisa-isa lang natin, but actually, pagsama-samahin natin diyan what is available, kunin natin. Ibig sabihin, kung ano yung in season, kainin natin. Wag na tayo masyadong picky, no? Kasi baka naman, Pastor, yung mga pinag-uusapan natin dito, hindi, ang collagen daw sa avocado lang, ay hindi na ako kain ng iba. O kaya sa spinach lang, ay wag na yung malunggay. Lahat po yan meron. Okay, so, doon na po tayo sa what is available.
1: All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po. It's a good thing to understand about this para naman po sa ating mga listeners din. Ano? Okay, so ayan po, Doc, mga ating mga listener questions kanina. So ayun na nga, may mga pagkain nga naman talaga tayo. Definitely na binigay ng Diyos naturally. So Doc, sabi po dito sa ating follow-up questions about sa collagen. Well, ang collagen daw, Doc, ay pwede daw po bang makuha dun nga sa sinasabi nilang paa ng manok o kaya naman yung ano yun, yung gelatinous component ng baka. So, di ba, may mga ganun po. And they call it collagen. Is that the same effect sa collagen na kinukuha natin o kailangan ng atin pong katawan? Or, yun nga, nabanggit nyo na po kanina yung mga substitute na plant foods. Pero, well, let's educate also our listeners, Doc Blessy, when it comes to this.
0: Oo, yung meron din talagang collagen, yung rich in collagen din yung gelatin. Kasi ang gelatin, dalawa yung gelatin is animal-based, no? Yung skin tendons, yung cartilage, ano siya eh, talagang obvious din na meron siya. Kaso lang nga, mahirap kasing sabihin natin na doon lang umasa dahil baka sabihin naman nila, ito na lang kakainin natin. Huwag na tayong kumain ng halamang pagkain. At sa totoo lang, kumakain po kayo niyan. Kaso lang, nagkukulang lang talaga ng halamang pagkain. So, yung mga collagen in plant foods, yeah, totoong may collagen sila. Pero again, let us allow our body to create our own collagen. Okay? Intayin po natin na yung katawan o hayaan o pagbigyan natin yung katawan natin na talagang gumawa ng mga collagen. So again, ang basic po nito, vitamin C. Kasi yung iba naman, sige na lang collagen ng collagen sa from animal products, pero wala namang vitamin C. So ang mangyayari po niyan, hindi nagiging balance, eh, no? Hindi siya nagiging hindi mas maayos. At saka, kung kukunin nyo ang inyong collagen sa paan ng mga manok, sa tendons ng mga hayop, uh-huh, o kaya, eh baka naman po tataas ang inyong mga uric acid. Baka may ibang problema naman. At kasi sobrang masasarap itong mga ito, ay baka yun na ang kainin nyo na lang at wala nang iba. Ay nako, mahirap po yan. At ang problema, no, minsan yung napasarap ka ay napadami pa. Okay? At pag napadami pa, baka ibang problema naman ang magiging problema natin. So again po, makukuha naman natin yung mga amino acids na magagandang amino acids sa halamang pagkain. So I will go for plant foods. I will go for plant sources, no, ng mga amino acids para naman safe ka, kasi hindi lang collagen ang pinag-uusapan natin dito. Gusto nating mag-microbiome din ng ating gut, no? At again, ha, kung paan ng manok at mga cartilage at mga tendons, baka naman magbigay ng ibang problema sa atin. So again po, go for vitamin C rich food kasi tutulungan niyang gumawa ng collagen ang sarili natin.
1: Okay, thank you so much, Doc. Napakaganda po, ano, ng inyo pong nabanggit. All right, so meron pa po tayong question po dito, ano. Ano daw po yung mga nabanggit nyo naman na po yung iba, pero they are asking for fruits, Doc Blessy. Yung mga prutas daw na mga nakakapagpag-glow ng skin, although nabanggit nyo yung mga vitamins na need ng ating katawan.

0: Po. But do we have any particular po? Like for example, Doc, tanong ko lang, dabi nabanggit yung kanina vitamin C. But is it true that if it's vitamin E, it's for the skin and hair, something like that? Vitamin
1: Yeah,
0: C is for the
1: oo.
0: overall immunity. So kailangan po talaga yon yung jive yung C and E so that ma-sustain yung good quality ng atin pong skin. Okay, thank you so much, Doc. Ito naman po, meron pong katanungan. Ito na, isa na naman, Doc. Meron daw pong nabasa itong ating listener na ang green tea at mga black coffee ay nakakatulong daw po sa pag-glow ng skin. Doc Blessy, do we
1: Ayan.
0: have any research about this, or are we debunking it, or tama ba sila? Something like that. So, Doc, can you please extend this to our listeners?
1: Ayan po, yung green tea, no? Pag sinabi natin green tea, may mga polyphenols yan, may antioxidant din. Okay, so pwede din siya, no? Pwede siyang magbigay ng glow skin. Kasi nga, dahil sa antioxidants at saka bioactive compounds niya na pwedeng magbigay ng good circulation, anti-aging. However, ang effect depende sa amount ng kinain mo, okay? Tsaka yung overall lifestyle. So again, depende din sa pag-preparation mo ng green tea, okay? So again, yung green tea, pwede ka ding, ang isang factor nun kasi nag-hydrate din eh, no? Pwede ka ding, because of the green tea, dahil tubig siya, nakakatulong din na mag-hydrate ka. At kung itong green tea na to, dahil sa kanyang polyphenols, pwede siyang mag-protect sa mga collagen para hindi mag-breakdown due to UV exposure, lalo pa yung sobrang nage-expose sa ultraviolet, no? And then maraming antioxidant ex anti sorry, maraming oxidative stress na exposure, maraming stress maybe, no? So pwede yung green tea. Pero yung coffee and ato naman sa kape naman tayo, yung black tea, meron din siyang antioxidants, no? Meron din siyang polyphenols. Meron din siyang chlorogenic acids na magbibigay sa atin magbibigay sa tao ng skin health. Kasi na ang problema natin doon, yung caffeine content naman niya. Kasi yung caffeine may temporarily improve blood circulation, pero yung in a long term, no, pwede din siyang mag-cause ng other problems. So again, may anti-inflammatory effect siya. May mga study na nagsasabi yung moderate coffee drinking may reduce certain inflammatory markers o inflammatory again markers, pero again titingnan naman natin yung negative effect niya, okay? Kasi kung ang negative effect naman niya mas matindi pa sa glow skin mo. Alam niyo yun? Ang purpose mo, gusto mong gumanda yung skin mo ng bahagya. Pero hindi ka naman makatulog, aray ko po, paano naman tayo gagaling? So yung excess naman ng coffee drinking can contribute to poor sleep. Again, stress hormone elevation, no? Yung hormones mo pwede din niyang apektuhan. Kasi aapektuhan niya yung melatonin mo eh, at saka serotonin balancing mo ng kape. So again, that can lead to anxiety na, depression. So again, mga kapatid ko, i-balance po natin, piliin natin, pipili ka, ano gusto mo, glow skin dahil may antioxidant siya, yung coffee, may polyphenols, pero hindi ka naman makakatulog. So again, at saka, pag nagkape, hindi lang naman kape, meron kang ilalagay na excessive sugar, may syrup kang ilalagay, may cream, o minsan meron ka pang sweetened creamer na ilalagay. So, nadoblihan ka pa yung sugar intake na yan will increase inflammation at yung advanced glycation meron din and it can damage collagen. So ibig sabihin yung polyphenols niya meron nga, hindi ko po sinasabing wala, meron, kaso lang nilagyan mo ng creamer, nilagyan mo ng sugar, so i-damage din niya yung collagen mo. So at hindi ka makakatulog, ako ay personally believe importante sa atin yung tulog. Kaya hahanap na lang tayo ng iba, okay? Iba. Sabi naman ng iba, hindi naman ako naapektuhan eh. Kahit ako uminom ng kape, nakakatulog pa rin kay ako, sabi ng iba. Pero alam niyo po, sa aking tagal na sa counseling, Sa sobrang tagal ko na sa, ano na po ako, 38 years na ako sa counseling business, yung monitoring ng lifestyle, ganyan. Talagang sa umpisa, okay kay, lalo pa yung mga bata. Pero ako ang preparation kasi ng, ayun talagang avoidance of caffeine, ang preparation nito sa pagtanda. Kasi nakita ko yung mga tao na walang caffeine nung bata, pagtanda nila, ay talagang mas masarap pa rin yung tulog nila, hindi affected, no? Hindi sila pahirapan na matulog ng 7 to 9 hours. Kaya nilang matulog kahit matatanda na kasi nga walang caffeine intake.
0: All right, thank you so much, Doc. Nung napag-usapan po natin about sa glutathione, Doc Blessy, may nagtanong po ano na is it safe daw po ba na mag-take ng glutathione tablets?
1: Pagka glutathione tablets na po at saka mga supplements, baka hindi po dito sa program namin.
0: As
1: dito po, Pastor, ang alam po natin, yung magti-trigger lang ng glutathione sa sarili natin, collagen sa sarili natin through food and hydration. Pero kung mga branding na po, kung magte-take kayo, pinakamabuti po kayo'y dumalaw sa inyong doktor na pinagkakatiwalaan. Huwag po sa TikTok.
0: Wag lang sa kung ano-ano.
1: Wag lang po sa TikTok at sa Facebook. Ano po, kayo ilalapit sa doktor. Ang pinakamaganda pong lapitan na doktor, yung doktor na mahal kayo. Kasi pag doktor na mahal kayo, talagang nagsasabi po ng totoo yan na ikakapahamak mo ba? Tama ba yung brand na yan? Tama ba ang dosage? Para ba sa iyo yan? Yan po, pag kayong doktor, sabi ko nga, ang isang tao kailangan meron siyang doktor na parang family niya. Yung hindi lang basta doktor na ano, yung family niya, yung talagang doktor na concern talaga, hindi lamang sa regular prescription niya kundi yung sa pangkalahatang kalusugan ng tao. Kami, we are so blessed kasi may doctor kami talagang parang anak namin. Yan si Dr. Jigs, si Dr. Dapat, di ba? Talaga naman, sasabihin niya talaga, Doc, ano tong ganito? Ano sa palagay mo? Talagang mahabang diskusyon bago ka mag, ano, bago, what I mean, bago mag-come up sa isang conclusion. Oh, di ba? Yung kaibigan niyan din ni ano eh ni doctor ni Pastor Kyle.
0: Same doctor. Oh. Yeah.
1: Kapag, for si example, Dr. Jigs.
0: Yeah. Parang kapatid ko na po yan eh. For example, may kailangan niya ako, Doc. Yeah, mamaya. Ay, may sabihin sa akin. Ay, sabihin ko, Doc, I need this and that. Oh, mamaya. Oh, Pastor, anong problema? Alam mo, Doc, yung hindi mo na kailangan mo pumunta sa ospital.
1: Kaya naman, para kong anak, o, di ba? Nagkakatalo na sa badminton eh. Ano?
0: Yes, Doc Jigs, dahil sa badminton.
1: Nagpe-prescribe na, di ba? Doc Jigs, anong idea mo dito sa ganito?
0: Yes.
1: Ay, nako, ganito yan, o, di ba? So, we can exchange things. Kaya ako ang sabi ko, pagka ito nag-a-appeal ako sa mga listeners natin, kailangan nyo maka-establish ng doktor na mahal kayo. What I mean sa mahal kayo, yung kahit isang doktor na internal med na yung family mo, and then be kind also to the doctor na talagang maramdaman din ng doktor na mahal mo din siya.
0: Yeah.
1: Kasi relationship to sa doctor. Kasi pagka meron kayong ganong relationship beyond prescription, okay? This is beyond medical prescription. And I believe na meron kayo, no? Meron kayong makikita. Pero wala pa kayong sakit, magpakabait na kayo doon sa tao na yon. Hindi ba yung tipong away-awayin mo? Tapos mamaya, pagkailangan mo, doon ka lalapit. Hindi, talagang establishing relationship. Yung pagmamahal, napapakita mo yung pagmamahal, hindi lang dahil nangangailangan ka, di ba? Sa yung regular na relationship, napakaganda niyan. So, tanong again po yung tanong kanina, glutathione, ano daw po, pwedeng inumin or hindi? Maghanap po kayo ng doktor na kaibigan nyo, na mahal kayo, and then when it comes to supplementations, when it comes to other new ideas, no, kung ano po yan, talaga pong sasabihin ang totoo sa inyo at hindi po kayo iiwanan. Talagang kayo itutulungan.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Napakaganda po na atin pong talakayan. Ayan, last na po atin po ito. No? Sabi nga ni Lenny Bahar, di po talaga ako uminom ng kape at di na po ako makatulog. Sabi rin ni Mayjalita Ariate, yes po, the best si Doc dapat. Ayan, Doc Jigs, kung nanikikinig ka ngayon sa aming programa ni Doc Blessy, hindi lang pala kami yung natutuwa sa iyo. Even to our listeners sa...
1: Sikat pala to si Dr. Jigs,
0: yes.
1: Diba?
0: Ayan, sikat na sikat ang ating Doc Jigs. Anyway, Doc, bless you. Before we end, ay atin po munang sagutin itong last po na question po na ito. Sabi po dito ay lagi naman po akong umiinom ng tubig, Doc. Pero bakit minsan dry pa rin at dull ang balat ko?
1: Ayan. So yan po hahanapin natin. Hahanapin natin ang factor. Kasi ang susunod na tanong, ano ba yung frequency ng pag-inom mo? Kasi minsan sinasabi nila umiinom ng tubig, pero ilang baso ba sa maghapon? At tama ba yung distribution? Okay? Pag tama ang distribution, tama ang pag-inom. Kasi po yan, kailangan din nating maintindihan yung output mo. Okay? Yung output ng fluid mo at sa pamamagitan ng ihi, sa pamamagitan ng pawis, kailangan din po niyang nating maintindihan. At saka again, ito pong pinag-uusapan natin, we're just focusing on the skin, ha? Tsaka eyes and hair. Pero alam nyo ba na ilang nutrients lang ang pinag-uusapan natin? Pero maraming nutrients pa ang nakadugtong niyan kasi ano yan, networking yan eh. Yung mga nutrients para yan nagtatrabaho na parang yung ano yan, yung parang net siya, dugtong-dugtong. Pagkailangan mo nitong vitamin C, kailangan mo nito ibang nutrients, halos magkakadugtong silang lahat. Kaya there is no such word as one super bida, super power na nutrient. Lahat po yan kailangan. At ang masasabi ko lang po dito sa inyo, eat a wide variety of food, kumain of plant foods rather, okay? Mm-hmm. Eat a wide variety of plant foods kasi nandoon ang lahat ng phytochemicals, antioxidants, vitamins and minerals, nandoon lahat ng health enhancing chemicals na tutulong sa atin para maging malakas tayo. And then, susunod nun, syempre, maging grateful na tayo kasi nandyan, bigay ng Diyos. So, magpasalamat ka na. Kung may effect sa'yo na dahan-dahan, pasalamat pa rin. Kung may effect sa yung beauty ka agad, abay, magpasalamat ka din. Pantay-pantay ang pagpapasalamat. At continuous na pagpapasalamat ang gagawin natin. So, ganun po, Pastor.
0: Alright, thank you so much, Doc Blessy. Maraming salamat din po sa mga insights na inyo pong nabanggit at binahagi po sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon dito lamang sa ating pong programa sa Adventist World Radio 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, any closing remarks po para po sa ating mga listeners?
1: Ang glow food po natin, talagang very, very important at napakabuti ng Diyos kasi gusto niya maging glowing tayo. Okay? Gusto niya talagang tayo maganda in outside na beauty. Kailangan gusto niya na maging maganda tayo externally and internally. So sana po sa pag-uusap natin ng mga bagay-bagay na ito, tayo po'y maging grateful at dahil ang Diyos ang nagbibigay ng ating beauty, no? Ng ating beauty. At sana po hindi lang sa skin ang pagandahin natin, hindi lang tayo mag-focus sa ganda ng skin, sa ganda ng mata, kundi sa internal beauty natin. At sana alam nyo ba po na pagka tuloy-tuloy na ginagawa natin ito, nagiging maganda yung cellula natin, katulad ng cellula ng balat, ng mata, ng buhok, magiging maayos din ang cellula ng ating mga utak, mag-glow din ang ating utak. At sana ang prayer ko po, pati ang ating ugali ay mag-glow. So God bless po and have a good day.
0: I like the closing, the last statement, Docs. Doc na.
1: Para, Pastor, ikaw glowing ka talaga.
0: Yan ang gusto ko, Doc. I like your last statement po na hindi lang yung dapat yung ating skin ang nag-glow, pati na rin ang ating pong ugali. Anyway, salamat, Doc. Mga kaibigan, sa ating talakayan ngayong araw, natutunan natin ang tunay na glow ay hindi lamang nanggagaling sa mga produktong inilalagay sa balat, iniinom, o kaya na may mga tableta, kundi nagsisimula rin sa kung ano ang inilalagay natin sa ating pong katawan. Ang tamang pagkain, sapat na tubig, maayos na pahinga, at positibong pamumuhay ay may malaking epekto sa ating kutis, buhok, lakas, at kabuuang kalusugan. Kapag pinapangalagaan natin ang ating katawan, mas lumalabas ang natural na sigla at gandang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil nabanggit nga sa mga awit, kabanata 139, talatang 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ako'y kakilakilabot at kagilagilalas na ginawa. Kaya mga kaibigan, matutunan nating pahalagahan ang ating sarili hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa pamamagitan ng healthy choices na nagbibigay buhay sa ating katawan. Ang tunay na kagandahan ay makikita sa taong may malusog na pangangatawan, pusong payapa, at may pananampalataya. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. At maraming salamat sa inyong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Panginoon ng malusog na katawan, glowing na kalusugan at pusong puno ng kanyang kaliwanagan. Hanggang sa muli, manatiling healthy, radiant at may pag-asa. Ito po ang inyong DJ host Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jazel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpala at masayang araw sa bawat isa po sa atin muli, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa saan man po kayo naroroon sa mga oras at pagkakataong ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako ang inyong kaibigan, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan ay kalumang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang tema ng ating pinag-aaralan ay The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama dito sa Tinig ng Pag-asa para sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
1: Yes po. At bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
2: Mapagpala at mahabagi naming Diyos sa kalangitan. Nagpapasalamat po kami sa magandang pagkakataon na kami magkakasamang mag-aaral ng Biblia, ng iyong banal na salita. Upang sa pamamagitan nito, ay patuloy naming maunawaan ang iyong banal na kalooban para sa aming buhay. At ito ay aming magamit sa pang-araw-araw naming buhay, bahagi ng aming paghahanda sa pagsalubong sa pagdating ng aming Panginoon. Pagpalain po kami sa pag-aaral na ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong inibirahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong pong panonood at huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa sa pamamagitan ng atin pong mga Facebook pages. Hanapin nyo lang po Adventist Tele Radio at ang Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
2: Ang ating pag-aaral na ito ng The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, ay patuloy na inihahatid sa atin upang sa pamamagitan ng mga kwento at kasaysayan ng Panginoon na nangyari na umiikot sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng mga alagad at gayon din ng mga kalikasan at sitwasyon ay nagpapakita ng mga kislap ng katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon na napakahalaga sa ating buhay. Kagaya ng ating mga pag-aaral at ngayon ay ating pag-uusapan, sino ang pinakadakila? Ang tanong na ito na sino ang pinakadakila ay katanungang umikot din sa alagad ng ating Panginoon. Kaya buhat sa ating Panginoon, kasama niya ang kanyang mga alagad na kanyang palaging tinuturuan. Sa loob ng bahay, Marcos 9:33 and 34, nakarating sila sa Kapernaum. At nang siya'y nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Si Pedro ay mayroong bahay sa Kapernaum. Marahil dito tumitira ang Panginoon kasama ang mga alagad. Marahil si Pedro ay mayaman at malaki ang kanyang bahay. Kaya doon dumadating ang ating Panginoon kasama ang mga alagad at sila'y doon namamahinga sa gabi. Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Itinanong ng Panginoon, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Siyempre, naririnig yan ng Panginoon ng bahabahagya. Kaya lang, gusto ng Panginoon na sila mismo ang sumagot ng maliwanag. Ano ang kanilang pinagtatalunan? Marahil ang mga alagad ay may karaniwan ding ugali na minsan ay nakakapagsalita ng may kayabangan, may pagpapalalo at may pagmamataas. Kaya pinag-uusapan din nila ito ano ang mangyayari sa kanila pagdating na sa kaharian ng ating Panginoon. Sino kaya sa kanila ang magiging kanang kamay, sino sa kaliwa at sino ang magiging pinakadakila. Iyan ang kanilang usapan habang daan at nagpapagalingan at nag-iinggitan ang mga alagad. Kung ikaw ay kasama sa alagad na ito ng Panginoon, ano kaya ang iating magiging bahagi? Kung tayo rin ang mayroong ganitong mga kasamahang manggagawa, ano kaya ang ating magiging damdamin sa isa't isa? Marcos 9:35. Siya'y umupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang nagnanais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Ito ang espesyal na ginagawa ng Panginoon para sa kanyang mga alagad. Tinuturuan niya sila ng bukod na walang ibang tao na nakakarinig. Ganito ang paraan ng pagtuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ganito rin tayo. Ang ebanghelyo ng Panginoon sa ating buhay, kung ibig nating matuto ng salita ng Diyos, tayo ay espesyal na makipag-ugnay sa ating Panginoon at tayo ay kanyang tuturuan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya nga tinawag niya ng bukod ang kanyang mga alagad samantalang sila ay nasa bahay. Ito ang paraan ng Panginoon upang turuan niyang patuloy ang kanyang mga alagad. Maliban sa pagtuturo samantalang may ibang mga kasamaan at karamihan ng mga tao sa paligid-ligid, ang mga alagad ng ating Panginoon ay binibigyan niya ng espesyal na pagtrato at pagpapahalaga paano sila tuturuan. Marcos 9:36 and 37. Kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Siya'y kanyang kinalong at sa kanila'y sinabi, narito ang ating Panginoon ay kumalong ng isang bata. Sa tanawin ng mga alagad ay nakita nila kung papaano na ang ating Panginoon ay nagpapahalaga sa isang bata. Ito ay isang napakahalagang likas at ugali ng isang matandang tao ang pagpapahalaga sa bata. Ito'y isang simpleng aral na dapat maunawaan ng sino mang nakatatanda na ang mga batang ito ay ating papahalagahan. Huwag natin silang pupukpukin. Huwag natin silang sasaktan. Huwag natin silang sasalitaan ng masama. Kundi ang sila ay palagi nating kakalungin, aarugain, aalagaan, at papahalagahan. Bakit ganito ang pagpapahalaga ng ating Panginoon sa kanila? Kung ano ang ating ginawa sa maliit na mga batang ito ay sa Panginoon natin ginawa. 37. Ang sino mang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Kaya ang pagpapahalaga sa bata ay isang halimbawa ng mabuting tao. Ito ay isang mabuting halimbawa ng isang mabuting tao. Kaya nga ang mahalaga diyan ay yung mga matatanda na nagpahalaga sa bata. Sila yung iginagalang ng mga bata. Kaya nga yung mga teacher, yung mga guro ay nagkaroon ng ganyang mataas na paggalang at pagpapahalaga ang buhat sa kanilang mga estudyante kung ito ay nakita sa kanilang buhay nung sila'y nag-aaral pa. Na ang mga teacher na mababait sa kanilang mga eskwela, ang mga eskwelang ito ay nagiging mababait din at mabuti sa kanila sa panahon ng pagtanda. Sa mga sermon na ibinigay at ating naririnig, ating napag-aaralan, ang mga batang ito ay modelo ng pagbabago, sapagkat sinabi yan sa aklat ng Matthew 18:3. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit." Ang pinagtatalunan ng mga alagad ay sino sa kanila ang magiging leader, sino sa kanila ang magiging pangunahing alagad ng ating Panginoon. Subalit, nang sila ay turuan ng Panginoon, ang ipinakita sa kanilang modelo ay ang pagiging bata. Ang bata ay huliran at halimbawa ng pagbabago. Ang mga batang ito kung saan natin sila aakayin ay doon sila susunod. Kung saan natin sila tuturuan, kung paano natin sila palalakihin, kung paanong modelo natin sila bibigyan, ay gayon sila magiging mabuting mga tao. Kaya nga, sa ganitong halimbawa na ibinigay ng Panginoon sa kanila, ang napakahalaga sa mga alagad, ang sila'y maging kagaya ng bata na sunod-sunuran sa ating Panginoon, na kanilang matamang pinagmamasdan ano ang ginagawa ng Panginoon. Ang mga bata kasi ay napakagaling na manggaya. Kung ano ang sinabi ng matanda, ganun din ang kanilang sasalitain. Kung ano ang karaniwang ginagawa ng matatanda, ganun din ang kanilang gagawin. At kung ano ang kinakain ng mga matatanda, ganun din ang kakainin ng mga bata. Sa ganitong paraan ng pamumuhay na ipinakikita ng Panginoon sa mga alagad, dapat sana ang mga alagad, ang gawin nilang modelo ay ang ating Panginoon bilang mga bata. Kaya lang sapagkat sila'y mga matured na, mga kabataan na, at sila ay nagpapagalingan na, ito na ang suliranin sa kanila. Tayo bilang isang Kristiyano, ito ang ebanghelyo para sa ating lahat. Ang tayo ay magpakumbaba na kagaya ng bata at gamitin natin ito para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Aklat ng Matthew 18:4-5. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kung ibig nating maging pangunahin, ang isang tanging paraan ay ang pagpapakumbaba. Ito ay isang matinding aral para sa buhay ng tao. Kapag tayo'y nakakita ng mga taong mapagpakumbaba, mga mababang loob, ito ay nakatutuwa at ginhawang kasama. Pero ang kabaligtaran kasi nito ay ang mga mapagmataas, ang mga palalo o mayayabang. Ito ay hindi magandang kasama sa alinmang grupo na maaari nating kasamahan. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Ganyan nga ang pagtuturo ng ating Panginoon. Kung ibig nating maging mabuting tao, mag-practice tayo sa mga bata. Dahil ang mga batang ito ang labis na nangangailangan ng pagtutuwid, labis na nangangailangan ng modelo, at labis na nangangailangan ng pagkalinga. Ang mga alagad ng ating Panginoon ay tinuruan niya, inutusan niya, binigyan niya ng mga responsibilidad kung papaanong itataguyod ang banal na gawain dito sa ibabaw ng lupa. At ang isa sa napakarami sa ating paligid ay ang mga bata na nangangailangan ng paglilingkod. Subalit, ang modelo ng mga bata na itinuro ng Panginoon ay ang pagiging mapagpakumbaba. Marcos 9:38. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita namin ang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin." Biglang binago ni Juan ang usapan. Si Juan ang nagsalita. Akala ko sangayon sa halimbawa ng mga alagad, si Pedro lang ang maingay at si Juan ay tahimik. Palaging may halimbawa ng ganyan, si Pedro at si Juan. Pero dito, sa kwentong ito, si Juan ay nagsalita. Binago ang kanyang usapan. Mabuti na lang, binago niya ang usapan. Dahil ito rin ay karugtong ng pagpapaliwanag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa madaling sabi, si Juan ay nakakita o sila na mga alagad ay nakakita ng isang tao na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng ating Panginoon. E sumusunod yung demonyo. Samantalang ang mga alagad, hindi nila mapasunod yung demonyo. Ano ang ibig sabihin? Sa salitang kanto, nasapawan ang mga alagad. Dito'y ipinakikita, tamang-tama ang tanong ni Juan. Ayaw na ayaw ni Juan at ng kanyang mga kasamahan na sila ay nasasapawan, na mayroong iba na mas magaling sa kanya. Mayroong ibang tao na nagpagaling ng may sakit na inaalihan ng masamang espiritu at napagaling nila. Pero ang mga alagad, ang suliran nila, mayroong hindi sila mapagaling. Ang ibig sabihin sa tanong na ito, sa kwentong ito, ay upang ipaliwanag sa atin ngayon na ang mga alagad na ito ay mainggitin. Hindi lang sila mayayabang, hindi lang sila mga palalo, hindi lang sila takaw posisyon, sila ay mainggitin din naman. Marcos 9:39, ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, ang agad na makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Kung nakikita ninyong ginagawa nila yon, hayaan lang ninyo sila. Ang masama lang sa kanila ay kung magsasalita sila ng masama laban sa akin. Kung hindi naman sila nagsasalita ng masama laban sa akin, huwag na ninyo silang pagbawalan. Opo, maraming mga tao sa ating paligid ang gumagawa ng mabuti. Ipagpasalamat natin iyon. Kung sakali man na sila ay naging magaling, naging mas mabuti, naging mas marangal kaysa sa atin, huwag natin iyong kaingitan. Kung ano ang gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon, maging mapagpatuloy lang tayo. Dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos na mahalaga sa kanyang kaharian. Gantimpala ng alagad, Marcos 9:40-41. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. Binigyan ng Panginoon ng kasiguraduhan ang mga alagad na sila ay hindi pagkukulangin sa pinakamaliit na kanilang pangangailangan. Sa kabila ng pangangaral at pagtuturo ng Panginoon sa mga alagad, ano ang kulang sa kanila, ano ang kanilang suliranin, ano ang kanilang gagawin upang sila'y maging mabuting lingkod ng Diyos. Binigyan sila ng assurance ng ating Panginoon na hindi sila papagkukulangin ng anuman. Dahil itinakda ng langit na kung mayroong tao na tutulong para sa kanila at magbibigay ng isang basong tubig, ito ay gagantimpalaan ng Panginoon. Ang mga alagad ay benepisyari ng kagandahang loob ng langit. Gayon din, sila ay benepisyari ng kagandahang loob ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya nga, kung sino man ang may nais na maglingkod at gumawa sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang pangako ng Panginoon, hindi siya papagkukulangin kahit na isang basong tubig. Marcos 9:42. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pa ang bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Ibinalik uli ng Panginoon ang usapan sa mga bata, pagpapahalaga sa mga bata. Dito'y sinabi ng ating Panginoon na huwag tayo, mag-iingat tayo na makagawa ng masama sa paningin ng bata dahil sila ay matitisod. Iiwasan natin na tayo ay makagawa ng mabigat na makasusugat ng kanilang damdamin o makasisira ng kanilang buhay. Dahil kapag ito'y nangyari, mas mabuti pa sa atin ang tayo ay itapon sa gitna ng dagat na may nakataling bato sa liig. ito ay ebanghelyo ng ating Panginoon na ang mga batang biktima ng molestation o child abuse ay pinapahalagahan ng ating Panginoon. Sinasaway tayo ng Diyos na huwag nating magagawa yan. Itong pang-aapi, pang-aabuso sa mga bata ay hindi lang ngayon sinasaway. Sinasaway na yan ng panahon pa ng ating Panginoon. Hindi nila pinapahalagahan ang maliliit na bata. Kapag yan ay ginawa natin, ay mayroong nakalaang parusa para sa atin. Marcos 9:43. Kung ang kamay mo ang makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Ang lahat ng tao ay mayroong kahinaan. Bantayan natin ito. Baka ang ating kahinaan ay nasa ating kamay, ito ay magdadala sa atin sa pagkapahamak o magdadala ito sa atin sa kaparusahan. Kaya nga iingatan natin, ang binanggit dito sa aklat ng Marcos 9:43 ay ang kahinaan ng ating kamay. Ano ba ang ginagawa ng kamay? Ang ginagawa ng kamay, kung ano ang nasa ating puso, kung ano ang nasa ating isip, ito ang gagawain ng kamay. Subalit para sawayin niyan ay lalong napakahirap. Dahil kung ang nasa isip natin ay magnakaw, upang hindi tayo makapagnakaw, kailangang putulin ang kamay. Kaya ang kinakailangang baguhin sa atin ay ang laman ng puso at ang laman ng isip. Pero nagbigay ang Panginoon ng mahirap na paraan upang turuan ang ating sarili na walang kamay. Marcos 9:45. Kung ang paa mo'y makakapagpatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at maitatapon sa impyerno. Marami sa ating kapaligid ang matitisurin, mga matatampuhin, madaling mahiwalay sa ating Panginoon dahil sa mga kasalanan ng ibang tao. Sinisisi natin palagi ang ibang tao. Ang mga salitang ito ng pagiging matitisurin, mas madaling matisod sa totoo lang ang walang paa kaysa sa mayroong paa. Mas mahirap ang lumakad ng walang paa. Kaya lang sinabi yan ng ating Panginoon upang maranasan natin ang lalong mahirap na kwento ng buhay. Kaya papahalagahan natin ang ating paa. Iingatan natin ito sa paghakbang. Paano ito iingatan sa paghakbang? Paano ito iingatan sa paglakad? Ang mga salitang ito ay punong-puno ng karunungan. Kailangang matutuhan natin ang lumakad sa daan ng buhay, na ito ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sa Marcos 9:47 naman ay, kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno. Alalahanin natin na ang ating Panginoon ay tinuturuan ang mga alagad ng sarili niyan. Kailangang makatakas ang lingkod ng Panginoon sa mga kahinaan ng buhay. Kahinaan ng mata, pita ng mata, pagiging mainggitin o pangangalon niya. Iyan ang pita ng mata. Kapayapaan sa bawat isa. Maging mabuti sa bawat isa. Marcos 9:50. Mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, ano ang inyong ipagpapaalat dito? Magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ang suliranin ng mga alagad bago dumating sa bahay, nagtatalo-talo, sino ang pinakadakila sa kanila? Sinagot yan ng ating Panginoon sa isang simpleng paraan ng pagtuturo. Kung kayo na magkakasama ay hindi magkakaroon ng kapayapaan, lalong malaking gulo ang inyong ipupundar. Kaya nga ito ay aral sa mga Kristiyano na kung tayo sa ating pagiging Kristiyano ay palaging nakikipagtalo, mag-isip tayong mabuti. Baka hindi, baka wala tayo sa katotohanan na dapat nating kalagyan. Ang pagiging Kristiyano ay mayroong kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa kapitbahay, kapayapaan sa loob ng simbahan, kapayapaan sa komunidad. Ang kapayapaang ito ang gusto ng Panginoon na maging karanasan ng kanyang mga alagad. Ito po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po muli ang Panginoong Diyos sa panibagong aral at na atin pong napakinggan. At salamat po kay Pastor Nick at mga kaibigan. Patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa. At inyo rin pong suportahan ng iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Mabuti at makapangyarihang Diyos namin na dakila sa lahat. Patuloy po kaming nagtataas ng aming dalangin sa iyo dyan sa kalangitan, na kami po ay patuloy mong aakayin sa daan ng katwiran at katotohanan at sa pamamagitan ng iyong banal na salita na dumarating sa aming buhay, na aming napapakinggan, aming napag-aaralan. Ito ay magsilbing aral sa aming buhay na aming lalakaran, aming isasakabuhayan, at sa ganito'y magbibigay lugod kami sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy pong alalahanin kami at ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang iyong masaganang biyaya at pagpapala patuloy na managana sa kanilang buhay. Aalalayan mo po sila, gagabayan, aakayin, papatnubayan. Ang lahat ng ito ay aming hiningi sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako niyo pong lingkod, Brother Edison Aceveras Jr. kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
2: Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon na ipinakita sa pamamagitan ng mga alagad ay napakagandang tanawin, larawan at halimbawa para sa atin na dinatnan ng ganitong kapanahunan upang ating pagkumpakumparahin ang ating buhay kung tayo ba'y kagaya ng mga alagad ng Panginoon sa kwentong ito. Ang mga alagad ng ating Panginoon ay nagpapaligsahan. Ang alagad ng ating Panginoon ay nagpapagalingan. At sila ay nagtatalo-talo sino sa kanila ang pinakadakila pagdating ng araw. Ito ay tanging hangarin ng lahat ng tao, na siya yung bida, siya yung nasa kalagayan ng mataas, o siya yung pinaglilingkuran. Subalit ang Panginoon ay nagbigay sa kanila ng mga aral sa pamamagitan ng bata. At ang pinakasama rin ito ay, ang isang mabuting Kristiyano ay may kapayapaan sa isa't isa. Bigyan natin ng kapayapaan ang ating buhay. Maging payapa tayo sa piling ng ating asawa, ng ating mga anak, ng ating pamilya. Maging payapa tayo sa pakikipag-ugnay sa ating trabaho. Maging payapa tayo sa komunidad, sa lahat ng tao. Yan po ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligayat puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung nais nyo pong makakuha nitong mga ito, ay maaari nyo pong isend ang inyong complete name and address sa mga sumusunod na numero na aking babanggitin. 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. At pwede rin po kayo magpadala sa amin ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral. Sa buhay pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Jane Zabat at ang ating tatalakayin ay passion or apathy. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay ang ating topic ay The Nobleman of Capernaum sa pangunguna pa rin ni Pastor Ner Caranza. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa buhay pamilya.
1: Muli po ay isa na naman magandang araw.

sa atin pong mga sarili, ano po, hindi natin ikukumpara sa iba. Ganon din natutunan natin na tayo nilikha with a purpose, hindi po by chance. Kaya may panukala din ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kahapon, natutunan naman natin na maging pagpapala sa pamamagitan ng kakayahan at ng talento na mayroon po ang bawat isa sa atin. Kaya naman ngayong araw na to, ano po ay atin namang aalamin kung paano ba magkaroon ng passion, ano po, ng zeal, ng kasigasigan, yung sigla. Yung bang kapag ka gumawa ang isang tao, parang nakakaakit, ano. Yung bang kapag ikaw ay gumawa, parang yun yung last, yun yung best, you know, parang ganon. So, yun yung sinasabi nating passion, ano po, na hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo, but you enjoy doing that, ano po. Ang sabi sa Colossians 3:23, and whatever you do, do it heartily as to the Lord. So, paano natin gagawin? Yung buong puso natin, yung parang ibibigay mo yung buong lakas mo, yung bang masigla kang gawin. At ito po yung ating focus ng pag-aaral ngayon, passion or zeal. O on the other side is apathy, walang interes, ano po, walang kasigla-sigla, ano. So alin doon ang pipiliin natin? And sabi, do anything God has for you with passion, with love, ano po. Ano kayang maidudulot nito? Ang sabi gano'n ni Oprah Winfrey, passion is energy, ano. Oh, passion is energy. Feel the power, sabi niya, that comes from focusing on what excites you. Ramdamin daw po natin, ano po, ang kalakasan, ano, yung kapangyarihan na nagmumula sa isang sa atin, ano po, na nagagawa nating ma-excite, maging masaya, maging masigla na gawin o gampanan ang isang bagay, ano po. So napakahalaga pala ng passion, ano, sa spiritual side, yung zeal, ano po, yung zeal. Kung binigyan ka ng Diyos ng mga talento, gamitin mo ng buong puso mo, ano po. Huwag tayong maging mapaghanap sa iba. Ay, sila naman, ano, puro ako na lang. Dahil ikaw ay may talento doon, ay ikaw ang binibigyan, ano po, ng pagkakataon. Ang iba naman ay may kanya rin namang tungkulin ayon sa kakayahan na mayroon siya. Palaguin ito, kung mayroon man, italaga sa Diyos upang totoong maging pagpapala sa iyo at sa iba. At sa bawat kakayahan na nilagay ng Diyos, ano po, sa ating paglilingkod na to, nagiging masaya tayong gumaganap at patuloy na nagnanais tayong pagputihin po ang ating mga paggawa dahil ito'y masaya nating ginagawa, ano? Katulad na lamang nang tayo ay turuang magsulat ng ating mga guro, hindi po natapos na natutunan nating sumulat ng tuwid, ano? Sumulat na hindi lumalampas, ano po? Hindi natatapos doon ang pagkatuto ng pagsulat, ano po? Tinuturuan tayo na sanayin yun hanggang sa mag-cursive na tayo, ano po, hanggang sa sumusulat na tayo ng words, nag-i-spell na tayo, gumagawa na tayo ng sentence, gumagawa na tayo ng paragraph, hanggang later in life, naging manunulat tayo, ano, dahil hinasa po natin yon. Ano mang nakitang kakayahan na mayroon tayo, ating pinagbuti, ano po, ating sinanay, no, nahasa tayo dun sa talento na yon. Kaya naman nagiging magaan para ating gawin ito. At kung gagawin lalo na ng ating buong puso, ano po, buong kasiglahan, ito po ay parang magnet, no? Umaakay sa iba para sila rin ay gumawa ng katulad ng kasigasigan na mayroon tayo. At sa pagsisikap ng bawat isa sa tulong at biyaya ng Diyos, ano po, lumalago ang talento. Nagmo-multiply ang talentong yan, ang gift na yan na binigay ng Panginoon sa atin. Ito ang tinatawag nating passion or zeal. Ito yung masidhing pagnanais natin na gawin o gamitin ang anumang kakayahan o talento o na mayroon tayo, ano po, gamitin na ng buong lakas natin, ano po. At kung minsan nga sabi ko
nga ay kahit na voluntary, no? Kasi para bang may driving force, ano? May nagpupush sa atin, gawin mo kasi ikaw ang may kakayanan dyan. Ayan. Gamitin ito o nang may kasigasigan o nang walang kaganagana, no? Walang interest. So, may mga tao na sa kanilang kasigasigan na pagandahin, pagalingin,

0: pag-igihin, ano po, ang kanilang mga kakayahan ay nakilala sila doon, ano po, at ano yung sikreto nila ng kanilang tagumpay. Halimbawa, yung mga atleta, ano po, si Lydia De Vega, ano po, nakita natin na nakilala siya, no, Asia's queen of sprint, na napakagaling na mananakbo, ano po, at dahil dyan ay nakita rin natin yung kanya pong disiplina, ano po, sa kanyang sarili, kung paano gigising siya ng maagang maaga, ano po, medyo madilim pa, gigising ka na, magpa-practice ka, ano po, at yung pagpa-practice mo hindi dahil gusto mong malampasan ang iba, kundi nais mong kung anong mayroong kakayanan na mayroon ka ay mapag-igi mo pa, mapagbuti mo pa hanggang sa maabot mo yung pinakamataas na antas na maaabot ng kakayahan na binigay sa iyo ng Diyos, ano po. Yung mga awit, gayon din, ano po, kailangan niyang practicein. Kailangan niyan ay mag-submit sa mga may talento rin katulad niya na mga experienced, ano po, at yun ay makakatulong. So, kung may mga nakikita tayong kakayahan at gusto nating palaguin, at may mga tao na very, sabi natin, expert dun sa bagay na yun, we can seek advice from them para po mapalago natin yun. We can pray to the Lord, Lord, help me improve this talent that you have given to me that I may be a blessing to others. Ano po? Kung sasabihin natin, ay alam ko na yan, ako nang pinakamagaling sa ganitong bagay, kaya huwag nyo akong pakialaman. Kung ganyan po ang ating attitude, sa halip na ang mga tao ay ma-attract, no, ay nagiging ano, nagiging malayo sila, no, parang ang sasabihin nila ay ayokong galawin yan, baka ano. So yung mga ganung mga attitude po ay nagdadala ng hindi magandang atmosphere sa ating workplace, sa atin pong pang-araw-araw na gawain. Okay? So yung pagtatama ay ating pakinggan yung mga payo para lalo tayong gumawa ng maayos, maging maayos ang paggawa natin at maging masaya habang tayo gumagawa. Ang sabing ganoon, to somebody who is passionate of cooking, he finds cooking enjoyable. He loves improving his dish until he finds the best ingredients, the best procedure, the best taste, and the best presentation. But that does not stop you from cooking. You keep studying new ways of cooking, variety of dishes. Wow! What a joy, mga minamahal, to see the fruit of our labor. Ano po yung outcome ng ating pong pagsisika, pagtitiyaga, ano po, sa pagpapalago ng ating mga kakayahan. We spend the time, ano po, in all this, trying until we see the best coming out, ano po, and time is not wasted, ano? God has made you and me for excellence, for best, for greatness. Greatness that is aimed at recognizing God as the giver of talents and skills, and as recipients of wisdom and all that make up a wise steward of talent, all the values that enables you to master your craft and make you use this talent to glorify God and bless others. Work best. You won't find it work anymore, but rather a pleasure to you. You come to love the work. You enjoy it, and it becomes your life. So mga minamahal, thank God for letting us all find our place through the talent and the work we have. And we realize, no, God wants all of us to be useful, to be a blessing, and to develop personal values through our engagement to work. Let's have the passion. Be zealous in everything that we do, especially when it is our talent, God-given talent. Atin pong dalhin ang masayang pabalitang ito, ano po, na tayo ay gumawa ng may kasigasigan.
1: Maraming salamat po, Ma'am Jane, mga kaibigan. Sana po ito'y naging magandang reminder sa bawat isa sa atin na gawin po natin ang mga bagay na may masayang puso. Ano po? At alalahanin natin na pagbutihin ang ating mga talento at maging passionate po sa lahat ng bagay na ating gagawin. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga reflection, maaari nyo po itong ipadala sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at ishare nyo na po itong ating live streaming sa inyong mga kapamilya. Nang sa gayon, sila rin po ay pagpalain sa mga mensahe na ating mapapakinggan. Maaari rin po kayo magpadala sa aming email at connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo naman po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay The Nobleman of Capernaum. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat, Lou, at maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan, na sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ipinagpapatuloy natin ang ating seryeng pinasimulan, Encounters with Jesus, at ating pinag-uusapan o pinag-aaralan ang buhay ng mga taong kinatagpo o nakatagpo ng ating Panginoong Jesus nang siya ay narito sa lupa. At ngayon ay ating pag-aaralan ang buhay ng isang tinawag na nobleman sa Capernaum. Ito ay matatagpuan natin sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 45 hanggang 54. Ganito ang nakasulat. Kaya't nang siya'y dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga taga-Galilea. Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila ay pumunta rin sa kapistahan. Pagkatapos ay pumunta silang muli sa Kana ng Galilea, nandooy kanyang ginawang alak ang tubig. At sa Capernaum ay naruroon ang isang pinuno ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya ay pumunta at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay malapit ng mamatay. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo mananampalataya." Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya'y humayo sa kanyang lakad. Habang siya'y papunta, sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nagsasabing ang kanyang anak ay ligtas na. Kaya't itinanong niya sa kanila ang oras nang siya'y nagsimulang gumaling. At sinabi nila sa kanya, "Kahapon ng ika-isa ng hapon, nawalan siya ng lagnat." Kaya't nalaman ng ama na sa oras na iyon ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang anak mo ay mabubuhay." Kaya't siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Paano nalaman ng lalaking pinuno ang tungkol kay Jesus? Sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 45, "Kaya nga nang siya'y dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga Galileo. Nang kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan." Ang mga Galilean na bumalik mula sa pagdiriwang ng Paskwa sa Jerusalem ay ibinalita ang mga kamangha-manghang ginawa ni Jesus doon. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat at ang kanyang pagbalik sa Kana ay nalaman din sa buong Galilea, na nagbigay pag-asa sa mga nagdurusa at namimighati. Nakarating ang balitang iyon sa Capernaum, sa Jewish nobleman. Ang lalaking ito ay mataas ang katungkulan, isang opisyal na naglilingkod sa hari. Isa siyang pinuno ng pamahalaan. Bakit nais ng nobleman o pinuno ng pamahalaan na makilala at makatagpo si Jesus? Sa talatang 47, nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea mula sa Judea, pumunta siya roon at nakiusap sa kanya na siya ay pumunta sa kanilang bahay at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya ay malapit ng mamatay. Ang kanyang anak na lalaki ay may sakit at malapit ng mamatay. Sa ibang salin ay naghihingalo ang sabi. Kaya sa halip na mag-utos na papuntahin si Jesus sa Capernaum, siya ay personal na pumunta sa Kana upang makaharap at makiusap sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pagdating niya doon sa Kana, nakita niya ang maraming taong nakapalibot kay Jesus. Sumiksik siya sa mga tao hanggang sa makalapit. Ngunit nang makita niya si Jesus, ay pinanghinaan siya ng loob. Isang karaniwang tao, ang suot ay marumi, maalikabok dahil sa paglalakbay. Nagduda siya, kaya ba talagang pagalingin ng taong ito ang aking anak? Ngunit dahil siya ay desperado at wala na siyang ibang mapupuntahan at nararamdaman niyang kung magtatagal ay hindi na niya aabuting buhay ang kanyang anak, wala na siyang ibang option. Kaya't nakiusap siya kay Jesus na sumama sa kanya sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak. Ano ang naging tugon ni Jesus sa lalaki? Talatang 48. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Malibang makakita kayo ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo mananampalataya." Sinabi ni Jesus na maliban kung makakita ng mga palatandaan at kababalaghan, ay hindi sila maniniwala. Ang salitang ito ay hindi lamang para sa lalaking pinuno, kundi sa lahat na naroon at para din sa atin ngayon. Nababasa ni Jesus ang nasa isipan ng lalaki at ng mga taong naroon. Sa isip nila, maniniwala lamang sila kung mapapagaling niya ang anak na lalaking may sakit. Sa atin ay palaging naririnig natin ang mga katagang, "To see is to believe." Maniniwala tayo kung ating nakita. Ito ay hindi lamang karanasan ng pinuno na iyon. Ito ay karanasan din ng marami sa atin. Maraming beses na naghahanap tayo ng himala, mga kababalaghan, upang tayo ay maniwala. Ngunit sa huling araw ay binigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Jesus at tayo ay pinag-iingat sapagkat gagamitin ng kaaway ang mga kababalaghan at himala upang dayain ang mga tao. Sangayon sa Mateo, Kabanatang 24, Talatang 24, "Sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang." Kaya isang mapanganib na bagay ang laging manghawak sa mga nakikita bago tayo manampalataya. Kung hindi pagkakaloob sa akin ng Diyos ang mga kahilingan ko, ang aking mga dalangin, ay hindi siya totoo. Hinahamon natin ang kapangyarihan at pagiging Diyos ng ating Diyos. Mali ba kung tayo ay babase ng ating paniniwala sa mga palatandaan at kababalaghan? Ano ang sinasabi ng Biblia? Sa 2 Tesalonika, Kabanatang 2, Talatang 9, ganito ang nakasulat. "Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlinlang na kababalaghan." Ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ano? Darating ang taong makasalanan na magnanais o gagawin ang lahat upang dayain ang mga mananampalataya at magpapakita rin siya ng kakayahan o mga o kapangyarihan na mapanlinlang sa pamamagitan ng himala at mga kababalaghan. Ganon din ang nakasulat sa Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 13. "Ito'y gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao." Kaya kayang gawin ng kaaway na gumawa ng mga himala upang madaya ang mga mananampalataya. Sa huling araw ay sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga huwad na Kristo na maaaring magsagawa ng mga palatandaan at kababalaghan. At ang Diablo ay maaaring gumawa ng mga palatandaan at mga himala o kababalaghan. Kaya kung ang atin lamang pagbabasihan ng paniniwala ay sa pamamagitan ng palatandaan at kababalaghan, maaari tayong malinlang. Ang pinakaligtas na basihan ng paniniwala ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ano ang naging tugon ng pinuno kay Jesus? Talatang 49. Sinabi ng pinuno sa kanya, "Ginoo, pumunta ka na bago mamatay ang aking anak." Sa halip na mga tuwiran at mawala ng pag-asa sa sinabi ni Jesus, ang lalaking pinuno ay nagpatuloy at ngayon ay may katiyakan sa kanyang pagmamakaawa at nababanaag ang paniniwala na sinabi niya, "Pumunta ka na bago pa mamatay ang aking anak." Yun ay pagpapakita ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Nagpapahayag yun ng kanyang na bagong pag-iisip at kakayahang pagalingin ni Jesus ang kanyang anak. Ano ang sinasabi sa atin ng karanasang ito? Una, sinusubok ni Jesus ang ating paniniwala. Hindi upang papanghinain ang ating kalooban, kundi upang magtiwala tayo sa Kanya. Pangalawa, upang makita natin, katulad ng lalaki ng pinunong ito, ang tunay na kalagayan ng ating puso at paniniwala kay Jesus. Sa karanasan ng pinuno, na bago iyon, at siya ay nagpatuloy at matiyagang nakiusap sa Panginoon para sa kagalingan ng kanyang anak. Pangatlo, kahit na limitado ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang awa na mula sa Diyos ay hindi nawawala. Nakahandang sagutin ng Diyos ang ating mga marubdob na pakiusap at panalangin. Ano ang naging batayan ng paggaling ng anak ng nobleman? Kabanatang 4 ng Juan, talatang 50. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka na, ang anak mo ay mabubuhay." Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinabi sa kanya ni Jesus at siya ay humayo sa kanyang lakad. Tiniyak ni Jesus na ang kanyang anak ay mabubuhay. Ang pinuno ay umalis na may kapayapaan at kagalakan na hindi pa niya naranasan kailanman. Hindi lamang sa pananampalatayang ang kanyang anak ay gagaling, subalit taglay niya ang matibay na paniniwala na siya ay nagtiwala sa Diyos bilang isang tagapagligtas at manunubos. Gumaling ang kanyang anak dahil sinabi ni Jesus, at sapagkat ang nobleman ay naniwala sa ating Panginoong Jesus. Ang mga salita ni Jesus ay makapangyarihan kung paanong sa pasimula ang lahat ay nalikha sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa oras ding iyon ay gumaling ang anak na lalaki ng nobleman. Anong mga aral ang matututunan natin tungkol sa pananampalataya ng pinunong lalaking ito? Una, ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa mga himala o palatandaan o kababalaghan. Pangalawa, tayo ay maniwala kay Jesus batay sa kanyang mga salita. Sa Juan, Kabanatang 20, Talatang 29, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. At sa Roma, Kabanatang 10, Talatang 17, kaya nga ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang nobleman ay nagpatuloy sa pagnanais na makilala pa si Jesus. Siya ay nagpatuloy na makinig sa mga turo hanggang sa ang kanyang sambahayan ay naging mga alagad ni Jesus. Sa Juan, Kabanatang 4, Talatang 53, kaya't siya ay sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Kaibigan, ang sakit na nagbigay ng kabalisaan at pasakit sa buong pamilya ay naging daan upang makalapit ang Ama ng Tahanan sa ating Panginoong Jesus tungo sa pagkahikayat ng kanyang buong sambahayan. Kaibigan, siya na naging interesado sa buhay at pamilya ng pinunong lalaking ito, ay siya ring Jesus na interesado sa iyong buhay at sa iyong sambahayan. Nais niya na maranasan mo ang pagkahikayat sa kanya ng iyong buong sambahayan. Ano ang iyong pagpapasya?
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Sana po kayo'y pinagpala sa mensahe na ating napakinggan. Mga kaibigan, ang kwento pong ito ay ang pananampalataya sa salita ni Jesus ay nagdudulot ng himala at pagpapala kahit hindi po natin ito nakikita agad. Maraming salamat po muli, Pastor Ner. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais sa magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating paksa ngayong araw, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lang po ang Adventist World Radio Manila at makikita nyo po dyan ang ating live streaming ngayong ngayong araw na ito. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa amin sa aming email at connect@adventist.ph. Maraming maraming salamat pong muli mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
3: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Noon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan.
3: Kay Jesus, mayroong tanging
4: masayang pamilya ang panukala ng
5: Jesus. Siya ang kasagutan.

Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Handa na ba tayong makinig kasama ang Quezon City sa ating pag-aaral at kwento ng pagmamahal at si Jesus bilang kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan? Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong manalalang, amin pong pinupuri kayo, Panginoon, sa mga oras na ito. Pagkat, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, kung sa kami nagkulang, nagkasala, inyo kami patawarin. At sa mga oras na ito, tanging dalangin namin, Panginoon, ang amin pong tagapagsalita sa katauhan ni Pastor Rene Montoya. Naway, ipagkaloob niyo, Panginoon, ang karunungan mula sa langit nang sa gayon ang pabalita ninyo sa bawat isa sa amin ay amin pong may kasabuhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya at kalakasan. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Masaya ako ngayon na makasama ko kayo ulit para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tempo natin sa pinag-aaralan po natin ay si Jesus ang kasagutan. Kahapon, pinag-usapan natin ang tungkol sa kautusan ng Diyos. Napakaganda ng layunin ito. Tinuturuan tayo kung papaano mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan. At kung paano rin magmahal ng kapwa ng tapat. Pero kaibigan, ipinapakita rin ito ang isang reality na sa sarili natin, hindi natin kayang maging perfect na masunurin. Kaibigan, mahina tayo at madaling magkamali. Kaya malinaw na kailangan natin si Jesus. Siya lang ang nagbibigay ng kapangyarihan, ng lakas at kakayahan para sundin ang kanyang mga utos. Kaibigan, kung wala siya, wala rin tayong tunay na pag-asa. Ngayon, mga kaibigan ko, may panibago tayong paksa na siguradong makaka-relate ka. Relevant ito hindi lang sa daily struggles at decision po natin, kundi pati sa moralidad, pananampalataya at direksyon ng ating pong buhay. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Sabat, araw ng pahinga, paglapit kay Jesus or paglapit sa Diyos. Mga kaibigan ko, ang ganda, di ba? Kasi lahat tayo ay naghahanap ng pahinga. Sobrang busy natin sa trabaho, school, mga gawain araw-araw. Ang bilis ng takbo ng buhay natin. Laging may inahabol, may deadline, palaging may need tapusin. Minsan, kahit natutulog na, gising pa rin ang isip po natin, iniisip na ang susunod na gawain kinabukasan. Pero, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, nang seryoso, alam ba natin kung saan talaga tayo pupunta? Kaibigan, alam ba natin kung bakit tayo naririto? At igit sa lahat, alam ba natin kung bakit tayo nilikha ng Panginoon? Alam mo ba, dito pumapasok ang sagot ng Biblia? Oo, kaibigan ko, ang sabi ng banal na kasulatan na makikita sa Apokalipsis 14 verse 7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. O kaibigan, it's very simple but powerful. Sabihin ninyo ang lumikha ng lahat ng bagay. Alam mo ba na binigyan tayo ng Diyos ng isang clear sign ng Kanyang paglikha? Isang regalo na paulit-ulit nating matatanggap every week para hindi po natin makalimutan na siya ang gumagawa sa atin. Kaibigan, this reminder, hindi basta iniwan kung kailan lang. Kung ibinigay mismo sa pinakahuling bahagi ng Creation Week, pero nakakalungkot isipin, mga kaibigan ko. Maraming tao ngayon ang halos wala ng idea kung ano ito. Kaya ang tanong, ano ba yung sign o tanda na ibinigay ng Diyos para lagi nating maalala siya bilang Creator? Ano po ang sabi sa banal na kasulatan, mga awit 33 verses 8 to 9, magtakot nawa ang buong lupa sa Panginoon, magsitayo nawang may takot ang lahat ng taga-sanlibutan sa Kanya, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari,
siya'y nagutos at tumayong matatag. O kaibigan ko, ano ho, sa salita ng Diyos, nagkaroon ng lahat ng bagay. Hindi natin kayang mag-grasp ng buo kung papaano nangyari iyon. Pero malinaw na ang salita ng Diyos ay buhay, creative at makapangyarihan. Oo, kaibigan ko, mga kapatid ko, no, sa loob ng 6 na araw, binuo niya ang isang mundong puno ng buhay at kagandaan. May puno, may halaman, bundok, ilog, dagat at lahat ng detalye na nagbibigay kulay ng sigla. At higit sa lahat, nilikha niya ang tao. Kaibigan, ano po ba ang sabi sa banal na kasulatan? Genesis chapter 1 verse 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Oo, mga kaibigan, imagine the honor. Tayo mismo ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Pero hindi doon. Natapos ang creation. May ginawa pa ang Diyos pagkatapos ng 6 na araw. O ano po ba ang sabi sa Genesis chapter 2 verses 2 to 3? At nang 7th araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng 7th araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang 7th araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa. Kaibigan, dito nagsimula ang Sabat. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng 7th araw bilang banal at pinagpala. Hindi dahil si Jesus ay napagod, kundi dahil alam niya na tayo ay manghihina at mangangailangan ng pahinga. Kaya kaibigan, ang Sabat ay naging paalala na meron tayong Creator, nagmamahal at merong layunin para sa atin. Mga kapatid, mga kababayan ko, pansinin natin ang tatlong ginawa niya. Una, binasbasan niya ito. God bless the 7th day. Hindi ito ordinaryong araw. May special na blessing na inilaan ng Diyos tuwing Sabat. Ikalawa, kaibigan ko, iniwalay niya ito. Ang ibig sabihin ng sanctify ay set apart. Isang araw na nakalaan para sa worship, reflection, at mas malalim na relasyon sa Diyos. Pangatlo, nagpahinga siya. Hindi dahil sa pagod, kundi para magpakita ng pattern para sa atin. Oo, inilagay niya ang redeem of rest na nagpapaalala na ang tunay na kapahingaan ay matatagpuan lang sa kanya. O kaibigan ko, ano ho, ang Sabat ay hindi simpleng tradisyon ng Israel gaya ng iniisip ng iba. In fact, mga kapatid, ginawa ito ng Diyos 2,300 years bago pa magkaroon ng bansang Hudyo. Binigay ito mismo kina Adan, Eva sa Eden. Kaya napakalinaw na ang Sabat ay hindi para sa isang lahi, kundi para sa buong sangkatauhan. Kasi sabi po ng iba, galing lamang para lamang sa mga Hudyo ito, sa Old Testament lang ito. Kaibigan ko, napakalinaw na ang Sabat ay para sa lahat ng nilalang ng Panginoon dito sa lupang ito. Sa Biblia, makikita natin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na ang Sabat ay laging tanda ng relasyon ng Diyos at ng kanyang bayan. Bago pa ibinigay ang 10 utos
sa bundok ng Sinai, ino-observe na ng Israel ang Sabat. Sa kwento ng mana ay malinaw ang utos. Ano po ba ang sabi sa Exodo 16, 26, and 28? Anim na araw na inyong pupulutin, datapwat sa kapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Hanggang kailan tatanggihan ninyo? Ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan. O mga kaibigan, at para pang idiniin ang kahalagaan po nito, isinulat mismo ng Diyos ang Sabbath commandment gamit ang kanyang sariling daliri sa tapyas ng bato. O kaibigan, hindi ito ipinasa lang sa tao, kundi personal na sinulat ng Diyos para ipakita na ang Sabbath kasama ng kanyang kautusan ay eternal at hindi po ito nagbabago. Ngayon, isipin po natin kung sa Biblia iisa lang ang kautusan na isinulat mismo ng Diyos gamit ang kanyang sariling daliri sa bato, tapos malinaw na eternal ito. Paano natin kayang baliwalain ito? Hindi ba't seryoso at mabigat ang usapin na ito? Kaya malinaw na inutos po sa atin ayon po sa Exodo chapter 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. O kaibigan, tayo bilang tao, wala tayong kakayahang gawing banal ang kahit anong bagay. Diyos lang ang may kapangyariang magtakda ng kabanalan. Ginawa niya iyon sa Sabat, sa creation mismo. Binasbasan, pinabanal niya ang kapitong araw. Kaya pansinin natin ano ang unang salita ng commandment na ito. Ano po ang unang salita? Alalahanin. Bakit remember? Kasi alam ng Diyos na darating ang panahon na ito'y makakalimutan natin. Hindi ba't iyon mismo ang nangyari ngayon? Sa dami ng philosophies, ideologies ng mundo na isang tabi at nakalimutan ng tao ang Sabat. Kaya mula noon, mga kaibigan ko, malinaw ang utos. Remember the Sabbath day to keep it holy. Hindi gumawa ng sariling araw, kundi alalahanin ang araw na siya mismo ang nagtakda. O mga kaibigan, ano po ang sabi sa Exodo chapter 20 verses 9 to 11? Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang kapitong araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sapagkat sa anim na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at ito'y pinakabanal. Mga kaibigan, makikita natin na ang mismong sampung utos ay nagbabalik sa creation story. Ang Sabat ay hindi ginawa pa para lang sa mga Hudyo. Kagaya ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sumamba sa mga inukit ng larawan, hindi ito limitado sa Israel lamang, kaibigan ko. Ang Sabat ay God's Sabat para sa lahat ng tao. Binigay ito kina Adan at Eva bago pa nagkaroon ng bansang Hudyo. At ito po'y mananatili itong paalala para sa ating lahat na sumasampalataya mula lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sabi nga ng Biblia, the Sabbath was made for man,
Kaya malinaw na ito'y para sa buong sangkatauhan. O kaibigan ko, mula sa Old Testament, makikita natin na ang Sabat ay everlasting sign ng Diyos para sa kanyang bayan. O ang sabi nga po sa Ezekiel chapter 20 verse 12, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. O kaibigan, hindi lang ito sign na nilikha ng tao ng Diyos, kundi patunay din na siya ang may kapangyarihang magpabanal, magbago ng ating pong mga puso. O kaibigan, binigay ng Diyos ang Sabat kina Adan, kina Eva sa creation, kay Moses sa sampung utos, at paulit-ulit sa buong tipan. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Pero baka may magtatanong, hindi ba sa bagong tipan, settled na lahat ang mga ito tungkol sa law at words? Binago ba ni Jesus ang Sabat? Ang kaibigan, kaya mahalagang balikan po natin kung ano ang ginawa ni Jesus at ng kanyang mga disciples. Ano po ba ang sabi sa Lucas chapter 4 verse 16? At siya'y napa sa Nazareth na kanyang nilikan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Kaibigan, ano po ba ang ugali ni Jesus? Ang ugali ni Jesus ay tuwing araw po ng Sabado, ano ho, siya'y pupunta sa templo. Kung may plan siya na palitan ito, sana ipinakita niya sa sariling halimbawa. Pero wala tayong mababasa na ganon. Ang ugali ni Jesus ay pumunta sa templo tuwing araw po ng Sabat. Dagdag pa, malinaw ang sabi niya sa Marcos chapter 2 verse 27. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat. O kaibigan, ang Sabat ay hindi pabigat, kundi regalo ng Diyos, isang blessing, hindi burden. At mula pa sa simula, hindi ito para sa iisang lahi lang, kundi para sa buong salibutan. Ano mang lahi mo, ano ho, ang Sabat ay para sa iyo. At tandaan natin ang kanyang sinabi sa 1 chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. O kaibigan, ano ho, simple lang, ang tunay na pagmamahal ay nagbubunga ng pagsunod. At ang pagmamahal kay Kristo ang nagtutulak sa atin na sundin po natin ang kanyang mga utos kasama na ang Sabat. Minsan, tinatanong po ito ng iba, paano kung nag-shift na ang panahon? Paano natin malalaman kung alin ang Sabat? Ang good news, may tatlong malinaw na paraan mula sa Biblia, sa wika, at sa science mismo. Sa creation, mga kapatid at mga kaibigan ko, malinaw, tinuturo ng Diyos ang Sabat. Inulit pa sa sampung utos kay Moises. At walang indikasyon na nagbago ang weekly cycle mula kina Adan hanggang kay Moises. O, tuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa panahon ni Jesus, kaibigan ko. Kung babalikan natin ang crucifixion story, napakalinaw ang order ng days. Ang sabi nga sa Lucas chapter 23, 54 to 56, at nooy araw ng paghahanda at nalapit na ang Sabat, at nang araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga
ayon sa kautusan. O kaibigan, datapwat ng unang araw ng Sanlinggo, pagka umagang umaga ay nagsiparoon sila sa libingan. Kaibigan, napakalinaw. So, ano ang order? Una, araw ng paghahanda. Kung kailan namatay si Jesus, that's Friday. Ang next sa Friday ay Sabat, the day He rested. That's Saturday. Ano ho? Then, after Saturday, unang araw ng Sanlinggo. Yun yung, ito yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. That Sunday, mga kaibigan ko. Kaya malinaw na hindi nagbago ang weekly cycle. Ang Sabat ay ang ikapitong araw ng Sanlinggo, ang Saturday. At hanggang ngayon, ito pa rin ang araw na inilaan ng Diyos bilang tanda ng kanyang creation at ng kanyang pag-ibig. O kaibigan, ngayon, mayroong ilan na nagsasabi, kami, sumasamba kami tuwing Sunday kasi yun ang araw ng pagkabuhay na maguli ni Jesus. Kaibigan ko, pero kung titingnan natin ang Biblia, kung mabasahin natin ang Biblia, napakalinaw na si Kristo mismo ang nagbigay ng tunay na simbolo ng resurrection. Ano po ba ang sabi sa Roma chapter 6 verses 3 to 4? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na may nabautismohan kay Kristo, Jesus ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan. Tayo ngay nangalibing nakalagip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Kaibigan, dito makikita na baptism, ano ho, hindi Sunday worship, ang malinaw na simbolo ng resurrection, kagaya ng pagkamatay, pagkabuhay na muli ni Jesus, sa baptism, nilulubog tayo sa tubig bilang tanda ng kamatayan sa lumang buhay at binabang

ay magtatanong na baka nag-shift na ang panahon o kaya nagbago na ang weekly cycle. Malinaw ang sabi ng mga eksperto ayon sa Royal Greenwich Observatory at sa United States Naval Observatory, hindi kailanman nagbago ang weekly cycle kung alin ang ikapitong araw noon. Yung pa rin ang Sabat hanggang ngayon. Ah, kaibigan ko, ano ho, makikita natin sa halimbawa ni Jesus at ang mga apostol na sila mismo ay patuloy na sumasamba sa Sabat. Ano po ba ang sabi sa banal na kasulatan, kaibigan? Gawa 17 verses 1 and 2. Pagkatahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa tatlong Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Kaibigan, ibig pong sabihin, bahagi talaga ng kaugalian ni Pablo ang pagsamba, ano ho, at pagtuturo tuwing Sabat. Ah, kaibigan ko, ano ho, hindi lang ito para sa mga Hudyo. Sabi nga po sa Gawa chapter 13 verses 42 and 44, at pagalis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. At nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. O kaibigan, ano ho, pati ang mga Hentil ay nandoon, halos buong lungsod, ano ho, ang sama-samang dumalo para sa pagsamba. Imagine that, mga kapatid, isang buong komunidad ay nagkakaisa sa pagsamba tuwing araw po ng Sabat. Ah, kaibigan, ang sabi po sa Apokalipsis 14 verse 12, narito ang pagtsatsagan ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at nang may pananampalataya kay Jesus. O kaibigan, dito napakalinaw, ipinapakita na ang tunay na bayan ng Diyos ay parehong sumusunod sa kanyang mga utos at nananampalataya kay Jesus. Kung pag-uusapan natin ang Sabat, kita natin ang consistency nito sa buong Biblia, sa Old Testament, sa New Testament, ano ho, ito ay ibinigay sa creation, ipinagkatiwala sa Sinai, iningatan ng kanyang bayan, maging si Jesus mismo ay sumunod po nito. Pinarangalan din ito ng mga alagad, naging tanda ng kapangyarihan ng Diyos at ayon sa kasulatan, pinagdiriwang pa rin sa bagong langit at bagong lupa. Kaibigan, ano po bang sabi sa Isaiah 66:22-23, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gaya ng mananatili ang iyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paruroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaibigan, kung isipin mo iyon, mula sa Hilaga, Timog, Silangan, Kanluran, darating ang lahat ng tao mula China, Russia, Philippines, Africa, Americas at Europe. Lahat mula sa iba't ibang dako ng mundo ay sama-sama bilang isang pamilya, iisang sangkatauhan para sambahin ang Diyos na lumalang
sa at

Kaibigan ko, sa mga araw na iyon, sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoong Hesukristo na siyang gumawa ng langit at ng lupa. Sama-sama tayong sasamba kasama ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Sama-sama po nating itataas ang pangalan ni Kristo na namatay para sa atin. At muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay. O kaibigan, siguro iniisip ng ilan, parang bago ito sa akin ha. Pero alam ko, may isang hangaring ka na sundin si Jesus at gawin ang kanyang kalooban. At kahit minsan, kakaiba ito sa popular na opinion o sa itinuturo ng nakasanayan po nating reliyon. Kaibigan ko, ang puso po natin ay dapat nakatuon sa isang bagay, sa katotohanan ng Biblia, ano ho, sa isang bagay kay Jesus. Kaibigan, ngayong oras na ito, gusto mo bagang yumuko at sabihin, Jesus, turuan mo ako ng iyong katotohanan. Kaisan mo ako dalin, susunod ako. Gusto mo bang sabihin, Panginoon ko, gusto kitang sundan, hindi ayon sa itinuturo ng iba, kundi ayon sa iyong salita. Gusto kitang sambahin bilang Creator at Lord. At linggo-linggo, mararanasan ang Sabbath rest na ikaw mismo ang nagbigay. Kaibigan, para sa akin, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay sundin si Jesus. Dahil si Jesus, siya ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ano ba talaga ang langit? O ano ba ang meron sa buhay na walang hanggan? Ang paksang ito'y hindi natin lubos na maunawaan. Ito'y isang bagay na hindi natin lubos na maisip. Sinasabi sa atin ni Apostol San Pablo sa 1 Corinto 2:9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na hinihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Hindi natin lubos na maunawaan ang langit maliban kung naroon tayo. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi nagtatapos doon si San Pablo. Siya'y nagpatuloy sa pagsasalita niya sa 1 Corinto 2:10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang hinihayag sa atin ng Biblia tungkol sa langit ay napakalinaw. Sa katunayan, alam mo bang ang Biblia ay puno ng mga detalye tungkol sa langit? Nais ng Diyos na malaman natin kung ano ang langit para maging determinado tayong maparoon. Binigyan niya tayo sa kanyang salita ng isang mapagkakatiwalaan at mapagkukunang impormasyon tungkol sa kung ano ang inilalaan niya para sa atin. Habang si Juan ay ipinatapon sa maliit na isla ng Patmos sa baybay ng Turkey, ipinakita ng Diyos sa alagad ang kanyang lunsod sa pangitain. Pagkatapos ay isinulat ito ni Juan. Basahin natin Apokalipsis 21:2. At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Ilang ilustrasyon ang nagpapakita ng gayong kaligayahan at kagandahan bilang isang nobya na naghahanda para sa kanyang araw ng kasal. Nahirapan si Juan na ilarawan ang hindi maisip na mga kagandahan na nakita niya sa kabilang panig. Kinakailangan niyang patuloy na magsabi ng ganito o ganito at sa kabila ng mga limitasyon ng wika ng tao, ang kanyang paglalarawan ay makapigil hininga. Ang sabi sa Apokalipsis 21:14, at ang pader ng lungsod ay may 12 saligan at sa mga ito'y 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahahalagang bato. Ang unang saligan ay haspe, ang ikalaway safiro, ang ikatlo'y salcedonia, ang ikaapat ay esmeralda. Ang pag-aayos ng kulay ng mga bato ng pundasyon ay may hitsura ng isang higanteng bahaghari o rainbow. Ito'y magiging isang palaging paalala sa mga mamamayan nito na hindi na muling wawakasan ng Diyos ang lupa. Ngunit dapat nating tingnang mabuti sa idinagdag pa ni Juan sa kanyang sulat 21:16. At ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niya ang lungsod ng kanyang panukat. 12,000 estadya. Ang haba, ang luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Ang lungsod ay parisukat at 1,500 milya ang circumference o 365 milya sa bawat panig. Tinatantya ng mga matematisyan na ang bagong Jerusalem ay maaring maglagay ng ilang bilyong tao. Sa madalit salita, magkakaroon ng sapat na puwang para sa bawat taong gustong maging mamamayan. Ayon sa Apokalipsis 21:21, ang mababasa.
At ang 12 pintuan ay 12 perlas. At bawat pinto ay yari sa isang perlas. At ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaaninag na salamin. Kung ang ganitong lungsod ay umiiral sa ating planeta ngayon, lahat ay nag-iimpake. Sinusubukang makakuha ng mga reservation sa susunod na eroplano, anuman ang gastos. Pero may magandang balita. Sa lalong madaling panahon, ang lungsod na iyon ay magiging capital na ng Earth sa ginawang bago ng Diyos. Nakita ito ni Juan nang wika'y bumababa mula sa Diyos, mula sa langit, sa isang bago at sakdal na lupa kung saan wala ng kasalanan, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang lungsod mismo ay gawa sa purong ginto. Maaring ikagulat mo na ang planet Earth ay magiging tahanan sa hinaharap ng mga maliligtas. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus. Mateo 5:5. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Paano ang mundong ito? Hindi niya sinabing magmamana sila ng lugar sa ulap o magmamana sila sa ibang planeta. Sinabi niya na mamanahin nila ang lupa. Ito'y alinsunod sa pangako kay Abraham na ang kanyang binhi ay magmamana ng lupa. Marahil iniisip mo na hindi ka sigurado na gusto mong mabuhay sa Earth magpakailanman. Napakaraming karahasan, katiwalian, polusyon, napakaraming sakit, pagdurusa at dalamhati. Sa kasalukuyang kalagayan nito, ang mundong ito ay hindi ganong regalo. Ang mga regalo ng Diyos ay laging perpekto. Binigyan tayo ni Pedro ng karagdagang kaalaman kung paano ito gagawin ng Diyos. 2 Pedro 3:10 at 13, ganito ang sinasabi. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. Inilarawan ni Propeta Isaias ang bagong lupa na mayroon ng Diyos para sa atin sa mga salitang ito ng Isaias 35:1. Ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak at ang disyerto ay magagalak at mamumulaklak gaya ng rosas. Anong bulaklak ang mas makakapaglarawan ng kagandahan at pagiging perpekto ng ating Earth na ginawang bago ng Diyos kaysa sa rosas? Ito isang tahanan kung saan hindi maaring umira lang sakit. Walang kanser, walang atake sa puso, walang arthritis, walang sipon, walang sakit magpakailanman. Sinabi yan sa atin ng Biblia sa Isaias 33:24. At walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman. Patuloy pa sa Isaias 35:5 at 6. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at batis sa disyerto. Oo, kaibigan, ang walang humpay na paghahanap ng tao sa bukal ng kabataan ay sa wakas ay matatapos na. Bawat isa'y magkakaroon ng perpektong katawan at walang hanggang kabataan. At makakainom tayo mula sa dalisay na tubig ng ilog ng buhay at makakakain mula sa puno ng buhay. Yan ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 22:1-2. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kordero sa gitna ng langsangan ng lungsod.
sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling sa mga bansa. Hindi natin kailangang pumila para sa pagkain. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ng sagana. Binibigyan tayo ni Isaias ng ilang mas mabuting balita tungkol sa ating magiging tahanan. Isaias 60, versikulo 18. Hindi na maririnig sa iyong lupain ang karahasan, niyang pagkawasak o pagkakiba sa loob ng iyong mga hangganan. Walang karahasan, kapayapaan at pagkakaisa at pag-ibig lamang. Ito'y halos mukhang napakabuti para maging totoo. Gayun paman, hindi nabibigo ang pangako ng Diyos. Sabi ng Isaias 11:6-9. At ang asong gubat ay maninirahang kasama ng kordero, at mahihigang kasiping ng batang kambing ang leopardo. At ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Hindi sila mananakit o maniniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Hindi na kailangan ng alarm sa magnanakaw. Hindi na kailangan ng mga lock at bolt sa mga pinto at bintana. Hindi na kailangan ng mga safety boxes o safety deposit. Ngunit ang pangako na pinakamahalaga ay ang matatagpuan sa aklat ng Apokalipsis 21:4. Ang wika, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Ang mga naninirahan sa bagong daigdig na iyon ay hindi matatakot sa kamatayan. Ilan sa atin ang inagaw ng mga mahal natin sa buhay dahil sa kamatayan? Malaking kaaway ng tao ang kamatayan. Ngunit sa lupang ginawang bago ng Diyos, hindi tayo mapapagod, lalo na kung magkakasakit o mamamatay. Hindi na mapapagod. Ikaw ba'y napapagod na? Hindi mo ito mararamdaman sa lupang ginawang bago ng Diyos. Habang pinag-aaralan natin ang kasaysayan ng planet Earth na may kaugnayan sa iba pang nilikha ng Diyos, nalaman natin na ang daigdig na ito ay ang alibugang mundo sa buong universo. Ang isang mundo kung saan ang salot ng kasalanan ay nagpalaganap ng pangit nitong sakit sa loob ng 6,000 taon. Ipinangako ng Diyos na balang araw ang lupang ito'y magiging sentro, magiging kapital ng buong sansinukob. Pansinin natin ang binanggit ng Apokalipsis 21:3, 4:22, at 4 ng mga talata. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, "Masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo." Kapayapaan at katahimikan. Isipin na lang na hawakan ng isang kamay at hanapin ito sa kamay ng Diyos. Maari bang anumang meron bang anumang mas kahanga-hanga? Isipin na magising tayo at maganap tayo ng tahanan. Ang ating walang hanggang tahanan ay ating hanapin. Isang tahanan na malayo sa mga tenement,
at init ng ulo. Malayo sa mga trapiko, pollution, at sa isang lupain na kung saan isang dalisay na ilog ng buhay, malinaw na gaya ng kristal ang lumalabas doon sa trono at kordero ng Diyos. Ngunit ano ang at magpapanatiling abalaka sa atin sa lugar na ito ng walang kapayapaan? Doon, walang krimen. Walang sakit na dapat ipag-alala. Walang bayad sa upa at pambili ng pagkain. Ano ang gagawin ng mga naniniraan sa lungsod ng Diyos? Ito'y magiging isang lugar kung saan bubuo ang bawat faculty. Nagkaroon na ba ng mga pangitain na pangarap na bahay na gusto mong itayo? Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 65:21, at sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ang mga iyon. At sila'y magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. Sila'y hindi magtatayo at iba ang titira. Sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga araw ng aking bayan. At matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. Kaya magagawa mong bumuo ng iyong sariling detalye ng walang pagsasaalang-alang sa gastos o uri ng material. Marahil nasisiyahan ka sa gardening, isipin na lang na walang sisira sa iyong tanim. Walang tagtuyot. Paraiso lang ang nasa bawat poste. Sabi rin ni Isaiah sa 66:22, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Nangangako ang Diyos na magkakaroon ng mga espesyal na oras ng pagsamba at pakikipag-isa sa ating lumikha. Sa ating lumikhang manunubos at hari. Anong kapanapanabik na panahong iyon? Ang pagsasama-sama upang umawit ng mga papuri at magsaya sa lungsod sa tuwing araw ng Sabat. Ang bagong lupa ay magiging isang masayang lugar. Ang mga mamamayan ng lupaing iyon ay magiging binhi ni Abraham, gaya ng ipinangako ng Diyos noon pa man. Ngunit, sandali lang, maaring sabihin mo, hindi ako isang Hudyo. Ano ang mangyayari sa akin? Ang Biblia ang nagbibigay ng sagot sa Galatia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Nakikita mo, kaibigan? Kung ikaw ay kay Kristo, kung tinanggap mo siya, ikaw ay binhi ni Abraham, isang tagapagmana ng lupang pangakong iyon. Tungkol sa angkan ni Abraham ay nasusulat, Hebreo 11:13. Ang lahat ng mga ito'y namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Tayo rin ay mga dayuhan at naninirahan dito sa mundo. Ngunit maaari tayong maging bahagi ng magandang bukas ng Diyos kung aabot tayo tatanggapin ang kaloob na ipinangako ng Diyos sa bawat tao sa pamagitan ng Panginoong Yesus, ang kanyang anak, bugtong na anak. Wala nang ibang paraan. Kaibigan, kasama mo ang Diyos. Kung siya iyong tatanggapin sa iyong buhay,
Hindi kanya iiwanan hanggang sa wakas. Hindi ka ba aabot sa pamagitan ng pananampalataya ngayon sa paanyaya niya? Na sa iyong puso'y tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Kung gayon ang langit at magiging tahanan mo at makakasama mo ang Panginoong Jesus sa walang hanggan. Ipapanalangin kita, kaibigan. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa isang kagilagilalas at kahangahangang kapahayagan ng banal na kasulatan na kami po ay pinaghahanda mo ng tahanan at malaon mo na itong pinananabik at kipinapanabik na iyong dalhin kami doon sa iyong tahanan. Amang banal, dumating ka nawa agad upang ipamana mo na samahan kaming tumira sa bagong langit at bagong lupa na kung saan wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng hirap, wala ng pagdurusa. O mahal na Diyos, ipahintulot mo po ang bawat isa ay magpasyang tanggapin ka bilang personal na tagapagligtas upang sa iyong pagbabalik kaming lahat ay handang sumalubong, handang tumira kung saan ka naroroon, Panginoon, kaming lahat ay duroon din. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maligtas sa iyong pagbabalik. Pagmanahin ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang katapusan ng kaligayahan at kapayapaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.

Sa loob po ng 2 linggong paghahatid namin ng pag-aaral, paanyaya, at pagbibigay ng mga salita ng Diyos sa aming mga panawagan at pakiusap na tayo ay mayroong tanging pag-asa. Huwag tayong mawalan ng loob. Huwag tayong malungkot. Sa gitna ng mga pagsubok ng buhay, meron tayong tanging pag-asa. Lahat po ng ating napag-aralan, lahat po ng inyong nadinig, yan po'y bukas ang puso namin upang kayo'y aming anyayahan na naway inyo po itong tanggapin. Kaya't bilang pagtatapos po ng seryeng itong tanging pag-asa, kasama mo ang Diyos, idadalangin po namin kayong lahat, mga minamahal naming kaibigan, upang sumaatin ang biyaya ng Diyos, magpatuloy tayo sa pag-asa na natatangi dahil kasama tayo ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos Ama na nasa mga langit, nagagalak po kaming pasalamatan kayo sapagkat nabakaputi ninyo. Ibinigay po ninyo ang mga tanging araw na kami makinig, mag-aral, magsaliksik ng iyong mga salita. At mahayag sa amin ang mga katotohanan ng banal na kasulatan. Ngayon po, idinadalangin ko ang lahat ng aming mga kaibigan na nakinig, nanood, sumubaybay sa pag-aaral na ito ng tanging pag-asa. Dakilang Diyos, pagpalain mo po sila. Pagpalain mo po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang, lahat ng mga mahal nila sa buhay. Samahan mo po sila, Panginoon, sa araw-araw nilang buhay. Ano man ang kanilang dinadaanan sa mga panahon na ito, Panginoon, iparanas mo at iparamdam mo ang malapit mong pakikisama. Inyo po silang tulungan sa araw-araw nilang buhay, Panginoong Diyos. Pakabanalin mo sila at payamanin ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa iyong mahalagang bendisyon na iginawad sa aming lahat. Salamat po sa buhay na ipinagkakaloob mo. Salamat sa katiyakan na kami po'y hindi mo pababayaan hanggang ikaw ay dumating. Ito pong lahat ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Mackey sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip po ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again. Jesus, oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yun. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Inabutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon eh. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako ito. Maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na ito, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: Ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay matalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. And go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito. Ramit layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Tapos natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. At kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in. Saan man po kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan. Pasalamatan po natin siyang muli sa buhay, kalakasan na kanyang ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Sa Apokalipsis, Kabanatang 15, Talatang 1, at nakita ko ang isa pang tanda sa langit, dakila at kamangha-mangha, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga ito'y matatapos ang puot ng Diyos. Kaibigan, ito ay isang napakahalagang yugto sa aklat ng Apokalipsis sapagkat ipinapakita nito ang huling hakbang ng Diyos sa pagwawakas ng kasalanan at paglilinis ng sanlibutang ito. Ganun din ang paghahatid ng katarungan para sa mga maliligtas. Ang susunod na mangyayari ay seryoso, makapangyarihan, at may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng tao sa mundo. Ang mga salot na ito ay hindi basta parusa lamang, kundi panghuling hatol ng Diyos laban sa kasamaan ng mga naghimagsik at tumanggi sa Ebanghelyo, sa kanyang awa. Ang puot ng ating Panginoong Diyos ay hindi bugso ng galit. Ito ay banal na puot at makatarungang tugon ng Diyos sa kasalanan matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, paanyaya at babala. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Kaibigan, anuman ang nais mong iparating sa amin, mayroon kang prayer request o nagnanais ka ng mga aklat na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kung ikaw naman ay nasa Facebook page or YouTube channel, maaari ka pong mag-comment dyan sa comment section kung meron ka mga katanungan o ano man ang nais mong iparating sa amin. Mula sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin po natin ngayon ang Apokalipsis sa Kabanatang 15, Talatang 1 hanggang 4. May nakita ulit akong kakaibang sign sa langit, napakagaling at nakakabilib. May pitong angels na may pitong salot, huling salot na yung mga yon, kasi ito na ang last na pagpapakita ng galit ng Diyos. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang lahat ng mga nanalo laban sa halimaw at sa ribolto nito at yung may number na equal sa pangalan niya. Nakatayo sila sa tabi ng dagat na kristal. May hawak sila mga harps na binigay ng Diyos at kinakanta nila ang kanta ni Moses na lingkod ng Diyos at yung kanta ng tupa. Sabi nila, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakagaling at nakakabilib ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, makatarungan at totoo ang iyong mga paraan. Sinong hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sinong hindi magpupuri sa pangalan mo? Ikaw lang ang banal. Lalapit ang lahat ng mga bansa at sasambahin ka dahil nakita na ng lahat ang mga matuwid mong gawa. Ang pitong huling mga salot. Sa Apokalipsis, Kabanatang 11, Talatang 16, ay binubuod ang mga pangyayari sa lupa bago ang digmaan ng Armageddon or Battle of Armageddon. Nagngalit ang mga bansa, ang kalagayang ito sa lupa ay tumutugma sa paglalarawan ni Jesus tungkol sa mga huling araw sa Lucas Kabanatang 21, Talatang 25. at susundan ito ng puot ng Diyos na kanyang mga hatol sa anyo ng pitong huling salot sa mga hindi tumanggap ng ebanghelyo o mga hindi nagsisi. Sa Apokalipsis Kabanatang 15, talatang 1. Binubuksan naman ng Apokalipsis Kabanatang 15 ang larawan ng pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng banal na puot o divine wrath. Ngunit bago ito ibuhos, ipinakita muna ang isang sulyap sa hinaharap tungkol sa tapat na bayan ng Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 15, talatang 1-4. Sila ay inilalarawang matagumpay laban sa halimaw o hayop at sa kanyang image o sa kanyang larawan at sa kanyang tanda at sa bilang ng kanyang pangalan. Apokalipsis Kabanatang 15, talatang 2. Habang nakatayo sa parang dagat na kristal, salinaw o salamin at umaawit ng awit ni Moises at ng kordero, mga larawang nagpapaalaala sa mga Hebreo sa baybayin ng dagat na pula habang ipinagdiriwang ang tagumpay ng Diyos laban sa Ehipsyo sa Eksodo Kabanatang 15. Nang sila ay mahimalang makaligtas sa kamay ng mga Ehipsyo sa pagtawid doon sa dagat. Sa likuran nila ay ang hukbo ng mga Ehipsyo at sa kanilang harapan ay ang malalim na dagat na pula o Red Sea na tiyak ang kamatayan kung sila ay lulusong. Ngunit sa mahimala at makapangyarihang kamay ng Diyos, nabuksan ang dagat at sila ay nakatawid sa tuyong lupa. Doon, nagkaroon ng isang awit ng victory o ng pagtatagumpay o kaligtasan na inuulit naman dito sa Apokalipsis Kabanatang 15. Ang mga matagumpay na banal na ito ay siya ring tinutukoy bilang ang 144,000 sa Apokalipsis Kabanatang 14, talatang 1-5. Dahil tumanggi silang tanggapin ang tanda ng halimaw, sila ay iingatan mula sa pitong huling mga salot. Pagdating ng ating Panginoong Yesus sa kanyang ikalawang pagparito, ang kanilang katawang may kamatayan ay babaguhin at bibihisan ng walang kamatayan. Sa 1 Korinto, Kabanatang 15, talatang 51-54, at makakasama nila ang mga binuhay na banal sa pagsalubong sa ating Panginoong Yesus na darating na may kapangyarihan at kaluwalhatian sang-ayon naman sa 1 Tesalonika, Kabanatang 4, talatang 17. At sa aklat na Desire of Ages, page 58, sinasabi ng manunulat na si Ellen G. White, sa araw ng pangwakas na paghuhukom, maiintindihan ng mga hindi naligtas ang likas ng kanilang sariling pagtanggi sa katotohanan. Ihaharap ang krus at makikita ng bawat isip na nabulag ng kasalanan ang tunay nitong kahulugan. Sa harap ng tanawin ng Kalbaryo at ng mahiwagang biktima nito, ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga makasalanan ay tatayong hinatulan. Lahat ng dahilan ay mawawala. Ibig sabihin, walang maidadahilan ang mga hindi maliligtas. Makikita ng tao ang tunay na anyo ng kanyang pagtalikod. Mauunawaan ng lahat kung ano ang kanilang pinili. Ang bawat tanong tungkol sa katotohanan at kamalian sa mahabang tunggalian ay magiging malinaw. Sa paghuhukom ng sansinukob, mapapatunayang walang kasalanan ng Diyos sa pag-iral o pagpapatuloy ng kasamaan. Maipapakita na ang kanyang mga utos ay hindi sanhi ng kasalanan, walang depekto sa pamahalaan ng Diyos at walang dahilan ng paghihimagsik na katulad ng ibinibintang ni Satanas. Kaibigan, kapag tumigil na si Kristo sa kanyang pamamagitan sa sanctuary, ang dalisay na puot na ibinabala laban sa mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang tanda sa Apokalipsis 14, talatang 9-10 ay ibubuhos. Ang mga salot sa Ehipto noong ililigtas ng Diyos ang Israel ay kahalintulad ng mga higit na kakilakilabot at malawak na hatol na darating sa sanlibutan bago ang huling pagliligtas sa bayan ng Diyos. Sinabi ng tagapagpahayag, habang inilalarawan ang mga kakilakilabot na salot, nagkaroon ng masama at malubhang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumasamba sa kanyang larawan. Ang sabi ng magaling na manunulat na si Ellen G. White sa aklat na The Great Controversy, page 627, "By condemning the people of God to death, they have as truly incurred the guilt of their blood as if it had been shed by their hands." Ang dagat ay naging gaya ng dugo ng patay na tao at namatay ang mga bawat may buhay sa dagat. Ang mga ilog at bukal ng tubig ay naging dugo. Dahil sa kakilakilabot ng mga parusang ito, ang katarungan ng Diyos ay lubos na naipagtanggol. Sinabi ng anghel ng Diyos, "Matuwid ka, O Panginoon, sapagkat humatol ka ng ganito, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at mga propeta, at binigyan mo sila ng dugong maiinom, sapagkat sila'y karapat-dapat." Sang-ayon naman yan sa Apokalipsis, Kabanatang 16, Talatang 2-6. Kaibigan, minsan nagtatanong tayo kung bakit parang hinahayaan ng Diyos ang kasamaan. Ang sagot ay, hindi niya ito pinababayaan. Hinihintay niya lamang ang tamang oras ng ganap na katarungan at pagpataw ng kanyang banal na hatol. Kaibigan, kung ang huling paghukom ay magbubunyag ng tunay na pinili ng bawat tao, ano ang ipinapakita ng aking pang-araw-araw na mga pagpili at desisyon tungkol sa aking katapatan sa Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na tayo ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Ama naming banal, nagpapasalamat po muli kami at ibinabalik ang papuri sa inyo sapagkat muli niyong ipinaranas sa amin ang iyong kabutihan. Ipinagkaloob niyong muli ang buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin sa umagang ito at inilaan niyo ang mga pagpapalang para sa amin. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ay Diyos ng awa at katarungan. Habang may panahon pa ng biyaya, tulungan mo po kaming lumapit sa inyo, sumunod at manampalataya. Ihanda mo po ang aming mga puso sa mga huling pangyayari. Amang banal, akin pong inilalapit at idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig na nagpadala po at nagpahayag ng kanilang kahilingan at dalangin. Kayo po ang higit na nakababatid sa kanila, dakilang Diyos. Inyo pong ipagkaloob nawa ang kanilang mga pangangailangan. Tugunin po nawa ang kanilang mga panalangin sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. At inyo pong palaguin ang kanilang mga hanap buhay habang sila po ay naghihintay sa malapit na pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At akin pong ini-offer sa bawat isa ang atin pong napakagandang aklat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kasaysayan na bahabago sa iyong buhay. At ito po ay mapapasa iyo ng libre kung iyong ipapadala ang iyong kompletong pangalan, address at contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang matanggap nyo po ang aklat na aming pinamimigay, The Great Controversy o Ang Dakilang Tunggalian. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.
1: Your word, my hope, my guiding way.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Muli po, nais kong batiin ang bawat isa sa inyo. Isang masayang pagbati sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Muli po, magkakasama-sama tayo sa ilang minuto na pag-aaral. At isa na namang napakagandang pag-aaral ang atin pong pagsasama-samahan. Kung kahapon ay napag-aralan natin ang tungkol sa imaheng ginto na itinayo ng Haring Nabucodonosor na nagpapahayag ng kanyang pagmamataas, ngayon ay ipagpapatuloy natin kung ano yung nangyari nang siya'y nagtayo ng imaheng ginto. Dito po sa Daniel, Kapitulo 3, 5 hanggang 6, ay sinasabi, "Dapat kang magpatira pa at sumamba sa larawang ginto na itinayo ni Haring Nabucodonosor. Ang sinumang hindi magpatira pa at sumamba ay agad na itatapon sa nagniningas na horno." Kahapon, pinag-aralan natin nang maitayo niya yung imaheng ginto. Iniutos niya ng lahat ay sasamba dito sa imaheng ito bilang pagpapasakop o bilang pagbibigay pugay sa kaharian ng Haring Nabucodonosor na hindi niya iniisip na darating ang panahon ng kaharian ay mawawasak. Kaya ang tanong, bakit pinilit ni Haring Nabucodonosor ang kanyang mga nasasakupan na sumamba sa isang imaheng ito na gawa sa ginto? Bakit kaya ganoon na lamang ang kanyang pagpilit? Sa pag-aalay po ng imahin na ginto, ang issue po ay pagyuko, pagsamba, hindi lamang formalidad, kundi isang pagharap sa pagitan ni Marduk, ang Diyos ng Babylonia, na pinaglilingkuran ni Haring Nabucodonosor. Yan yung issue dito. Yung ikaw ay sumamba, hindi lamang formalism o formalidad, kundi talagang haharap ka sa pagitan ni Marduk, kasi yun yung Diyos ng Babylonia, na pinaglilingkuran ni Haring Nabucodonosor versus sa Diyos sa langit na pinaglilingkuran ng tatlong kabataang lalaki ng Huda at kasama si Daniel. Ito po isang malaking controversial na pakikibaka upang matukoy kung aling Diyos ang tunay na Diyos. Ang dahilan kung bakit yung tatlong kaibigan ni Daniel ay hindi natakot sa kamatayan o sa pagsuway sa mga utos ng hari ay dahil sila ay naglilingkod sa Diyos ng langit. Alam niyo, maganda itong halimbawa na ito sa bawat isa sa atin na sa panahon ng persecution, malalaman kung kanino tayo naglilingkod. Kung dumba sa tunay na Diyos o sa mga Diyos-Diyosan lamang din.

ang kaibigan ni Daniel na hindi sumasamba doon sa imaheng ginto upang sa ganon maparusahan ang tatlong ito. Subalit ang tatlong ito ay nanindigan na hindi nila sasambahin ang larawang imahin sapagkat ang kanilang pinaglilingkuran ay ang tunay na Diyos. Kaya nga, sa mga Diyos ng Babylonia, ang pinakamahalaga ho ay si Marduk o kaya si Bel, sangayon sa Jeremias Kapitulo 50, ang talata po ay 2. Ano bang ibig sabihin ng Bel? O, yung Bel po, B-E-L, ang ibig sabihin niyan ay Panginoon. Ayan, si Marduk ay Panginoon tulad ng Baal, ang Panginoon ng Kanaan sa Lumang Tipan. Dahil naniniwala po yung mga tao sa Babylonia na si Marduk ang Diyos ng nalumikha ng langit, ng tao, hayop at halaman at ng ilog ng Tigris at Euphrates. Pinaniniwalaan din nila na ang trono ni Marduk ay nasa isang bundok na mataas sa kalangitan ng Aretek. Ang Marduk na ito ay may posibilidad na sumasagisag kay Lucifer, yung napakasamang anghel o sa Biblia na pinalayas mula sa langit at kalaunan ay naging Satanas. Ito pong tatlong kaibigan ni Daniel, sila po'y sinanay na sumamba sa may lalang ng langit at ng lupa, sa Diyos na lumalang, mula pa po sa murang edad. Kaya nga po dito, ang sabing ganoon ng isang mahusay na manunulat na si Ellen White, ang ina ay dapat maging mag-isip para sa kanyang anak. Ang unang tatlong taon ay ang oras kung saan pwede pang ibaluktot ang maliit na sanga. Dapat maunawaan ng mga ina ang kahalagahan na kalakip sa panahong ito. Ito ay pagkatapos ng pundasyon ay inilatag. Napakagandang pansinin natin itong payo na ito dahil itong tatlong Hebreo po na mga kaibigan ni Daniel ay mula pa sa pagkabata, sinanay na sila na sumamba sa tunay na Diyos. Itinuro na sa kanila na ang tangi lamang sasambahin ay ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya kahit anong gawin sa kanila, kahit sila'y opera ng mga bagay na sanlibutan, hindi tatanggapin ng tatlong kaibigan ni Daniel. Kahit operan sila ng mataas na posisyon sa lipunan, hindi tatanggapin sapagkat inilagay sa kanila ng kanilang mga ina ang tunay na pagsamba sa Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Mga kaibigan, lalo na yung mga bago pa lamang nagkakaanak, yung ating mga anak. Kaya nga sabi ng Biblia, turuan natin sa pagtulog, sa pagising sa umaga, sa pagbangon, sa paglalakad, at doon sa pintuang daan, ilagay natin ang kautusan ng Diyos na matutunan nila upang kahit sila'y lumaki, hindi nila iiwanan ang mga turong ito. Napakahalaga po nun na binibigyan natin ang panahon ng ating mga anak na turuan kung papaano magkaroon ng magandang asal, kung papaanong humaharap sa mga tao na makita yung magandang karakter. Na bilang isang Kristiyano, yung Christian graces makita sa kanila. Hindi mawala sa kanila yung pagrespeto at lalo tigit yung pagsamba. Alam nyo, sa mga huling araw, ang magiging issue talaga ay ang pagsamba. Dadating ang mga persecution. Yan yung mga sinasabi sa banal na kasulatan na uusigin tayo. Maging siguro, hindi lang yung darating na malaking pag-uusig, ngayon pa lamang nararanasan na po natin yung mga maliliit na pag-uusig. Lalo na kapag dumarating ang araw ng Sabat, kung paano tayo maninindigan sa pagsamba tuwing araw ng Sabat. O sa mga anak natin na nag-aaral, sa mga ibang mga paaralan na may
pasok kapag

Araw ng Sabat, makikita natin dyan kung paano sila naninindigan. At dito nahayag kung papaano natin sila tinuruan sa atin pong tahanan. O, kaya mahalaga yung meron tayong devotional ting umaga. O, yung pagkagabi, meron tayong sama-samang worship. Pinag-aaralan natin yung mga turo ng ating Diyos. Sapagkat itong mga turong ito ang huhubog sa kanila. Kaya kapag ka daw po ang bata, after 3 years, kaya 7 years, hindi sila naturuan ng turo na nais ng Diyos, ng mga prinsipyo na dapat nilang panghawakan kahit sila'y lumaki, mahihirapan daw po tayo na hubugin sila. Kaya nga ang sabing ganun, yung kawayan nga pagka daw po bata pa yung kawayan, kung gusto mo itong maging singkaw, hubugin mo siya ng gusto mong hubog at mahuhubog mo. Ganon din yung bata. Madali siyang hubugin. Dahil pagka tumanda na, magiging mahirap yan na mapasunod doon sa nais ng ating Panginoon. Kaya itong mga prinsipyong nakapaloob sa pinag-aaralan natin ay napakahalagang isaalang-alang ng ating mga magulang, lalo ng ating mga ina, na maturuan natin ang ating mga anak sa nais ng Diyos na kanila pong lakaran upang hindi sila maligaw ng landas. At sa mga susunod na panahon, masusubaybayan natin kung papaanong naging matibay na tumayo ang tatlong kaibigan ni Daniel kahit ang kapalit ay kamatayan alang-alang sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. So mga kaibigan, tunay ng Diyos, nagpapahayag yan ng pagmamahal niya na hindi ikaw mapapahamak, hindi ka kayang talunin ng anumang tukso at pagsubok kapag nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya panghawakan nating mainam ang mga turo na napag-aralan natin sa pagkakataong ito ng Diyos ay pawang patuloy na nagmamahal sa atin at hindi kanya pababayaan kapag ka ikaw ay mananatili sa kanya. Magkakaroon ng matatag na mga prinsipyo na tatayo kahit ang kapalit ay kamatayan o pag-uusig, hindi kayang matinag ang iyong pag-ibig sa ating mahal na Diyos. Wow! So marami pong salamat na muli sa inyong pakikisama sa atin pong pag-aaral. Sana ipatuloy niyo subaybayan ito sa mga susunod na araw sapagkat gumaganda ng gumaganda ang pag-aaral natin dito sa mga aklat ni Daniel. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y nalulugod na pasalamatan kayo. Ipinapakita niyo sa amin ang mga daang aming dapat lakaran at matutunan. Nawa sana, Panginoon, gamitin niyo ang aming mga magulang na maturuan ang mga bata sa kanilang nasasakupan, na maituro ang mga aral at turo ng aming Panginoong Diyos upang sa kanilang paglaki mayroon silang matatag na prinsipyo. Kahit ang kamatayan, kahit ang pag-uusig, hindi nila may pagpapalit sa pagsamba sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Gayun din nawa ang bawat isa sa amin, nawa ang mga aral na aming natutunay may apply namin sa buhay namin upang kung kami harap sa mga pagsubok, mananatili kaming matibay na sumusunod sa aming Diyos. Panginoon, pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programa, ipadaman niyo ang inyong yakap sa lahat ng mga may suliranin, may mga karamdaman at mga may prayer request na kayo tumutugon sa kanilang mga pananalangin. Pagpalain niyo kami sa araw na ito, maranasan ng kapayapaan at ang inyong pag-ibig at pagliligtas. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. At tayo nga po'y magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang pagsunod sa Diyos ay hindi po laging madali? Alam nating lahat yan. Ngunit laging may pagpapala ito, mga kaibigan. Maaaring hindi agad natin makita ang dahilan ng kanyang mga utos. Ngunit ang bawat pagsunod ay hakbang papunta sa mas ligtas, mas payapa, at mas makabuluhang buhay. Ang obedience po ay tanda ng pagtitiwala at pagmamahal natin sa Diyos. Kapag pinili po nating sumunod kahit mahirap, ipinapakita po nating naniniwala tayo na ang plano ng Diyos ay higit pa mabuti kaysa sa sarili nating kagustuhan. Sa bawat hakbang po ng pagsunod, kasama natin ang Diyos na nagbibigay lakas, gabay at tagumpay. Ito pong mga ito ay iniimbitahan tayo na sumunod sa ating Panginoon, dahil ang pagsunod ay laging may pagpapala. Kaya naman mga kaibigan, sa atin pong pagpapatuloy, kami po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay sa buhay pamilya, ay nais ko pong i-promote ang ating libro, ang 365 Devotions for Women by Women. Ito pong librong to ay pinamagatang Strength for the Day. So a portion of the proceeds will support higher education for women globally. So mga kaibigan, kung gusto nyo pong mag-avail itong ating devotional book, this is a women's devotional, ay mag-text lamang po sa 0976-04-44-464. Ulitin ko po, 0976-04-44-464. Mag-text lamang po kayo dyan sa number na yan kung gusto nyo pong mag-avail ng ating devotional book. Sa buhay pamilya po, ang ating tatalakayin ay patungkol sa teaching children obedience. Alam nyo po, napakahalaga na maturuan natin ang ating mga anak na sumunod habang sila po ay mga maliliit pa. Kaya naman, ibigay na po natin ang time kay Ma'am Melo and Ma'am Ai para sa pagtalakay sa paksang ito.
1: Para po sa bahaging gabay sa buhay, pamilya, makakasama pa rin po natin si Ma'am Irene Gabin. Ngayon, pag-uusapan natin, very interesting, at alam ko po lahat kayo, mga magulang, mga mommies, daddies, nanay, tatay, makaka-relate po kayo kahit nga mga lola eh. Tungkol at lolo, tungkol ito sa obedience o pagsunod. Napakahalaga po nito kung gusto natin na meron tayong masaya, mapayapa, at yung loob ng sambahayan natin, mahalaga na nakikita ang pagsusunuran. Pero nakakalungkot. Minsan, ito yung hindi natututunan ng ating mga anak, kaya nagkakaroon ng laging mainit ang ulo, bangayan sa loob ng bahay. Yan po at manay pang ibang mga pag-uusapan natin ngayon. Si Ma'am Ai po, uli ang makakasama natin, ibigay natin sa kanya ang panahon. Ma'am Ai?
2: Hello, thank you very much, Melo. Magandang morning po sa ating lahat. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At narito na naman po tayo sa ating segment ng buhay pamilya. Alam mo, yes, Melo, tama yung sinabi mo. Very interesting ang ating pong pag-uusapan ngayon. Alam niyo po ba kung bakit? Ngayong umaga po ay atin pong sariwain sa ating mga kaisipan at sa ating pong buhay kung paano ba talaga ang tamang pagpapasunod sa atin pong mga anak. Alam nyo, sa maraming mga seminar po na kinakandak ko, isa sa palaging tanong, Melo, Ay, ang hirap po talaga magpasunod ng anak, lalo na higit sa panahon ngayon. Ang laging tanong ay papaano po ba namin tuturuan ang aming mga anak na sumunod? Kasi po ang palagi daw pong favorite na sagot ng mga anak ay... Wait, ayan.
1: Yes.
2: Yeah. Meron din po kami mga anak na nakaka-relate din po ako dyan. So, sa maikling panahon po ating pag-aaralan kung paano po natin talaga tuturuan ang ating mga anak. Specifically, yung pong may mga magulang, tayo po ay nakatutok doon sa mga magulang na mayroon pang maliliit na mga anak o kaya naman ay yung mga wala pang anak, nagpaplano pa lang magkaanak at gayon din po yung mga nagdadalang tao pa lang na mga na magiging nanay po natin. Mm-hmm. So itong ito pong ating pag-aaral ay para sa inyo, pero makaka-relate din po yung mga malalaki na po yung anak kasi alam niya naman na yung obedience po o yung pagsunod po ay hindi lamang para sa mga batang maliliit, kung hindi, ito rin po ay para sa mga malalaki na. Kasi yung mga malalaki na natin mga anak, magkakaroon din kayo ng pamilya. Kaya syempre, ituturo nyo rin kung paano talaga magpalaki ng mga anak. Maraming po tayong prinsipyo na mababasa o kaya ay mapapakinggan. Kahit mag-internet po kayo, marami pong maituturo sa inyo kung paano po talaga turuan ang mga bata. But sometimes, nalilito po talaga tayo. Ano ba talaga? Alin dito yung uunahin ko? Alin dito yung pinaka maganda? Diba, Melo? Ikaw meron kang...
1: Maliit na bata.
2: Maliit na bata. Ano? At, ikaw ba'y nahihirapan na rin? O challenge, I mean?
1: Ngayon po ay natutuwa pa ako kasi talagang tuwing magsasabi ako you might get hurt. Parang naiintindihan niya at parang sa ngayon nakikinig pa po siya. Pero ewan lang natin banda-banda dyan ano, pag lumaki-laki po ang aking anak.
2: Tama yan. Kasi nung ako'y nagpapalaki lang din ng maliit na bata, ay talagang nahihirapan ako kung paano talaga pasunduran. Kasi kahit po maliit na bata, kahit infant pa lang, pwede pong siya ang maging boss ng bahay at tayo pa ang susunod sa kanila.
1: Yes,
2: diba?
1: Ma'am, tama ka dyan. Alam niyo po na notice ko minsan ay, syempre may mga kaibigan din tayong mga magulang. Mm-hmm. Para pong, yun, yung ginamit yung term boss, parang boss yung anak na ang nanay or ang magulang ang nag-a-adjust ano, ma'am, sa mga gusto at mga demands ng bata. At I think, pag lumaki yung batang ganun, kasi ngayon parang very innocent pa yan, ano po. Pero pag lumaki, bit-bit nila yun eh. Yung parang namamanipulate nila yung mga magulang, ano po.
2: Yeah. Okay. So, tuloy-tuloy tayo. Meron akong, alam niyo po, sa maraming mga experts yung nagsabi na one of the first lessons that a child should learn is the lesson of obedience. Yan po ang una, yan pala ang Melo talaga. Ang unang-unang dapat matutunan na virtue ng isang bata kahit na siya ay infant pa lang. Yan. Siyempre po, ang ating pong bibigyan ng nakakausapin natin, unang-una yung ating mga parents. No? Kasi sila po yung magtuturo, tayo yung magtuturo ng mga parents. So meron lang po akong tatlo na i-share sa inyo. Unang-una is, begin the teaching early. Begin the teaching early.
1: Siguro, ano, ma'am, how early is early?
2: Early is early? Of course, sa maraming mga expert din po ang nagsabi na ang obedience ay itinuturo maging ang bata ay nasa loob pa lang ng sinapupunan. Kasi kung paano, kung ano yung practice ng nanay. Okay, ngayon naman po ay, halimbawa, nandiyan na yung anak natin. Ano? Anak natin. So, ito po ang first principle kasi ay begin the teaching early. Gaano, ano yung early na yon na stage? Ito yung talagang pagluwal natin na mga nanay ano, sa ating anak. Yun, nagsisimula na tayong magturo ng obedience. Kasi may mga nanay o may mga ibang mga gulang na sinasabi nila, naku, maliit pa naman yan. Saka na lang yan turuan. Diba?
1: Narinig ko yan, ma'am. Yes po.
2: Narinig mo ba yan? Maliit pa naman eh. Saka na lang. Pag malaki na, saka na.
1: Pero hindi pa naman yan naiintindihan
2: Hindi pa naman naiintindihan. Pero alam natin, merong kasabihan na habang yung halaman daw po, ay kaya pa nating... ibig sabihin ay iporma na natin habang bata pa yung sanga niya. Kasi pag nagkaugat na yan at lumaki na yan, punong yan, hindi mo na kaya yan talaga. Ganon din po sa pagpapalaki ng mga anak. So uulitin ko po, begin the teaching of obedience early. Yan.
1: At saka, ma'am, madagdag ko lang. Minsan akala siguro po natin, ayun nga, parang hindi pa naman nila naintindihan yun.
2: Yeah.
1: Pero pero parang naiintindihan, ma'am, eh. Kasi yun, base lang po sa experience ko, ano, i-share ko lang po ng mabilis. Yung anak ko, syempre, nung nagsimulang gumapang-gapang, palaging kumukuha ng mga chinelas, sapatos. Yeah. So, paulit-ulit, no, no, that's dirty. Parang ganyan, sasabihan namin. Na-notice ko po ngayon na habang lumalaki at naglalakad na siya, hindi niya po pinapakaalman yung mga chinelas at mga sapatos. So, I think, na-instill sa isip niya somehow, ano, young as she is, na bawal yon kasi dirty.
2: That's very true. Totoo yan. Dahil nare-register yon sa kanilang isip and then nakokondisyon sila.
1: Yes,
2: hanggang
1: condition.
2: Sa malaman na nila yung talagang ano eh, ang Diyos po ay talagang binigyan na yung mga maliliit pa lang ng bata ng yung power to think at saka mag-analyze din po kahit hindi lang po yung nakakapagsalita, ano, naiintindihan na nila. So yung pag umiyak yung baby o yung infant, umiyak siya, hindi every time na iiyak siya ay agad ibibigay natin kung anong gusto niya, di ba? Of course, titingnan din po natin kasi sabi nila, may mga reasons ang mga bata kung bakit umiiyak. Pwedeng kinagat ng langgam, pwedeng umihi, di ba? O puno na yung diaper, marami pong mga ano, or talagang meron pong dinaramdam. So tayo po ng mga nanay ay maging sensitive talaga doon sa behavior at feelings ng ating mga anak. So yung principle na yon ay talagang magsimula po tayo habang maliit pa yung bata at maging consistent tayo ng mga nanay. Alam kasi din ng mga maliliit kahit yung infant kung talagang consistent tayo kasi minsan pwede, minsan hindi. Kaya lalaki sila na confused din po sila. Kaya mapapansin natin na may mga bata talagang hindi mo maintindihan kung ano ba tong batang na to. Ang hirap-hirap. No? So mahirap talagang magsisimula po tayo ng maliit pa hanggang sa lumalaki siya, lumalaki eh magiging consistent po tayo. And mamaya po may sasabihin ako tungkol doon sa approach natin. Ano? Kasi mabilis lang po yung panahon natin. Yun yung number one. Number two po is teach before reason is developed. Kinuha ko po yan doon sa isang book na Child Guidance na isinulat ni Ellen White, expert po pagdating po sa mga principles ng parenting. So, teach before reason is developed. Kasi nga po, ating tuturuan na yung ating mga anak ng maliit pa lang. So, bago pa siya magsalita, yung bago pa siya makapag-reason sa atin, alam na nila kung ano yung prinsipyo. By the way, yung pagtuturo po ay hindi lang basta sa salita.
1: Oh, yes.
2: Yeah,
1: yes,
2: kasama
1: ma'am.
2: Yung modeling.
1: We show it.
2: Yeah,
1: ano
2: we
1: po?
2: Show it. We demonstrate it.
1: Yes.
2: We live by example. Para alam po ng mga batang maliliit kung ano ibig sabihin ng ating sinasabi sa kanila. Okay.
1: Kasi ma'am, darating sila rin sa age na, lalo na when we're not consistent, nabanggit niyo kanina yung being consistent ano as parents, na kapag nakaka-reason na yan, pwede niyan sabihin, eh bakit dati pinayagan niyo ako ng ganyan, eh bakit, no, parang
2: yes.
1: Ganun na po. So, very important talaga na instill as young as ano, mga bata pa talaga, baby, yung obedience.
2: Kaya kung may mga nanonood po tayo ng mga nanay na malalaki na po ang anak, huwag niyang isipin na, ay, hindi na yun para sa amin. Mm-hmm. Pwede nating turuan yung mga kabataan natin, yung mga magiging nanay na, o tatay na ganito po sa mga prinsipyo na ito. Ano po? And number three po, tatlong puntos lang po ito is, apply a positive parenting approach. Yan. Ang keyword po natin ay positive. Mm-hmm. Apply a positive parenting approach. Tayo po mga nanay o kayong mga tatay o tayo mga magulang, ang favorite po nating sabihin sa mga anak natin ay huwag o kaya ay
1: no.
2: Ang sabi po ng mga psychologist, ng mga expert, kapag palaging naririnig po ng mga anak natin ay no o huwag o hindi yan, yung mga ganon, that is negative na mga words po yon. Pwede po tayong mag-instruct sa ating mga anak na hindi tayo nagsisimula sa salitang huwag. Halimbawa po, bibigyan kayo example, ano? Halimbawa, sabihin natin, oh anak, huwag kang maglaro dyan sa apoy kasi mapapasok ka. Okay, pag sinabing huwag, napansin yun ba mga nanay o mga tatay, kapag nagsabi tayo ng huwag sa ating mga anak, parang lalo pang pumupunta yung mga anak. Ano? Lalo pumupunta yung mga anak. Kasi nga po, para sa kanila, hindi encouraging. Yun. Sa halip na sabihin natin, huwag kang maglaro dyan sa apoy, Mm-hmm. Ang sasabihin po natin, anak, dito ka maglalaro, ha?
1: Uh-huh.
2: Okay? Same lang ang message mo, anak, dito ka maglalaro. Dahil pag naglaro ka dito, maaring mapasok ka.
1: Yes.
2: Yan. Okay. Yun yung positive parenting approach. At saka yung kahit sa mga kabataan, minsan sabihin, oh anak, huwag kang magpaligaw sa mga bastos o sa mga magagaslaw na mga lalaki. Huwag kang magpaligaw. Sa halip na sabihin natin, huwag kang magpaligaw. Sabihin natin, anak, pumili ka ng ng manliligaw na mabait o mapino ang kilos. Ano masasabi mo doon?
1: Pero ako may tanong. Yeah. Kasi kanina, parang pinag-usapan natin from infante, parang ganyan.
2: Yeah.
1: Pero minsan kasi pag nasanay na silang mag-disobey, kumbaga in a way na nakakapag-negotiate sila sa magulang or nakaka-manipulate sila ng parents, paano ba i-relearn? O paano, lalo na yung may mga isip na, paano ba sila uli turuan ng obedience? Lalo na yung may mga isip na nga, na nakaka-reason na talaga.
2: Yun talaga, sasabihin natin sa anak natin, lalo na kung nakaka-reason na halika anak, umupo tayo, may sasabihin sa'yo si mami. Ayan, napansin ko na lagi kang nag-cellphone, games ka ng games, napansin ko anak na ganun, mas gusto ni mami at saka nakita kong mas makatutulong sa iyo anak na bago ka mag-cellphone, kumain ka muna, di ba? Kaysa sabihin natin na, anak, huwag kang cellphone. Ha? Bantayan po natin yung word na huwag. Pag nagsimula tayo sa huwag, yan po ay negative na yun sa bata. Yan po ay sabi ng mga expert. Sa halip na sabihin natin, anak, huwag kang cellphone. Sabihin natin, anak, bago ka mag-cellphone, kain ka muna, ha? O, di ba? Mas parang mas masaya siguro na susunod yung mga anak natin. Yan po'y karanasan ko mismo sa aming mga anak. In-apply ko po ito. Aba, click. Yun yung sinasabi mo, Melo. Dati-rati po, hindi po ganun ang approach ko. Pero binago ko. Pwede po natin baguhin yung ating approach. Minsan nga po binibiro ko yung anak ko. Anak, sorry ha, kasi kulang yata yung naituro ko sa iyo sa mga practical duties. Yan po yung susunod nating pag-aaralan Alika, tuturuan kita uli, anak. Yun, yung ganon. So,
1: tsaka mahalaga rin siguro sa mga parents no, na mag-set din tayo ng mga appropriate na expectations din naman natin dun sa ating mga anak. At isa po, puminsan kasi, pag nagsasaway tayo or may ini-instruct tayo, hindi rin naman clear. Ako, speaking from my experience, halimbawa, hindi clear na gustuhin ko man sumunod, parang, hindi ko naman naintindihan masyado kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin ko. Parang ganun.
2: Yeah. Kasi minsan tayo po ng mga nanay o tatay, sasabihin natin, anak, ikaw ha, sumunod ka. Ay, ano nga gusto mong ipasunod? Diba? Let's be specific kasi minsan tinatrato po natin kahit yung mga toddler na parang adult na. Diba? Ikaw, hindi ka sumusunod ha dito, kasumunod ka. Parang paulit-ulit. Minsan yung mga anak natin nakatingin lang sa atin, di ba? So, mahalaga po yung positive parenting approach. Yan. So, ito'y makatutulong po sa atin, sa ating pagpapasunod sa mga anak natin.
1: Pag pinag-usapan mga obedience, ang dami talagang papasok dyan. Pwede rin yung mga tungkol sa kailan ba yung we go extreme.
2: Yes.
1: Yung halimbawa, we use the rod, papaluin, or may punishment.
2: Yeah.
1: Sobrang lawak ng topic na obedience, ma'am.
2: Siguro, pag-usapan natin yung tungkol sa punishment sa susunod.
1: Sa mga susunod.
2: Yes.
1: Po.
2: Maganda yan, Melo.
1: Maraming salamat, ma'am. Ay, ulitin ko lang yung mga points na ibinigay sa atin ni ma'am. Ay, ang unang-una po ay?
2: Begin teaching early.
1: Ayan, teaching early.
2: Yeah.
1: Kung paglabas nila, nagsisimula na po tayong magturo sa mga anak natin. At kaakibat nun, syempre, na minomodel natin.
2: Yes.
1: Sinushow natin, dinidemonstrate. Ano po yung pangalawa?
2: Okay, teach before reason is developed.
1: Ayan. Kasi pag natutunan na nila yun, mas madali silang pasunurin. Hindi yung meron muna silang sagot. Ayan. At pangatlo po,
2: apply a positive parenting approach.
1: Apply a positive parenting approach. That's very effective rin po, lalo na kung medyo may edad na po yung mga anak natin.
2: Mm-hmm.
1: Kasi the more na parang negative yung approach natin, parang mas nagre-rebelde talaga ang mga bata. Sana po ay may napulot kayo sa ating Gabay sa Buhay Pamilya. Ito po ay para mapanatili natin na masaya ang loob ng tahanan. Hindi yung mas gugustuhin pa natin na doon na lang sa labas dahil mainit ang ulo sa bahay, pangit ang atmosphere, malungkot. At alam niyo po ba yung pagsunod sa tahanan na turuan sa tahanan, ito talaga nakikarry din nila, nadadala nila outside the home circle, ano, sa community, mas nagiging silang mga law-abiding citizens, kumbaga, ano, mas sumusunod sila sa mga patakaran na binibigay sa atin ng government. Marami pa po tayong pag-uusapan yan, ano, tungkol sa buhay pamilya bukas, so umaasa po kami na patuloy kayong tututok.
0: Thank you so much, Ma'am Ai and Ma'am Melo. Sana po ay marami tayong natutunan, ano, para ma-apply din natin to sa loob ng ating tahanan na kailangan talaga nating turuan ng mga bata na sumunod habang sila po ay mga maliliit pa, ano, at i-model din naman natin sa kanila kung paano sumunod. At maging ang atin pong approach dapat po ay positive para mas ganahan sila na sumunod sa atin. Ayan, sana po marami tayong natutunan, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Thank you so much po sa napakagandang awitin, mga kaibigan. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos, gusto ko po ulit i-promote ang ating librong Strength for the Day. This is 365 Devotions for Women by Women. So pag nag-avail po kayo nito, a portion of the proceeds will support higher education for women globally. Kaya naman kung gusto niyo pong mag-avail nitong ating devotional book na ito, ito po ay for women. Ano po? Kaya tumawag lamang po kayo o mag-text sa 0976-04-44-464. Inuulit ko po, 0976-04-44-464. Napakaraming 4 po niyan, mga kaibigan, no? So tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pupaksa ay, Whom say ye that I am? Isa po ito sa pinakamahalagang tanong na itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ang tanong na ito ay hindi lamang para sa mga alagad noon, kundi para sa bawat tao ngayon. Maraming tao po ang may iba't ibang opinyon tungkol kay Jesus, ano, isang guro, propeta, o mabuting tao lamang. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung sino siya sa ating mga personal na buhay. Kaya naman sa pagtalakay po nitong paksang ito, atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon, at tayo ngayon ay tutuklas at mag-aaral ng panibagong serye na may kinalaman sa krus ng ating Panginoon at ang kanyang pagbangon na muli pagkatapos na siya ay namatay. Sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 20. Ang wika ng Biblia, nang dumating si Jesus sa nasakupan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga lagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang tinutukoy ng ating Panginoon walang iba kundi ang kanyang sarili. Sapagkat kung minsan ang tawag sa kanya ay anak ng Diyos, ito ay nakatala sa ating banal na kasulatan sa Sangwan 1:49, anak ng Diyos, at gayon din sa Sangwan 3:16, Only Begotten Son, yan ang ating Panginoon. Subalit sa ibang bahagi ng ating Biblia, sa aklat ng San Mateo pa rin, 20:28 ang wika, kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Kaya ngayon, ang Biblia ay kanyang pinapahayag kung minsan ang tawag sa ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos at sa kabila naman ay anak ng tao sapagkat ang ating Panginoon ay nagkatawan tao. Binanggit sa atin ang isang lugar. Ang lugar na ito walang iba kundi ang wika Cesarea Filipos. Ang lugar na ito ay 40 kilometers kung ikaw ay manggagaling sa Bethsaida. Alam na natin ang ating Panginoon ay palagi sa Bethsaida kasi nandoon ang kanyang kaibigan na si Lazaro at gayon din ang kanyang mga kapatid si Martha at gayon din si Maria. Kaya nga itong mga lugar na ito ay palaging nababanggit sa ating banal na kasulatan dahilan sa ministry ng ating Panginoon. At kinakailangan ng ating Panginoon ang isang lugar na matahimik sapagkat ang inaharap ng ating Panginoon ay isang mapanganib at isang bagay na kinakailangan harapin niya na buong puso at buong pag-iisip sapagkat walang iba kundi ang kaligtasan na kanyang gagawin sa tao. Ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay naparito upang tubusin ang taong nagkasala at hindi ito madali sapagkat nangangulugan kanyang ibibigay ang kanyang buhay, dadanak ang dugo alang-alang sa taong nagkasala. Kaya ang sabi sa ating Biblia, at sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Kaya gustong malaman ng ating Panginoon kung sino siya para sa kanila. Kaibigan, maaring mamaya tayo ay magkakaroon ng katanungan sa ating mga sarili kung sino ang ating Panginoon, ano siya sa ating mga buhay. Sa mga iba na sinasabi nila, ang ating Panginoon ay si San Juan Bautista. Alam na natin, San Juan Bautista ay kanyang kinokondina ang kasalanan. Sinasabi naman ng iba ay si Elias sapagkat sa milagro na kanyang sinasagawa. At gayon din ang sinasabi, isang propeta na si Jeremias. Kung minsan naman ang sinasabi ay isa sa mga propeta. Yan ang sinasabi tungkol sa ating Panginoon. Subalit ang tanong ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad nung kanyang kausap samantalang sila ay nasa Cesarea Philippos, ano naman para sa inyo ang kung sino ako? Sumagot ngayon si Simon Pedro kung sino ang ating Panginoon. Ang sabi sa 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dito kanyang sinasabi ang anak ng Diyos na buhay. Ang ating Panginoon ay meron siyang pre-existence na bago siya naparito sa lupang ito, kung ating pag-aaralan ng ating Biblia, siya ay kasama sa paglikha. Kaya ang sabi ng Biblia, let us make man in our own image, ang kausap ng Ama, walang iba kundi ang kadiyosan. At kung ang Diyos ay pag-ibig, walang panahon na ang Diyos ay hindi pag-ibig sapagkat kung walang kasama ang Ama, sino ngayon ang iniibig ng Ama? At saka nung sinabi ng Biblia, lalangin natin ang tao sa ating wangis, sino ang kausap ng Diyos? At sinabi pa ng ating Biblia ayon sa Eksodo, kapitulo 6, versikulo 2 at 3, ang wika doon, nagpakita ang ating Diyos kay Abraham, kay Isaac at gayon kay Jacob. Anong sabi ng ating Panginoon kay Moises? Pero ang sabi naman sa San Juan 1:18, wala pang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang nakita ang anak na sinahapunan ng Ama. Pagkatapos sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang sinasabi sa mga nagtatanong sa kanya ayon sa aklat ng San Juan, kapitulo 8, versikulo 56, hanggang 59. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Kaya nga, gusto namang sabihin ng ating Biblia ng ating Panginoong Jesus ay merong pre-existence, sapagkat ang sabi niya, bago si Abraham ay ako na nga. At mismo galing sa ating Panginoon, ayon sa San Juan 17, Versikulo 5 ang ganitong mga pangungusap. Mismo ang ating Panginoon ang nangusap nito. Ang sabi sa versikulo 5, "At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian aking tinaglay sa harap mo bago nagkaroon ng sanlibutan." Ang sabi ng ating Biblia, bago nagkaroon ng sanlibutan, meron ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sapagkat ang wika, bago si Abraham ay ako na nga. At meron pang binabanggit nga ang ating Panginoon ayon sa aklat ng Apokalipsis. Napakaganda ng binabanggit dito. Apokalipsis Kapitulo 1, Versikulo 8. "Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos." Sinong may sabi? Ang Panginoong Diyos, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating. Sino bang darating? Ang nangakong darating, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, ito ay bagamat sa ibang bahagi ng Biblia ay ginagamit ng Ama ang Alpha at saka ng Omega, subalit ito ay ginagamit din ng ating Panginoon, at ang sabi pa nga ng ating Biblia na napakaliwanag, "Ako ang Alpha at ang Omega." Sabi ng Panginoong Diyos, siyang may sabi, na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating at makapangyarihan sa lahat. Meron pang binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis 4:8. "At ang apat nilalang na buhay na may anim na pakpak ang bawat isa sa kanila, puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating." Sino yung darating, yung makapangyarihan sa lahat? Walang iba kundi ang binabanggit dito, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, bago siya naparito, bago siya nagkatawan tao na pinanganak ng isang birhen, merong pre-existence ang ating Panginoon. At ang sabi pa nga sa ating Biblia, sa aklat ng Pilipos, ang wika, ang ginawa pa ng ating Panginoon nung siya'y naparito, ayon sa Pilipos Kapitulo 2, Versikulo, ating simulan sa 5. "Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na sa kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos." Ang sabi ng Biblia,

at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Hesukristo ang Panginoon sa ikakalwalhati ng Diyos Ama. Kaya nga, ang sabi pa sa ibang bahagi ng ating Biblia, walang kaligtasan maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Ayon sa aklat ng Gawa Kapitulo 4:12, ayon sa Gawa. Kaya nga, sinasabi sa atin na walang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat siya lamang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang ating pag-asa sa ating buhay. Kaya nga, yung sinabi ng ating Panginoon ayon sa 17 versikulo 5 ng San Juan, aking basahin na muli na aking binasa kanina, ang sabi, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan, ang kaluwalhatian aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Kaibigan, binabanggit sa atin ang pre-existence ng ating Panginoon. Kaya nga noong nagtatanong ang ating Panginoon, ang wika sa 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaibigan, napakaganda ng mga salita na binanggit ng ating Panginoon. Sapagkat ang tanong ng ating Panginoon, ito rin ngayon ang ating ngayong susi sa ating pag-aaral. Para sa iyo ba, kaibigan, sino ang ating Panginoon? Sa pananampalatayang iyong natamo sa ating Diyos, ano ba sa iyong buhay ang ating Panginoon? Ang mga lagad ng ating Panginoon sa pangunguna ni Pedro ay sumagot na siya ang anak ng buhay na Diyos. Siya ang Mesiyas, ang wika ng isang manunulat, Between Verdict and Confession, There Lies a Religious Experience. Ano ba yung karanasan mo sa Panginoon? Kaibigan, kapag ka ikaw ay may karanasan sa ating Panginoon, kung ano ang laman ng iyong puso, ito ang iyong nasasambit. Ang mga taong may karanasan sa ating Panginoon, ang kanilang gawain sa araw-araw, sa tuwing umaga, paggising na paggising sa umaga, itinatalaga ang kanilang buhay sa ating Panginoon. At sapagkat ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan at ang ibig sabihin ng Bible ay basic instruction before leaving earth, kalugdan na basahin ang salita ng Diyos. At kapag ka pagkatapos na binasa ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ngayon, ikaw ay makikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga, kapag tayo na nalalangin, sinasambit natin ang ating mga pangangailangan, lalo ng ating pagpuri at ang ating pasalamat sa Diyos na lumikha sa atin. Yung Diyos na nagkatawang tao na tinubos tayo sa ating ngayong kalagayan na makasalanan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, para sa iyo, sino ba si Kristo? Sumagot ang mga lagad, pero ngayon, ito ang ating ngayong bibigyan ng pansin para sa iyo kaibigan. Sino ba si Kristo?
si Kristo ang ating Panginoong Hesus.

0: kung bakit binigyan ng pangalang Jesus na siya ang Mesiyas sapagkat utang natin sa Kanya ang ating buhay. Kaibigan, mula sa paglikha at gayon din sa ating ngayong pakakaranasan na tinubos tayo sa ating mga kasalanan, ang ating buhay ay utang natin sa ating Panginoon. Itong ating katawan na ito na templo ng Banal na Espiritu, pinagkaloob ng ating Diyos para ating maranasan ang pag-ibig ng ating Diyos at ang Kanyang mga pagpapala. Kaya dapat tayo ngayong maging tunay na katiwala ng Diyos sa ating mga pangangatawan. Binigyan tayo ng Diyos ng panahon para sambahin, para purihin siya, hindi lamang para sa ating mga sariling pangangailangan, kundi pa naman ang pinakahuna dyan ay ang ating paglilingkod sa Kanya, pagpuri sa Kanya na bilang ating Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng ating mga talento upang ang mga talentong ito ang siyang ating gagamitin sa ating ngayong paglilingkod sa Kanya at paglilingkod sa ating kapwa. Binigyan tayo ng ating Diyos na ating mga tinatangkilik upang ang mga ito gagamitin natin hindi lamang sa ating pangangailangan sa ating sarili at sa ating pamilya, kundi pa naman para sa Kanyang banal na gawain, ibinabalik natin yung ating ikapo at nagbibigay ng handog upang sa ganon ang gawain niya ay magpapatuloy hanggang sa Kanyang pagparito. Kaibigan, sa aking karanasan, at marahil din sa iyong karanasan, sa ating Panginoon, siya ang nagligtas sa atin. Hindi tayo karapat-dapat. At ang sabi ng Biblia, tayo ay inibig ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa. Nung tayo ay nagkasala, unang ang ating mga magulang, si Adan at saka si Eva, ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Subalit, ang wika ng Biblia, ang ating Panginoon ay pinatay bago pa't tinatag ang sandibutan na ito, sapagkat kung sakasakali ang tao ay magkasala ay tutubusin ng ating Panginoon. At ang pangyayaring ito bago gagawin ng ating Panginoon ang pagkapako sa krus sa Kanya, siya ay nagkaroon ngayon ng isang quiet place kasama ang Kanyang mga lagad sa Cesarea Philippos. At tinanong ang Kanyang mga lagad na pagkatapos nakasama niya ang Kanyang mga lagad sa loob ng 3 taon sa Kanyang pagtulog kasamang mga lagad, sa Kanyang pagkain at sa Kanyang missionary journey kasama ang Kanyang mga lagad, tinanong ang Kanyang mga lagad, sino ba ako para sa inyo? O sumagot ngayon si Simon Pedro, ang sabi, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo na naparito, nabayubay sa krus, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo, kaibigan. At sa Kanyang pag-ibig sa iyo at saka sa akin ngayon, kung papaano pinangako sa mga lagad, ayon sa 14 ng aklat ng San Juan, ang sabi niya, huwag magulumihanan ang iyong mga puso. Ako'y babalik sa Ama, maghahanda ako ng tahanan para sa inyo, at kapag ako'y nakapaghanda ng tahanan para sa inyo, ako ay muling babalik, at ako ay gusto ko kung saan ako naroon, kay dimin ay dumoon. Kaibigan, yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. At ang sabi nga ng Biblia, dahilan sa isang taong nagkasala at nagsisisi, ang wika, ang buong kalangitan ay magsasaya alang-alang sa isang taong nagsisisi. Kaibigan, inaantay ka ng ating Panginoon na tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas, sapagkat nais niyang ipadama sa iyo ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang pagmamalasakit at ang Kanyang pagbibigay ng mga pagpapala sa iyo. Para sa aking kaibigan si Kristo, ang lahat sa ating mga buhay, sapagkat hiwalay kay Kristo, wala tayong kaligtasan. Binatan niya ang krus ng Kalbaryo, kaibigan, para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaibigan, para sa iyo, sino si Kristo? Siyang ating pag-asa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Tito, yung kanyang muling pagparito ang sabi, mapalad na pag-asa. Sa kanyang pangako, kaibigan, ito'y pangako sa iyo, darating siya sa lupang ito para sa iyo at para sa akin. Handa ka bang tanggapin ang ating Panginoon na iyong tagapagligtas? Kaibigan, inaantay kanya para sa iyo, sino si Kristo? Subalit sa mga nakaranas si Kristo, ang lahat-lahat sa kanilang buhay. Si Kristo ang umibig sa kanila. Si Kristo ang nagsakripisyo alang-alang sa ating kaligtasan. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7, ang wika, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa buhay mo? Meron ka bang suliranin? Meron bang hamon sa buhay mo na bumabagabag sa iyong buhay? Sabihin mo sa Panginoon, sapagkat hindi siya mabibigatan. At ang sabi pa sa 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, tayo ay lalapit sa Panginoon sapagkat meron siyang pangako, siya ay tutugon sa ating mga panalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Nagpapasalamat po kami na meron kaming Panginoon na namatay para sa amin. Kinuha niya ang aming lugar doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ibinulong po ng aking kaibigan ang kanyang pasanin, ang kanyang suliranin, sapagkat nasa iyo po ang aming pag-asa, nasa iyo po ang aming kaligtasan, at hiwalay kay Kristo kami ay walang buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang Pangulo ng aming bansa, ang kanyang mga cabinet members, ang mga mambabatas, ang mga nasa mahukuman, pagpalain po sila sa kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin. At gayon din ang mga gobernador, mga mayor, mga nanunungkulan sa mga barangay, dakilang Diyos ang palain nawa po. Pagpalain po ang mga doktor na tumitingin sa mga pasyente, sa mga may karandaman, at gayon din sa mga pagpalain po ang mga nurses. Maraming salamat na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, ito pong Whom Say Ye That I Am na sinabi ni Jesus ay isang personal at mahalagang tanong na kailangang sagutin ng bawat tao. Maaring marami pong nakakakilala kay Jesus bilang guro o propeta, ngunit ang tunay na pananampalataya ay pagkilala sa Kanya bilang Kristo at personal na tagapagligtas. Kapag tunay po nating nakilala si Jesus, nagbabago po ang ating mga buhay, ang ating mga pananaw at relasyon sa Diyos. Ang kaligtasan po ay hindi nakabase sa opinyon ng iba, kundi sa personal na pagtanggap at pagsunod kay Kristo. Ang pinakamahalagang pagkakakilanlan ni Jesus ay kung sino siya sa ating puso at buhay araw-araw. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan, at kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Nuts, like almonds and peanuts, are full of healthy antioxidants. But not every almond or peanut on the supermarket shelf has the same antioxidant punch. Most of the nuts' antioxidants are found in their outer soft covering. When this is damaged through peeling or blanching, half or more of the antioxidants are lost. Choose raw almonds over blanched, and enjoy your peanuts with the brown papery covering intact. Choosing nuts in their natural state is another ageless advantage.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang umaga po, magandang araw sa bawat isa. Kaibigan, kumusta ka sa araw na ito? Sana ikaw at ako, ang bawat isa sa atin ay nasa mabuti at pamayapang kalagayan. Tayo ay nasa malusog na pangangatawan ang bawat isa. At alam kong sa umagang ito ay muli ang Panginoon ay meron pong inihanda na napapanahong pabalita. Gininto ang aral na atin pong matututunan mula sa kanyang banal na salita. Kaya nga't ako po'y naniniwala na samantalang kayo ay nariyan, samantalang tayo ay sama-samang nag-aaral ng kanyang banal na salita ngayon pong umaga, ako'y nakatitiyak na bukas ang durungawan sa langit, saksi po natin ang mga anghel na samantalang tayo po ay nag-aaral ng kanyang banal na salita, ang pangako na kanyang ipinagkaloob sa atin, sariwang mga laan ay atin pong matatanggap. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Sa umagang ito, narito po muli kami sa inyo upang ipahayag ang amin pong pasasalamat sa inyong kabutihan at patuloy na kalinga sa bawat isa. Panginoon, samantalang kami uupo sa inyong paanan, buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng amin pong mapapakinggan ay pawang buhay at pag-asa sa bawat isa. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang atin pong nasimulang pag-aaral kahapon na ito ay may kinalaman doon sa dalisay at walang bahid na reliyon. Maalala po ba ninyo ang susing talata na ating binuksan kahapon at binasa? Yan ay masusumpungan sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Sa pasimula ng atin pong pag-aaral kahapon ay meron pong katanungan ang inyong lingkod. Ang tanong ay anong klase o anong uring reliyon meron ka kaibigan, meron ka kapatid at meron ako. Ang atin po bang reliyon ay katulad ng spare tire na kung saan

Kailangan ay atin lamang pong ginagamit sa panahon ng emergency? O katulad po ba siya ng wheelbarrow na kung saan madaling ma-upset at kinakailangan pong i-push o di kaya ay tulak? O ang ikatlo ay katulad po ba siya ng isang bus na sasakyan na tayo ay sasakay lamang kapag yung pupuntahan ay yun ang gusto po natin? Alalahanin po natin sa atin pong napag-aralan, ang tunay na reliyon ay walang iba kundi ang nakapagbibigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa atin pong Diyos na nasa langit. So depende sa atin pong pamumuhay sa kung papaano ho natin ipinapahayag ang pananampalataya na meron tayo sa atin pong Panginoon. Hindi po sapat ang pagiging kaanib ng atin pong iglesia. Hindi po sapat na tayo ay matagal na sa simbahan o di kaya sa iglesia. Ang mahalaga sa langit at sa paningin ng Panginoon ay ang ating reliyon ay tunay na nahayag, nakikita sa isip, salita at sa gawa ng isang tagasunod ng atin pong Panginoon. Kaya nga't yung tatlong inihalin tulad sa kung ano ang atin pong reliyon, yan po ang nilalaman ng mga kaanib, ng mga miyembro, ng mga Kristiyano sa kapanahunan katulad po nito. Kaya nga't sa atin pong patuloy na pag-aaral ay mabubuksan po ang ating isipan. Opo, ikaw at ako ay maintindihan natin sa kung anong klaseng reliyon meron ako. Ito bang reliyon na ito ay dalisay, katanggap-tanggap at kaaya-aya po ba sa atin pong Panginoon? Binabanggit po dyan ng Santiago, Kapitulo 1, Talatang 27, ang tunay na kahulugan o di kaya definition ng reliyon. Yan ay walang iba kundi ang isang dalisay at walang bahid na ano po na reliyon sa harapan ng Diyos. Kumusta ang iyong pananalig sa Panginoon? Kumusta ang iyong pamumuhay sa Panginoon? Nakikita ba, nahayag ba, na irerepresent ba natin ng totoo ang Panginoon sa mga tao sa sanlibutan na ating ginagalawan na tayo ay kabilang sa isang tunay na reliyon, tunay na pananampalataya. Sangayon po sa ating pag-aaral kahapon ay nabanggit po sa atin na ang dalisay at walang bahid na reliyon ay walang iba kundi ang tinatawag po nating a practicing religion. Nang ibig sabihin noon ay ikaw at ako kasangkot ang bawat isang kaanib na we've got to do something, meron tayong bahagi. At ang bahagi pong niyan binabanggit po sa ating binasa kahapon sa Santiago 1:26 at 27, yan ay walang iba kundi ang pagdalaw sa mga ulila, ganun din po sa mga balo. Ano ho? At binanggit bago yan sa mga naunang talata na hindi lamang sana po tayo maging tagapakinig, kundi makita sa atin pong gawa, sa atin pong buhay, araw-araw, ang diwa at espiritu, ang katotohanan na atin pong napapangkinggan mula sa salita ng atin pong Panginoon. Kung hindi tayo gumagawa, tumutupad, sumusunod sa inaasahan ng langit na makita sa atin dahil tayo ay nag-aangkin na kabilang sa isang tunay na reliyon, ang ibig sabihin po niyan ay dinadaya po natin ang ating sarili. Alalahanin po natin, hindi natin kayang dayain ang Diyos, maging ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Pwede natin marahil dayain ang atin pong mga anak, ang miyembro ng ating pamilya, ang atin pong kapwa-tao, kaibigan, maging kaanib sa iglesia. Ano ho? Subalit ang Diyos hindi po natin kayang dayain. Nakikita ng Panginoon kung anong uring buhay meron ako bilang kaanib ng iglesia. Napansin din po natin, ano ho, maliban sa ang tunay at dalisay na at walang bahid na reliyon, it's a practicing religion, it is also what we call a practical what? Practical religion. Na kung saan hindi po ninais ng Panginoon na ang pagiging kabilang natin sa reliyon ay pagdalo lamang sa simbahan o di kaya sa iglesia. Kundi meron po tayong ginagampanan na isang banal at kaaya-ayang tungkulin.
Yan ay upang ating ipahayag sa kung ano ang diwa at katangian ng Panginoon na dumating sa lupang ito na ipinakita sa atin kung ano yung ebanghelyo, kung ano yung kanyang ginawa, na dapat din po yan ang makita sa bawat kaanib ng iglesia. Meaning to say, ang isang practical na religion ay isang buhay na kung saan ini-extend niya ang kanyang paglilingkod sa bawat tao, ini-extend niya ang kanyang kamay beyond the walls of what? The church building. Kaya nga, nabasa po natin ang mga payo galing mismo kay Apostol Pablo, galing din po yan mismo kay San Juan, na kung papaano tayo maglilingkod sa mga kapatiran sa loob ng iglesia, sa atin pong mga kaibigan, kapwa-tao sa lipunan na atin pong ginagalawan. Napag-aralan din po natin kahapon, ano ho, para lubos po nating mai-apply ang kabaitan, kabutihan, kahabagan ng Panginoon sa mga mahihirap at nangangailangan, sa ganitong paraan ay atin pong ipinapahayag ng atin pong pangangaral, ang atin pong katuruan, ang atin pong pag-aaral personal ng salita ng Diyos ay totoo, sapagkat nakikita sa atin pong buhay araw-araw, maging sa atin pong pakikitungo sa iba't ibang mga tao. Maliban sa ang religion na totoo ay it's a practicing religion, it's a practical religion, at ang ikatlo naman ay the pure and undefiled religion, it's a personal religion. What do I mean by personal religion? Mapapansin po ninyo mga kapatid, sa aklat ng Santiago Kapitulo 1 talatang 23, binanggit yan yung salitang anyone. Santiago 1:23, binanggit po din dyan yung he and his. Santiago 1:24, binanggit yung salitang himself, he. Santiago 1:25, binanggit yung salitang he, this one. Santiago 1:26, binanggit din po yung katagang anyone, he, his, this ones. And Santiago 1 talatang 27, binanggit po yung oneself. Ibig sabihin po, ang mga katagang ito, ang reliyon dapat po natin ay personal. Hindi ko po pwedeng i-represent ang aking asawa sa harapan ng Panginoon, maging ang aking mga anak. Ang akin pong reliyon, it's a personal what? Relationship with God. I cannot save my wife, neither my children. It depends on how strong my what? Relationship with my God is, that matters most. Yun po ang pinakamahalaga, mga minamahal ko mga kapatid. Ano ho? Maliban of course sa ang iglesia ay nag-aambag-ambagan para lamang itulong sa mga mahihirap, atin pong ini-extend ang ating mga kamay sa mga taong helpless, unfortunate, mga taong mahihirap at dukha, ay meron din po tayong ano ho, ginagampanan na personal sa atin pong sarili. Halimbawa ay habang tayo ay naglalakad, nakakita tayo ng isang taong talagang alam naman po natin nangangailangan ng tulong, ay bakit hindi natin ilawit ang ating kamay ng pagtulong sa kanya? Maging maingat din po tayo sa pagtulong, ano ho, dahil sa panahon ngayon, dahil sa hirap ng panahon, ano ho, na ang lahat ng mga tao ay talaga nga naman ginagawa na ang iba't ibang mga diskarte para lamang makasurvive, maging maingat din po tayo sa pagtulong, dahil may mga tao na nagkukunwaring nangangailangan, subalit ginagamit naman po sa hindi maganda ang naibibigay sa kanila. So dapat maging maingat tayo sa pagtulong. Ano ho? Hindi masama ang tumulong, subalit dapat po natin piliin para nga naman yung ating tulong ay talagang mapunta sa tamang tao at sa tamang kaparaanan ng ano ho? Biyaya na kanilang tinanggap. Ano ho? So yan po ang atin pong tignan mga kapatid, na ang bawat tao ay meron din pong personal na anho, responsibilidad. Ano po? Kaya nga't ang bawat isa ay inilagay ng Panginoon sa iglesia upang ang bawat isa, bawat kaanib, ay magampanan ang kanyang tungkulin sa lipunan sa iglesia na kanilang ginagalawan.
Kaya nga't kapag atin pong naipraktis ang dalisay at walang bahid na reliyon, ito ho ay personal, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ako po pwedeng magbayad ng tao lamang para lamang yung akin pong gagawin, siya na ang gagawa. Alam po ninyo, walang proxy sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Hindi natin po pwedeng ikatwiran, abala ako, busy ako, wala akong panahon. Kaibigan, ang kailangan ng Panginoon, lalong-lalo na para lubos po natin maintindihan kung gaano kasaya, kasarap ang nasa pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. It must be what? Personal. Hindi po natin po pwedeng bayaran ang ibang mga tao para lamang gawin nila yung atin pong ano ho, bahagi sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. It must be what? Personal. A pure and undefiled religion is what? A practicing religion. A practical religion and a what? Personal religion. Ikaapat na nais ko pong dalhin sa inyo na ang tunay na reliyon ay ano ho? Ay reliyon na kung saan ipinapakita sa kanila ang ano ho? Sa mga tao ang isang buhay na binago ng Panginoon, ipinapakita sa mga tao ang isang buhay na kaaya-aya, isang buhay na kung saan ang tao ay pinapagpala dahilan sa kanyang patotoo at halimbawa. Alalahanin po ninyo, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na ang mundong atin pong ginagalawan, ang lipunan, ngayon, tanggapin po natin o hindi, ay lumalakas ang immorality sa atin pong kapaligiran. Ang mga tao ay nagiging materialismo. Maging ang mga kaanib ng iglesia, maging ang mga Kristiyano, wala nang panahon saan? Sa atin pong Panginoon. Wala nang panahon sa mga bagay na spiritual. Lahat ng oras ay nakalaan na lamang sa mga bagay kung papaano maging maalwan ang buhay, kung papaano maging lumaki ang atin pong negosyo, at kung papaano tayo maging tanyag, makilala sa lipunan na atin pong ginagalawan. Ang society na atin pong ginagalawan, mga kapatid, is becoming what? Immoral, and the people become what? Materialistic. Na kung saan maging ang iglesia ng Panginoon na sana'y hindi makitaan ng ganitong uri at diwa espiritu ng mga tao, subalit nalulungkot tayo sapagkat maging sa loob ng iglesia, ang atin pong iglesia ay napapasok na rin ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin pong Panginoon. Nagiging yung dating spiritual na pamamaraan ng pagsamba ay hindi na sa ngayon. Ano ho, hindi ko naman po sinasabi sa lahat, subalit dahilan sa kung ano ang atin pong nakikita at kung ano yung napapansin natin na practice ng ibang mga iglesia, hindi po natin namamalayan na ano ho, atin na palang nadadalayan sa atin pong loob ng iglesia. I would like to tell you this. I have read a book, and the content of that chapter that I have read tells something like this. The church is busy evangelizing the world. But what the church does not know is that the world is busy secularizing the church. Sana'y wag mangyari, mga kapatid. Sana'y maging maingat tayo sa ngayon. Yan pong talatang yan, yung mga katagang yan, ay hindi lamang po nasulat, kundi yan po ang kalagayan na ng iglesia sa huling kapanahunan na nagiging secular na ang pamamaraan maging ng atin pong pagsamba. Huwag nawang mangyari, huwag nawa po nating pahintulutan, mga minamahal ko, mga kapatid. Atin pong panghawakan ang kabanalan at kasagraduhan, kadalisayan ng atin pong iglesia, mga kapatid. Ang atin pong nakikita, ang sabi nga po ng ibang author of what is going around us, even the church is being what?
na kung napapasok na rin ang sabi, we are only seeing the tip of the iceberg. Mga minamahal ko mga kapatid, ang atin pong reliyon ay walang saysay maliban na ang atin pong reliyon ay dalisay, maliban na ang atin pong reliyon ay walang bahid, maliban na ang atin pong reliyon ay anho, ay ihiwalay saan? Sa mga alok ng sanlibutan, sa mga practices na kung saan hindi na po natin namamalayan. Kung tayo ay makasalanan, papaano tayo magiging dalisay? Papaano magiging walang bahid ang iglesia kung tayo na miyembro na tao na binubuo ng iglesia ay makasalanan? Mga minamahal ko mga kapatid, posible pa rin na maging dalisay at walang bahid ang alin? Ang atin pong iglesia only by the blood of Jesus Christ. Ang ibig sabihin, ikaw at ako na kaanib ng iglesia, na bumubuo ng iglesia, ay dapat makita sa atin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon na umakay sa atin mula sa kadiliman patungo sa kagilag-gilalas na katotohanan. Isang buhay na pinamumugaran ng kapangyarihan ng langit, isang buhay na ang kadalisayan ng atin pong Panginoon ay nakikita sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Ang sabi po diyan, it is only possible by the blood of Christ na siyang maglilinis sa atin pong mga kasalanan, na siyang magbibigay ng dalisay sa atin pong paglakad sa liwanag ng atin pong Panginoon. Yan ay kabilang na dyan mga kapatid, ang pagsunod sa utos at sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ano ho? Kapag naranasan po natin ang paglilinis ng Panginoon sa atin pong buhay, mga kapatid, tayo din naman ay masayang susunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. At ang atin pong pagsunod sa kalooban ng atin pong Panginoon ay kapahayagan ng atin pong iglesia, bagaman hindi siya sakdal, subalit nagsisikap tayo sa tulong ng biyaya ng Diyos at ng banal na Espiritu na tayo ay makapamuhay ayon sa nais ng Panginoon upang ang bandila ng katotohanan sa pamagitan ng atin pong iglesia ay manatiling nakatayo at makita na matatag sa kabila na ang iglesia sa huling kapanahunan ay pinapasok na rin ng mga bagay na hindi kaayaya. It is also possible by the help of God, my dear friends. Ibig sabihin, kung ikaw, kaanib ng iglesia, ay mananalig sa iyong sariling kayamanan, it's impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa iyong posisyon, it's again impossible. Kung ikaw, kaanib ng iglesia, mananalig ka sa salita ng Panginoon, mananalig ka sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, walang imposible upang ang iglesia, bagaman hindi sakdal, ay iglesyang sa huling kapanahunan ay ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, ang tanong sa inyo at sa akin ngayon umaga, kumusta ang iyong reliyon? Kumusta ang akin pong reliyon? Ang akin po bang reliyon is a practicing religion? Ibig sabihin, ikaw ba kaibigan, ikaw ba kaanib ng iglesia? Do you go beyond the walls of the church building? Do you go beyond the printed pages of the Bible? Does it go beyond a superficial hearing of the word? Ang atin po bang reliyon ay practical na reliyon na tayo ay consistent na dumadalo sa atin pong iglesia, consistent na nagbabasa ng Biblia, consistent na nananalangin, consistent na atin pong inuunat ang ating mga kamay sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Atin po ba silang inaabot para ipahayag ang kahabagan at pag-ibig ng Panginoon sa kanila? Ang atin po bang reliyon ay personal na reliyon na ibig sabihin ay
mayaman o mahirap, ang bawat isa ay dapat tumugon sa panawagan ng Panginoon upang kanyang maranasan ang kagalakan, ang kasiyahan ng isang mananampalataya na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang atin po bang reliyon ay dalisay na reliyon na pinapahintulutan natin ang dugo ng Panginoon na siyang luminis sa atin, ang patuloy na luminis ng atin pong church. Pinapahintulutan po ba natin ang dugo ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihan na manatili at maranasan sa loob ng iglesia, na kung saan ang bawat kaanib ng iglesia nangungumpisal sa kanilang mga kasalanan, ang bawat kaanib ng iglesia nagsisisi sa kanilang mga ginawang pagkakamali, ang bawat kaanib ng iglesia nagmamahalan, nagtutulungan, nagsusuportahan, nagpapanalanginan. Sa ganitong paraan, mga minamahal ko mga kapatid, ay maipapahayag natin na bagaman hindi sakdal ang atin pong iglesia, subalit ating pinapahintulutan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang biyaya ng Diyos upang gawin kaaya-aya ang iglesia na kanyang ililigtas sa kanyang pagdating sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, why don't we encourage each one to live a life in accordance to the divine will of the Lord? Yayamang tayo po ay kabilang sa isang iglesia. Whether we like it or not, mga kapatid, iglesyang kinalulugdan ng Panginoon sa huling kapanahunan, na tayo ay kaanib sa isang iglesyang pinangakuan ng Panginoon na kanyang ililigtas. Bakit hindi tayo mga kapatid panghawakan natin ang pangakong iyon? Bakit hindi natin ingatan ang atin pong iglesia upang ang Panginoon naman na siyang pundasyon ng ating iglesia ay mahayag sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia upang marami pang mga tao ang makakilala sa Panginoon. Marami pang mga tao ang iwanan ang sanlibutan at tanggapin ang alok ng kaligtasan ng Panginoon upang marami pang mga tao ang maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Isang karangalan, isang karapatan at isang pagpapala na maging kaanib sa isang tunay at dalisay na iglesia na bagaman hindi sakdal, subalit pinapahintulutan ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia ang biyaya ng Diyos, ang dugo ng Panginoon at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang tayo'y akayin araw-araw na maging handa ang ating buhay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, purihin ang inyong pangalan. Salamat po sa diwa at kapangyarihan ng inyong banal na salita na siyang umakay sa amin upang amin pong maunawaan sa kung anong reliyon ang nais po ninyong makita sa amin pong buhay. Hindi po ninyo nais, Panginoon, na kami ay mapabilang sa reliyon kung hindi naman nakikita sa aming buhay ang tunay na reliyon. Kaya nga tulungan po ninyo kami, Panginoon, opo, ang bawat kaanib ng iglesia na pahintulutan ang inyong biyaya, ang inyong dugo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, na baguhin kami at patuloy kaming baguhin, akayin kami araw-araw sa inyong katwiran upang ang iglesia na amin pong kinaniban, bagaman ay hindi sakdal, subalit ito ang iglesyang inyong pinangakuan at ililigtas sa inyong pagdating sa ikalawa. Salamat, Panginoon, sa katiyakan at pag-asa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang Talking Bible o yung Radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan.